0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Love, di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 9 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: 916.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Libilin, Luar, Porok Singko, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit dyan iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo, brato, rat.
6: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka lami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
22: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: This song is brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
3: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
4: ACS.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
7: ACS.
8: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Expedita rehas gamaon porok ono mangagoy bisikete. Porak koan kita katulog karon maayo man mo okay ra. Maayo pagbawas makatulog. Wa nay mga usay kana arthritis ba?
1: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Ang bula.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 10 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: Mga alaala ng nakaraan,
2: ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit-pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako to anang banaba, banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, para ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungo ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nakuan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, oh. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibate. Daghan ko gibate, Jud. Perting daghana. Karun, okay na ko. Lasti na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, Jud ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigil sa lawas.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
5: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasukin.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ani ana ang bag-ong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bag-ong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang

0: bagong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Linda, Los Rico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naulian niya po. Niya mapasalamat sa kukang, Mami Lucky o Captain Diyos.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Cine Fuentes, Tagal, La Union, Kabadbaran. Na akong lawas, no, kung gamay lang ang trabaho, magluyag yung ko. Magsisakit akong ulo. Pagkaibalo na ko aning Magnum C, dagitry lang na ako. Nakahurot ko mga isa ka box na. Kuhan, yun ka nang tinood yun nilang giingon. Ya, kanang kuhan, bitaw mga ramaliski, bitaw ka bisag nagdahan kang trabaho. Murag dili ka batiw kakapoy ba mo na akong gibati. Kunya, mayo po na nga akong katulog. Panahon nga matulog na ako. Continue gina akong katulog. Mauna ako gimintin karon Magnum C. Pitibo na barato pa.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purugdos, Pisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, Proven Antistate yun. Kay pagkahatag at kusog sa imong lawas, di yun ka magmahay, ani. Kay kanang makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule, makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, ug San Andres Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa akong lawas. Nagyod ko'y kaligon, o naayog yun ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa akong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yun ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yun siya, naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
10: Good morning, Mang.
11: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
10: Pumunta ng...
11: Dali din mga pita, tilawin ang kape.
10: Pumunta sa aroma ni, uy.
11: Ay, syempre.
10: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
11: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
10: Magnum C Herbal Coffee?
11: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagyud-ani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
10: Kung mao, Mang. Ako sabi niya i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
11: O sige pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa! Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
1: Love, sex, marriage, and career. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jake o si Mommy Lucky.
1: Magandang araw po again. Anyway, sa lahat po naman ang ganda ba, welcome po sa programa natin. Sa uban-uban na po tasulod sa Doha. Doha na po ga-oras kagahapon na bitinta. Nindot kayo ito ang
2: story
1: kagahapon. Nindot kayo ito storyahan on top. At ang oras na ito limited lang.
2: Pwede na po na tatiwasan karoon ng storyahan.
1: At ang story karoon, Mommy Lucky, nindot sa draba.
2: Uy.
1: Nindot kayo nga story karoon. And somehow, daghani gapanghitabo sa tuwang lipunan karon. Ayan, gwapo ni kidaghan makarelate ani. Anyway, sa lahat po ng mga nakaandaway, kumusta po mga kaibigan sa lahat po ng mga taga Bukidnon, Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, Maramag, Pangantukan, Kadingilan, o sa lahat po ng mga taga-Wao, kumusta man mo diha? Sa mga naminaw diha sa Star Zone ato diha sa May Valencia and Maramag Bukidnon, inaot kinaamo sa mga kahimtang, especially po sa mga taga Malaybalay Bukidnon. And mga taga Hingol City, mga taga Butuan City, Kabadbaran, maraming salamat po sa live pakikinig. And Daga Davao City, Mami Lucky.
2: Yes. Hello po sa inyo ha. O siyempre sa mga gusto makita sa tuwang Facebook Live, naka-live ta karon ha, pangitaala ang Captain Jake o Mami Lucky. Makita ninyo ang mga hulagway ni Mami Lucky o ni Captain Jake.
1: Yeah, live po tayong mapapanood na naman. Ang gagawin natin ngayon para mamimigay na naman kami si Mami Lucky, mamimigay na naman po ng ano bang maganda ipamigay ngayon nga, Mami Lucky?
2: Ang gwapo na ipanghatag karon Captain Jake, no, kay Kape.
1: Kape, ayun. Oo. Sige, maganda yan. Kape. Ano kaya? Barley coffee.
2: Ah, sige. Okay. Mga tag niyo usa ka box sa barley coffee. Lima kabuok ang atong tagaan o barley coffee.
1: Ayan.
2: Na box.
1: Lima kabuok nga Magnum C barley coffee. Ang gagawin naman po, per area tayo para malaman namin, para di magbalik-balik ang matagaan. Kay naagi uban nga di na mo mabantayan, natagaan na sa una, matagaan na pud karon. So atong buhaton na ni
2: hayahaya god.
1: Hoy, hayahaya kayo, eh. Natagaan nimo atong niagi og kape, natagaan po nimo og lotion.
2: Hayahaya oy.
1: So buhaton na to karon para di magbalik-balik ang mga winners. Ang gagawin lamang po mga kaibigan ay mag-comment kayo diyan. Anong radio station at taga saan? I-highlight niyo po, naka-caps lock mga kaibigan, kung taga saan kayo, para alam namin na okay, itong niaging adlaw dito to sa kuan, napadala na to taga Davao de Oro.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon ay taga, ano naman, pipili na naman tayo ng mga taga Bukidnon area, Mami
2: yes.
1: Lucky. So, sa lahat po ng mga nakaandabay, pwede kayo mag-comment dyan, ilagay po ninyo anong radio station ang pinakikinggan, at ilagay po ninyo ang inyong lugar. At lima po ang pipili ni Mami Lucky na bibigyan po ng Magnum C
2: Barley Coffee. Nanindot kayo yung Magnum C Barley Coffee, especially sa katong mga nagproblema sa ila ha. Nag-constipated gani ka, so morning nindot kayo ng kape ang atong Magnum C Barley Coffee.
1: Yan, Magnum C Barley Coffee. Nindot kayo ng inumon. Labi na kung wapak makasawayan ni Nanamas mga suking butika. Diri sa may Kibawi Bukidnon, nasa Idwabe. Rudy's Pharmacy, mapalit niyo dahil sa Kibawi, Bukidnon, nasa Don Carlos, Emmanuel Pharmacy. Ug sa uban bang butika dahil sa Bukidnon, halos tanan di, Pangantukan, Kadingila, naga na sa Wao, napaganda sa Magsays, Malaybalay, naga na sa Valencia. And kung Hingog naman, nasa Seafarers, kung Kabadbaran naman, dahil sa Health Savers, Kabadbaran Pharmacy. And sa Butuan, daghang kay sa Butuan, halos tanan po sa Butuan City, mga kaibigan. Sa Butuan City, meron pong Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee sa mga nagkadayang butika das Butuan City. Abi lang ninyo wala, naadas mga butika. Suruya lang ninyo ang inyong mga butika. Naanay Magnum C
2: Barley Coffee,
1: Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee. Ano bang meron sa Magnum C Herbal Capsule? Ayan. Araw-araw po natin binabanggit ito, mga kabin. Araw-araw po natin itong kinikwento sa inyo. Pero kadalasan, dumaraan lamang po sa kanilang pandingig.
2: Pandungog.
1: Pandungog ba? Usahay kay Montana pamanggod sa mga sa text ba? Kapitan, sa ganito ay binipisyo sa Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga kaibigan, ay napakaraming maitutulong sa ating kalusugan. Isa na dyan, mga kaibigan, yung acid reflux o GERD. Kung tawagin ka ng GERD, magod ka ng magulang na sa...
2: Magulang sa acid...
1: Hyperacidity.
2: Hyperacidity.
1: Simple lang, mga pagpangaslom sa kuto-kuto, hyperacidity. Medyo lalagamay ka na, magsigi ka na,

0: dugab mamilagi, acid reflux. Pagka-gerd ka namang hapdos na yung tutunlan diri banda. Yan ay gamayng... murakang gapunga.
1: Yes, punga.
0: Punga imong pamina mo na siya, GERD. Nya manakit imong gusok, manakit imong kilid. Mayo anang Magnum C Herbal Capsule. Bughat ka ng kulang ka sa pahuway, kulang ka sa tulog, labi na kung bago kang panganak. Daghan mang bughat mamila, kinapoy bughat kusog, labi na sa mga medyo maedad.
1: Mm-hmm.
0: Nya sobra kakapoy slawat, overfatigue.
1: Overfatigue.
0: Sobrang trabaho kay sa pahuway. So dili maayo sa lawas na, kinahanglan imong food supplement sama sa Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal na makakatulong, malaking tulong po sa kalusugan ng tao, na mabibili po sa halagang 11 pesos lang, sa halagang 12 pesos lang sa ibang mga lugar. Sa Bukidnon area, 12 pesos na siya. Pero sa Davao City, Davao de Oro, Bislig, and Agusan del Sur area, 11 pesos lang, Mami Lucky. And kana pa lang, pagka sinabing presyo, ang presyo dahil sa Magnum City,
1: affordable lang.
0: 11 pesos mm-hmm. raday na.
1: Kaya afford na afford
0: 12 pesos raday na. Oh, 12 pesos lang yan sa ibang lugar. Especially sa mga naga-North Cotabato, Bukidnon area, 12 pesos na diha, Mami Lucky. And still, affordable gihapon. Very affordable, mga kaibigan. Makapalit mo ana sa mga butika na po yung Magnum C Herbal Coffee. Nya anything nga madumos butika, anything nga ginapromote nato sa tuang programa na ay Mutia Kojic Papaya Soap, na po yung Mutia
1: Kojic Papaya Lotion na ay Mutia Kojic Papaya Set.
0: Ayan, nakaset na siya.
1: Nakaset na siya, intensive whitening set. Ninot ka ayo, napod tay.
0: Nanay toner, nanay cream, nanay sunblock, kompleto na, nakaset na siya. So, wala na kay pangitaon pa niya. Barato lang po niya. 230 pesos lang ang usa kaset ani nanay siya. Ika nang itawag nga sabon, nanay cream, nanay ika nang toner. Kompleto na. Available po na sa mga suging butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Kung halimbawa, naminaw mo sa mga programa karon yan, na may mga bata nga kulang sa lagsik, kulang sa kaabtik, na tay Magnum C na herbal juice para sa mga bata.
1: Yes.
0: Ang Magnum C herbal juice mayong ipainom sa tibuok pamilya. Available na sa mga nagkadayang grocery stores and butika. Pangitaan na naman itong Magnum C Herbal Juice sa Idwave Pharmacy sa Kibawi, Bukidnon. Available ang Magnum C Herbal Juice.
1: Sa ating Magnum C Herbal Juice, ha, dili lang niya basta juice, herbal juice ni siya.
0: Yeah.
1: Available sa tulog ka flavor na pineapple orange, na manga, na melon.
0: Mm.
1: So, depende sa preference or yung gusto ng flavor.
0: Yan. Yeah. O, na kompleto na yung mga tulog ka flavor niya. Diya sa Valencia, na diya sa Extenso Pharmacy, na po diya sa Lux Pharmacy, sa NVM, makapalit na mo Magnum C Herbal Products.
1: Yes.
0: Oh, nadto na diyan basta tanang produkto nga atong gina-promote. Sulayin lang po ninyo ang Mutia Kojic Papaya Lotion kay ang uban wa pang makasuway gud ani, so kung makasuway man ni humot kay nga lotion.
1: Yes, 150 pesos lang ato ang Mutia Kojic Papaya Whitening Lotion.
0: Yeah, sulayin po ninyo ang Mutia Kojic Papaya nga sabon kay daghan man nakauyon ani Mami Lucky. So for sure makatilaw man ni o makasuway man ni.
1: Makasulay, makagamit.
0: Yan, oh.
1: Lai mo na makatilaw kay murag mabula-bula na ilang babaan.
0: Yan, oh. Susulay lang nila. Anyway, sa lahat po ng mga nakadabay, i-PM po kami or i-text kami pagka wala kayong load. Text lamang po sa
1: 0933-812-5818.
0: 0933-812-5818.
1: Or pwede mo ninyo makita sa Facebook, naka-live mi karon, pangitala ang Captain Jack and Mommy Lucky.
0: Pag nakita ninyo, pakiclick lang ang follow, pakicomment lang diha kung asa nga radio station mo naminaw and asa mo, taga-asa mo, kay para mapili ni si Mami Lucky magpili sa uban nami
1: tigpili
0: sa among office nga matanaw sa among FB Live. Sila mamili karon sa lima kabuk na tagaan na to og Magnum C Barley Coffee.
1: Mm-hmm.
0: Sama ni karon si Allen Care. Si Allen Cares. Shout out daw kapitan Mami Lucky Allen Care sa live na sani? Sani?
1: Si Sir Allen Manini.
0: Okay, Allen Cares by Happy World Agency Solid Design. Okay, binakog na sila sa tandag na mali akong basa. Shoutout po sa mga taga Allen Cares. Ayan, kung gusto ninyo mag-abroad, labi na karon sa kahimtang panahon,
1: mm-hmm.
0: ngita tag-trabaho, pero sayo, ngita man gitag pangyawat sa abroad, kay mas may mo itong sa abroad, kay dako-dako man gamay og sweldo.
1: Yes.
0: Na, diya si Allen Cares. Pwede mo nga mo direkta na, diya nag-comment o, Allen Cares.
1: Allen Cares. Kanang mga kuan kap, kanang bitaw, kanang gusto nangita o kanang trusted nga mo nga inyohang abroad dan ah. Oh, yeah, yeah. Kay Sir Allen.
0: Safe ba? Kana bang kibaw mo nga legit ang agency?
1: Safe ba? Epektibo po, barato po.
0: Ngayon lang kay Allen Cares, so, makita ninyo diyan nga gadawat na siya ka naman abroad pa doon sa Middle East na mga domestic helper. Anyway, padayon sa programa, Mami Lucky. Sa itong pagpadayon, syempre ibang kwento na naman po inyong marinig o maririnig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: and career. Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor.
1: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadami yung kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawa. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog ng maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po, maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumaghang. Wala naman akong diabetes, kaya po, I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa mga supplements.
0: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Marriage and career, love. Sex. Marriage and career, love. Sex. Marriage and career.
3: Kayo pa rin ba yung nakikinig sa programang Love,
4: Sex, Marriage and Career? Kawan si Mami Lucky o si Captain Jake.
3: Bago na ito, panayin ang program Mami Lucky. Kadali lang, naalan dyan ko yung singit bago na ako makalimtan ni kayo. Ipag-greet ni singit sa ko, ha? Namina sa ito programa si Nanay Elena Makua diha sa West Kibawi. Ayan, salamat po, Nay, sa pagpaminaw na Nay Elena Makua ng Kibawi, Bukidnon. Nakaandaway po sa programa natin. Salamat po sa inyo. Sa tawag ani? Si Mrs. Romeo Lumod. Maraming salamat po sa inyo pagpaminaw.
4: Ayan, salamat po sa pagpaminaw kay Nanay Selkie Domingo. Salamat po. Unta, mapilian ko kuha daw barley coffee.
3: Ayan, sa lahat po ng mga nakantabay na gusto manalo po ng barley coffee, 5, sorry.
4: 5.
3: 5 ka barley coffee ang ipanghatag ni Mami Lucky. Ang button lang diha sa ato ang FB Live. Mukomment lang siya o mukomment lang sila. O ganang, asa nga radio station yung napaminaw o asa mo napit karon na minaw. Oh. Ayan, taga-asa mo ba? Para kay Baomi nga, taga-diha day mo. Oh. Yes. Sige po, comment lamang kayo dyan. At pwede naman kayo mag-text para alam din namin na habang wala kayong internet ay nakikinig rin naman kayo sa ayan, sa ating
4: sa
3: mga sa mga radyo
4: program. Si Ne Montevirgen Virgin sa from Pinas sa San Miguel Surigao del Sur. Salamat po sa pagpaminaw. Naminaw po sila Liza Pagarain. Ayan, nagtanaw sila sa itong Facebook Live for makilala North Cotamato. Naminaw po si Maria Veluz Magnum C. Good afternoon po. Di ba na ang Magnum C sa babae nga buntis? Sa 3 months nga buntis. So, okay. Pag buntis ang asawa, magpa-check up sa OB ha. Kung wala gani OB, ka na sa center. And then, mangutan na kung unsa ang mga vitamins ka para sa iya ha. For the first trimester, kay first trimester mo ng 3 months. Mm. And then, pwede po mong mainom o Magnum C Herbal Capsule. Ako sa una, buntis ko sa kong anak. Nagainom ko o Magnum C Herbal Capsule. Ay, malunggay capsule. Yeah. Kay para preparation sa akong lawas. Kay syempre namin ay iron deficiency natawag na to, Captain Jake, pagpadoong ka mga anak. Mm. Diba? Mauna mga gawas sa mga bughat o makaprepare, makatabang sa ato ang mga inahan.
3: Kabantay rin ba kuha ng ganang bagong panganak ka kay mausab yun ang imuhang dagway.
4: Mao ba?
3: Dako kay kausaban. Kanang lahi man gud ang bagong panganak mami laki siya.
4: Usama to kagwapa.
3: Kuan, mausab yun ba?
4: Agoy mo rago na to.
3: Di mausab. Mamayat man guna mamay laki. Nayuban mamayat, nayuban managkupod, nayuban kasagar mamayat kay. Siyempre, na naman goy, mukhaon magugga, labi na kung ang imuhang pagkaon, kanabang limited lang, usahay magod out of ka ng resources ba. So sometimes, makompromise ang health sa usa ka nanay, yung kapadede pagugga. So ang imong nutrients sa imong lawas, mabahin pa ni mo sa imong bata,
4: yes,
3: sa imong anak. Oh, so, kailangan ni mo para maiwasan ang bughat, kanang magniwang, kung sa Bisaya pa, magdaot ba, ano ba?
4: Mm-hmm.
3: So, ang mayong lain mo, paminaw ng nagdaot, nagniwang lang tayo.
4: Pero mao man ang mga terminology sa una cap sa mga Bisaya giyon.
3: Nagdaot ba? So, mao na nga kailangan Magnum C Herbal Capsule, labi na kung bagong panganak, o di ba ka, before manganak, Magnum C Herbal Capsule. Mayo kayo ni Ana, na hubakon sa pamilya, paino mag Magnum C Herbal Capsule, ganang hubakon, problema sa baga ba, kanabang dili, taon-taon, mag gamayng ligas lang, hubako na, gamayng ligas lang, ma... Ang Magnum C Herbal Capsule mangod, mayon mga nung resistensya. Pag mayo ang resistensya, dili tadali magkasakit, dili tadali maluya, dili tadaling, magkaubo, dili tadaling maigo og mga sakit. So, maorgan na siya, maorgan na siya. So, anyway, ang food supplement, gusto lang ako ipasabot sa inyo na dili na siya tambal. I mean, basing magkaroon mo wrong interpretation or wrong perception about food supplement. Dili siya tambal. Ang food supplement, parang vitamina. Food supplement, sustansya nga na compromise sa lawas tungod kay wala na tumakaon, mao na nga na ay food supplement nga ginatawag. Pero pagka food supplement ang istoryahan, kinahanglan nga nutritious. Nutritious kay mao man ay, mao man yun ay purpose nga nung na food supplement mamilaki. Sa in the absence sa mga vitamina nga gi-require sa lawas, wala kagakaon. Dili man tanang higa yun, lami, nutritious yung pagkaon.
4: Yes, correct. Kaya, labi na pagkagangkay kag mga gusto kaon nun sa kinabuhi.
3: Dili, most of the time, junk foods pa.
4: Yes.
3: So dun ay mga higa yun nga makompromise ang health tungod kay dili, nutritious ang ginakaon. Dili po kadaadlaw, gakaon ka prutas. So muna nga, kung nutritious ang istoryahan, na ay food supplement sama sa Magnum C. Dako kayong tabang ang Magnum C para sa kalawasan sa tao. Lawas sa tao para mabalik ang iyahang kusgan ng resistensya, dili kadaling magkasakit. Mauna ang tabang sa dakong, o mauna ang dakong tabang sa Magnum C Herbal Capsule sa atong panglawas. Kaya kung kusog ang atong resistensya, dili magkamaigo og sakit. Mauna kung dali kang kutasan, dali kang mahapo, dali kang tawag ani mami laki ka na bang mabughat, maglupog sa banig, maglupog sa higdaanan, di ka bangon. So layra ko ninyo Magnum C Herbal Capsule. Dakong tabang na sa inyo. Ang presyo ni Ana, gituyog yun na para sa inyo. Kaya kabaon, dasong sa kalisod ang panahong karon. 11 pesos lang ka na sa inyo. Mga suking butika, pharmacy sa inyo mga lugar.
4: Yan. Si Camille Alofranco, maraming salamat sa pagpaminaw mga taga Maragusa, Davao del de Oro. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po karon si Mario Velusa, mga taga Misamis Oriental. Si Restituto de Rano, mga taga Mako. Salamat po sa inyohang pagpaminaw. Namina po sila Emma Salvador, Captain Jake. Salamat po sila nanay Selkie Domingo, si Nena Dalumpine. Salamat po sa inyong pagpaminaw mga taga Bislig. Sila Justoni Mariente. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Shout out daw sa mga kaubanan doon ni Justoni, Captain Jake, sa mga taga Monarch Boys, ng mga babaero daw.
3: Oy, galas ga. Wamay na lang, kaya kumaliwat ninyo.
4: May na lang ganit, kinausap.
3: Grabe ha, mami laki. Gidritsaan mag-istorya.
4: May kinausap na ang hangin. Nagpanaw siya sa itong live si Edgardo Abogada. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Gerbert Ferrari II. At ni makatilaw man kami sinang Magnum. Si hambal nami nila. Mas namit daw ang Magnum C kung libre.
3: Jenny Pamplona. My God. Namit bantanan basta libre. Si Ben Kabatuan. Maraming salamat. Na mainit Surigao del Norte. Maraming salamat din po kay Nimuel Ridulia ng driver nila sa Kibawi Bukidnon. Nakaantabay sila karon. And si Mr. and Mrs. Romeo Lumod. Nakaantabay sa programa natin diha sa Kibawi Bukidnon. Thank you po sa inyong laging pakikinig sa programa.
4: Yes. Namina po karon si Amy Grace Alyawan sa Metro daw siya FM, nagpaminaw Captain Jake. Si Ami, si Tessie Hentapa, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Wena Rindon, si Emma Boutaw, yan ang mention ko na pala kanina. Si Dong Rudel Texon, Mommy Lucky, hello kay Jackie Montes, salamat sa pagpaminaw. Namina po si Emma Corpuz, salamat po sa pagpaminaw kay Marcy Kadungo, mga tagamblang. Salamat sa mga pagnamati sa aton subuang.
3: Chris Lynn Amoy, maraming salamat. Watching from Manat na Bunturan. Thank you po. Marilu Montil Ferrarin, nakaantabay sa programa natin diya sa Midsayap. Naminaw po ang mga tricycle driver sa Carlitos Hotel and Restaurant diya sa Isulan, Sultan Kodarat. Naminaw sila karon sa tuwa. Si Reggie Dian, naminaw sa tuwa sa Limpango Dato Hopper. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Jemmy Arot Nino ng Santa Josefa, nakaandabay sa programa natin. Salamat po sa inyo, ha?
4: Yeah.
3: Napag-good rin, Mami Lucky. Naghan gini siya.
4: Ayan, salamat rin po sa pagpaminaw kay Lizelle Ambol, ang taga San Miguel. Salamat sa pagpaminaw po. Kina J. Ann Gomera, mga taga Binkungan. Tagum City, hello po sa inyo. Si Kat Yu, salamat po. Si Gina Lopez, salamat sa Papaminaw. Si Jemmy Arotninio. Si Reggie Dian. Ang mga taga Limbongo Dato Hofer. Hofer, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Chrisline Amoy, ang mga taga Manat. Asam ni Manat? Nabunturan, Davao de Oro. Thank you po sa inyo. Si Polinar Marisa, salamat sa pagpaminaw. Namino po si Larry Banhao. Ayan, salamat po sa pagpaminaw. Mga taga Tibalog. Uy, maabot di atong programa sa
3: Tibalog?
4: Tibalog. Or namino na siya sa Facebook siguro.
3: Ayan, siguro.
4: Hello.
3: Pwede, maabot magiging tag Tibalog. Maabot kini, ayaw. Namino ta karoon, namino si Debbie Basa. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Ayan.
3: Si Mecta Villanueva, maraming salamat po ng Bislig City. And kinsa pa ba, Mami Lang?
4: Si Marcy Kadungon, salamat. Si Mark Lorento, salamat po sa mga taga Kabadbaran City. Salamat po sa pagpaminaw. Si Ellie Del De La Cruz Panis. Ayan, salamat po. Present daw sila. Siyempre, ang atong muse sa Magnum CC, Ma'am Ellen Guerrero, ginamawa.
3: Si Nanay Flor Flores po.
4: Ah, Nanay Flor Flores.
3: Nanay Carmen Porras. Kumusta
4: isama itong Treasurer Cup. Ah, si Mami Pearl. Si Mami Pearl ang presidente. Ang Treasurer si
3: Nanay Carmen Porras.
4: Nanay Carmen Porras. PIO na siya, Cup. Kasi pasabot sa PIO, Public Information Officer, di ba?
3: Radyo Baktas.
4: Radyo Baktas. A PIO na to, si Nanay Carmen Porras. O gang muse, si Ma'am Ellen Guerrero.
3: Aba.
4: Kaya huwag, kompleto na itong asosasyon.
3: Si John Gorion Baluarte, maraming salamat po. Shoutout po sa Jokarhe Japan Surplus.
4: Uy!
3: Sa Mitsaya pa.
4: Hello, kamusta naman mo? Si Ma'am Karen. Hello, Ma'am Karen.
3: Si Jessa Suarte, maraming salamat. Si Jupiter, si Dennis Kugihan. Kugihan, kayo manukdok sa among payag.
4: Kugihan, siguro dili Kugihan. Apelido niya Kugihan?
3: Kugihan daw.
4: Ah,
3: si
4: okay.
3: Kathleen Gamayon, maraming salamat. From Isulan, thank you po sa inyong pagpaminaw diha. Si Katyo ng Compostela, si Jasmine Tijero, naminaw sa itong program. Pag-comment lang mo diha, asa nga radio station, and asa mo dapit naminaw karon o sa inyong lugar. Ayan, ang uban greetings lang ang ilang ginusulat. Butangig pa nga radio station po para kay Balome.
4: Melody Taxon, salamat sa pagpaminaw. Si Brendo Masing, salamat mga taga Southern Leyte. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Last Jai. Kano saang nabunturan na akong school meeting sa sudyante among gipangutana daw nila.
3: Gipangutana kung kano saan. Karaban day.
4: Kuyawa po na niyo eh.
3: Si Wena Rendon, amina sa programa from Vianos Pizza, Bislig City. Kanunay ka paminaw sa inyong programa. Thank you guys sa inyo dyan.
4: Ayan. Si Vinzon Oxterio. Ayan. Unta isa ko sa makadaog. Aron nirigalo na ako sa kumama siyang birthday. Salamat sa pagpaminaw. Si Zelay Ampo.
3: Kung di ka kadaog na, may magnum si Barley Coffee diyan sa inyong mga suking tindahan.
4: Palite.
3: Makapalit man mo, Ana. Ay, di man naingon nga ka ng arag ka ng hard to kuan kayo. Makapalit man, affordable kina. Si Loida Hernandez, maraming salamat po sa pagpaminaw. Mga taga South Cotabato, galanaglanong inyong programa diri sa among lugar. Salamat po sa inyo.
4: Nakikinig rin si sa Barangay El Nonok, mga South Cotabato. Alauna daw sa hapon, nagalanaglanong atong programa dito, Captain Jake. Plus nakatingin sa cellphone, kuyawan ni Nanay Loida Hernandez. Ay, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am Judith Salio, salamat po sa pagpaminaw. Namina po si Shannon Paternoso. Paternoster. Ayan, I'm a friend of brother Papa Winston, aka Winston, og ni DJ Ate Ganda.
3: Salamat. Si Marilu Ferrarin, maraming salamat. Si Ben Kabatuan ng Surigao del Norte, maraming salamat po sa inyo. Gapalit ko sa inyong TikTok. Ayan.
4: Ay, salamat ha.
3: Ayan, thank you po sa inyo TikTok account. Si Boss Joel Sumalo, nakaantaway sa programa na din. Si Tatay Rial Espinosa, namina sa itong programa des kagwait. Salamat po sa inyo.
4: Oh, nagaulan daw karon dito sa New Bataan, Captain Jake. Amping mo sa mga nagagipang ulan. Actually, murag din ni padung ng ulan kay ngit-ngit kaayo.
3: Yeah, medyo padung na. We have 81 live viewers. Uy, mga kaibigan. Wa pagod maabot og 100. So di ta makalarga ni ron kay wa pa man kaabot og 100.
4: Namina po si Jaycel Abazar, Captain Jake. Salamat sa pagpaminaw. Si Emma Busamante Salvador. Si Marilyn Igarta. Salamat po mga taga-isulan. Salamat sa mga taga-isulan inamati sa aton subong. Namudamo, ginga salamat sa inyo. Halong kamuna. Halong.
3: Si Lisa Pagaran, maraming salamat. Si Raul Bagatnan, naminaw din sa Mawab. Thank you sa inyong pagpaminaw. Ayan.
4: Ayan, naminaw po karon si Laglenda Esteban, mga taga-Surigao del Sur. Salamat din sa pagpamati. Si Jaycel Aberza. Si Marilyn Igarta. Salamat sa pagpaminaw. Si Ben kabatuan. Ayan, nabasa mo na pala ito kanina, Captain Jake. Si Elena Andoy, naminaw sila sa Maramag, Captain Jake. Bugno ang panahon.
3: Uy,
4: bugnaw sa daw ang imong tingog.
3: Aba, mga taga Maramag, si Nanay. Kasi ito itong suki natin sa Maramag, si Nanay.
4: Si Nanay Victoria Balaoy.
3: Asa naman si Nanay Victoria Balaoy?
4: Ah, nanay na sa Dapindaple.
3: Walay ko kabantay si Imonay nag-message ka sa mga sa Facebook. Sa una, kay pagka-mag-live, minagin na si Nanay Victoria Balaoy.
4: Uy, as bitaw
3: na. Kumusta naman ka na eh? Asa naman ka? Wala naman ko kabantay sa imo. Maragwa na ka na minaw sa isang mga.
4: Lahinay mag-ipaminaw na inda. Maraglahinan
3: si, ninay. Si ang from Basag, Panibasan, na minaw sa itong programa karon si Jessa Suwerte. Okay, eto na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pakinggan po natin ang ating kwento ngayong araw sa programang Love,
4: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

here. Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, maging sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Minsan, sa buhay, Kapitan, talagang may masasabi tayong swerte. At meron din namang katulad kong tao, Kapitan, na para bang hindi na makatakas-takas pa sa kamalasan sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronaline. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa nangyari sa aking buhay. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, nung ako po ay mabuntis. Sa mga panahong yung Kapitan, ay talagang hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Pinapaaral ako ng aking mga magulang noon sa Davao. At sa pagkakataong yung Kapitan, aaminin ko sa inyo na talagang naging abusado akong tao. Natutunan ko kasi, Kapitan, ang mga bisyo sa pagkakataong yon. Paninigarilyo, sumasama ako sa pakikipag-inuman sa mga barkada. Nagkaroon din ako ng karelasyon na itago na lamang po natin sa pangalang Tonyo. Sa pagkakataong yung Kapitan, ay talagang hindi alam ng aking mga magulang ang nangyayari sa akin. Ang alam lamang nila sa tuwing bumibisita sila sa akin ay nasa maayos akong kalagayan. Ang alam lamang nila, Kapitan, ay nag-aaral ako ng mabuti. Wala silang kaalam-alam, Kapitan, sa mga kalokohan ko noon. Wala silang kaalam-alam na minsan ang mga pinapadala nilang allowance sa akin ay ginagastos ko lamang sa panlilibre minsan sa aking mga barkada. Hindi rin alam ng aking mga magulang, Kapitan, na may iilang subjects na nag-drop out na ako. Hindi ko na pinapasukan ng ibang mga subjects, hindi dahil sa hindi kayang bayaran ng aking mga magulang, kundi dahil, Kapitan, nawala na rin ako ng gana dahil puro mabababa ang grado ko sa pagkakataong yon at may isa pa na talagang bumagsak ako. Sa takot ko na baka malaman ito ng aking mga magulang ay inilihim ko na lamang ang lahat. Hanggang sa nangyari na nga po ang hindi inaasahang, Kapitan, na mas malalang problema pang dumating sa akin nung mabuntis ako ni Tonyo. Nadala lamang ako sa mga pakong o sa mga pangakong napako, Kapitan. Mga pangakong hindi kita pababayaan. Mga pangakong hindi kita iiwanan. Ngunit nung mabuntis na ako, Kapitan, ako na lamang mag-isa ang humarap sa problema. Dahil sa sobrang kabalisahan ko, dahil sa sobrang bigat ng problemang dumating sa akin, Kapitan, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa pagkakataong yon. Hindi alam ng aking mga magulang na huminto na pala ako sa aking pag-aaral. Sakto din na sa pagkakataong yung Kapitan ay nagkasakit ang aking ama. Na-stroke ito, Kapitan, bagay rin na nagkaroon ako ng oportunidad na sabihin sa aking mga magulang, lalong-lalo na sa aking ina, na ma, hihinto na lamang ako sa aking pag-aaral at unahin na muna si Papa. Ang totoo, Kapitan, tinake advantage ko na lamang ang pagkakataong nagkasakit ang aking ama. Sa sobrang sigurong pagod at sa sobrang daming problemang dinadala ng aking ama, kaya tinamaan ito ng sakit. Kaya sa pagkakataong yung Kapitan ay bumalik lamang ako pansamantala sa aming tahanan upang bisitahin ang aking ama. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa syudad at sinabi ko sa aking ina na hindi na muna ako mag-aaral. Gusto kong tumulong sa kanila kaya magtatrabaho na muna ako. Pero ang katotohanan noong, Kapitan, hindi naman talaga trabaho ang aatupagin ko. Sa mga panahong yon, ginawang
Ginawa ko lamang rason yon para meron akong dahilan para sa aking ina o meron akong idadahilan na bumalik sa syudad. Ayaw pa nga sana ng aking ina kapitan na magtrabaho ako noon. Ang sabi pa niya ay gagawa na lamang daw ng paraan para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Pero ako na ang nagpupumilit. Umiyak pa nga po ang aking ina noon kapitan ang sabi niya sa akin, maraming salamat anak at naiintindihan mo ang kahirapan natin ngayon. Pero ang totoo kapitan, parang winawasak ang aking puso sa mga panahong umiyak ang aking ina dahil wala siyang kaalam-alam at wala rin akong planong sabihin sa kanyang katotohanan baka dumagdag pa. Baka makadagdag pa ako sa isang mabigat na problemang pinagdadaanan ng pamilya. Sa puntong yun kasi ay buntis na ako kapitan. 2 buwan na ang tiyan ko sa pagkakataong yun. Pumayag ang aking inang bumalik ako sa syudad sa pag-aakalang magtatrabaho ako, sa pag-aakalang makakatulong ako sa kanila. Pero ang totoo ay magtatago lamang ako kapitan at hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko sa pagkakataong yon. Wala akong planong sabihin ito sa aking mga magulang dahil sa takot ko kapitan na baka matuluyan nga po ang aking ama. Marami kasi silang problemang pinagdadaanan ng aking ina. Kaya mas pinili ko na lamang ilihim ang lahat, itago ang lahat. Mabuti na lamang at meron din akong mga kaibigang naging karamay ko sa pagkakataong yon na nagbibigay sa akin ng financial support. Kaya nakakabayad pa rin ako sa nirerentahan kong kwarto. Habang lumilipas sa mga araw, kapitan, walang araw na hindi ako nakakaramdam ng nerbiyos. Walang araw na hindi ako nakakaramdam ng kaba. Kasi alam ko, darating at darating ang pagkakataong manganganak na ako. Saan, paano, at ano ang igagastos ko sa pagkakataong yon? Sa tuwing iniisip ko na sasabihin ko ito sa aking ina, laging napapangunahan ako ng takot. Takot na baka makadagdag lamang ako sa lalahanin ng aking mga magulang. Takot na baka matuluyan ng aking ama. Hanggang sa dumating na nga po ang pagkakataon, kapitan. 8 buwan na ang tiyan ko noon hanggang kabulanan ko na o kabuwanan ko na. Wala akong kapera-pera, kapitan. Ang totoo sa mga nakalipas na araw simula noon, simula nung bumalik ako ng syudad, ay halos hindi ako makakain ng maayos. May mga pagkakataon pa nga po, kapitan, na kung ano lang ang binibigay sa akin ng mga kakilala ko, lalong-lalo na mga kaboardmates ko na nakakaalam ng aking sitwasyon, ay pinagtsatsagaan ko na lamang ang mga tira-tira. Maging ang pera na minsan inaabot nila sa akin. May mga pagkakataon talaga na dahil sa hiya ko, dahil sa sobrang hiya, dahil sa sobrang nararamdaman kong pagod, mas binabuti ko nang wag nang lumapit sa mga boardmates ko, kapitan, dahil alam ko na sila rin po ay napapagod. Sila rin po ay may pinaglalaanan ng kanilang allowances. Ayaw kong dumagdag rin sa kanila. Kaya mas binabuti ko na lamang na tiisin ang lahat ng kahirapan. Mas binabuti ko na lamang, kapitan, na tiisin ang gutom ko sa pagkakataong yun. Totoo nga po, sa loob ng mahabang panahon, sobrang laki na pinagbago ng aking katawan. Nangangayayat ako, kapitan, at ang masama pa, naglalagas pa ang aking mga buhok. Ang ikinasama pa ng aking loob, kapitan, dahil sa loob ng panahong yon ay niminsan hindi man lamang ako kinumusta ng lalaking naging karelasyon ko noon, si Tonyo.
Hindi ko rin alam, Kapitan, kung saan siya nakatira. Ang plano ko nga po sana noon, Kapitan, ay puntahan ko ang kanilang pamamahay para panagutin siya sa ginawa niya sa akin. Pero ang isang malaking pagkakamali, Kapitan, ay hindi ko man lamang kinilala ng lubusan ang kanyang pagkatao. Hindi ko alam kung taga saan talaga siya. Ang alam ko lang kung saan siya nagbo-boarding house noon, kung saan noong mga panahong nabuntis na ako ay hindi ko na siya mahagila pa. Maging ang mga boardmates niya, maging ang mga kaibigan niya, hindi nila alam kung taga saan talaga ang lalaking ito. Inako ko na lang ang lahat na talagang isang malaking pagkakamali ang pagtitiwala ko sa isang lalaking hindi ko naman talaga lubusang nakilala.

kabuwanan ko na, Kapitan. Akala ko nga po talaga ay mamamatay na ako. Mas pinili ko na lamang magtago sa kwarto ko, Kapitan, at tiisin ang sakit. Bahala na, yun ang nasa isip ko noon. Mamamatay akong nasa loob ng kwarto. Mamamatay ako, Kapitan, na hindi alam ng aking mga magulang. Yun lang talaga ang naisip ko noon, ang itago ang aking sarili sa mga taong nagmamahal sa akin. Ayaw ko kasi silang madisappoint sa akin, Kapitan, at ayaw kong dumagdag sa kanilang problema. Hanggang sa marinig ako ng aking mga kaboardmates na umiiyak na ako sa sobrang sakit ng aking tiyan at balakang. Dali-dali silang pumasok sa aking kwarto at inihatid sa isang lying-in, Kapitan.

Wala akong kapera-pera, Kapitan. Sa awa naman po ng Diyos, ay nairaos ko at nakapanganak ako sa tulong rin ng nilapitan namin, isang lying in. Sa tulong ng isang midwife, Kapitan, ay nakapanganak ako. Matapos ako makapanganak ay doon na ako nagsabi nung bumalik na ang aking lakas. Makalipas ang isang araw, Kapitan, ay sinabi ko na sa kanyang katotohanan na pasensya na po kayo. Wala akong may iabot o may ibabayad sa inyo. Wala akong kapera-pera. Sinabi ko na rin sa midwife, Kapitan, na hindi alam ng aking mga magulang ang itinatago ko sa mahabang panahon. Ang akala lamang po ng aking ina ay nagtatrabaho ako rito. Ang akala ng aking ina ay busy-busy ako sa aking pagtatrabaho. Wala siyang kaalam-alam sa tunay na nangyari sa akin. Sa takot ko, Kapitan, ay nasabi ko sa midwife na baka kung maari ay iwanan ko na lamang ang aking anak sa kanila. Maari ay maiwanan o iwanan ko na lamang sa kanilang pangangalaga ang aking anak. Umiiyak ako habang sinasabi ko sa kanilang hindi ko talaga alam kung paano ko bubuhayin ang batang ito. Hindi ko alam kung papaano ko pakakainin ang batang ito dahil walang wala talaga akong pera. Totoo talaga, Kapitan. Kahit piso sa pagkakataong yon ay walang wala ako. Mabuti na lamang dahil sa awa ng aking mga ka-boardmates mula sa pambayad sa taxi, paghatid nila sa akin at kaunting pagkain, maging ang mga diaper na kinakailangan o kakailanganin ko sa pagkakataong yon ay sila mismo ang bumili. Sa tulong nila ay nakakain ako ng maayos sa pagkakataong yon.

Naawa naman po sa akin ang midwife, kapitan, at ang sabi sa akin ay wala namang problema kung iiwanan ko sa kanila ang bata. Magkakasundo lamang daw kami at meron daw akong pipirmahan kung nanaisin ko talagang iwanan sa kanilang bata. Wala rin naman talaga akong plano, kapitan. Dahil rin siguro ay hindi ako handa sa pagkakataong yon. Hindi ko talaga ma-imagine kung paano ko bubuhayin ang bata. Desidido akong ipamigay. Desidido akong iwanan ang bata, kapitan. Alam kong isang malaking pagkakasala ang gagawin ko. Isang malaking pagkakamali ang gagawin ko. Iniwan ko ang bata, kapitan, sa kanila at sinabi kong hindi na ako maghahabol pa. Ang sa akin lamang ay maalagaan ang batang ito. Sa akin lamang ay mabuhay ang batang ito.

Simula nung pag-alis ko, kabitan, ay hindi na ako nagpakita pa sa kanila. Matapos ang pangyayaring ito, na parabang nagising ako sa isang pagkakatulog. Parabang nagising ako, kapitan, sa isang mula sa isang bangungot. Iniwanan ko ang bata sa kanila. Alam ko na mabubuhay ng maayos ang batang ito sa kamay nila. Hindi ko ipinamigay ang bata, kapitan, dahil ako isang masamang ina. Ang totoo, iniisip ko lamang kung paano ko bubuhay ng batang ito at alam kong wala akong kakayanan sa pagkakataong yon. Mas naisip kong mapapabuti ang bata kung nasa kanilang kamay ang batang ito. Sa mahabang panahong hindi ako bumalik sa amin, kapitan, ay nagpakita ako sa aking ina. Ngunit sa pagkakataong yon ay wala pa rin silang kalam-alam sa tunay na nangyari sa akin. Dumating na ang mga panahon, lumipas na ang mga panahon, ang buong akala lamang nila ay nagtatrabaho ako. Ngunit sa pag-uwi ko, kapitan, kahit 5 duling ay wala akong maiabot sa aking ina. Sinabi ko na lamang na pagpasensahan nyo na, ma. Sobrang liit lamang ang aking sahod at hindi ako nakaipon. Mabuti na lamang at nakauwi ako sa atin. Simula noong, kapitan, inayos ko na ang aking buhay. Simula noon ay nagtrabaho na talaga ako. Sa pagkakataong ito ay totoo na ang rason ko kung bakit ako babalik sa syudad. Ito'y upang para magtrabahong muli. Ito'y upang para magtrabaho talaga, para makatulong sa aking mga magulang. Sa paglipas ng mga araw, kapitan, may mga gabi talagang biglang-bigla na lamang akong tumatayo. Nagigising sa aking pagkatulog na parabang binabangungot ako. Naririnig ko ang pag-iyak ng aking anak, kapitan. Ang totoo, nakaiwas man ako sa isang malaking gulo, pero sa puso't isipan ko, kapitan, nananatili ang damdamin ko. Anak ko ang batang yon. Masakit sa akin. Masakit sa akin na iwanan ng batang ito. Masakit sa akin, lalong-lalo na kapag naiisip ko na sana kalong-kalong ko sana ang batang ito. Na sana ako ang nag-aalaga sa batang ito. Sinisisi ko ang aking sarili, kapitan. Sinisisi ko dahil sa pagiging pabaya kong isang

7 taong lumipas, Kapitan. Pero walang araw na hindi ko naiisip ang araw na ipinanganak ko ang aking anak. 7 taon na ang nakalipas, pero ni isang saglit ay hindi nawala sa aking isipan ang pag-iyak ng aking anak. Naaalala ko ang araw kung saan isinilang ko ang sanggol na ito. Dumating sa puntong binisita ko talaga at dinalaw ko. Kung saan ako nagsilang, kung saan ako nanganak, binalikan ko ang lugar na iyong Kapitan upang sana'y makita ko ang aking anak. Sa pagbungad ko pa lamang, alam kong mali rin ang ginawa ko, Kapitan. Hindi rin kasi ako nagpaalam ng maayos sa taong iniwanan ko sa bata. Nagalit ito sa akin ay dahil hinawakan ko kaagad ang batang nakita ko. Alam kong anak ko ito, Kapitan, dahil magkamukhang magkamukha sila ng kanyang papa. Agad na hinawakan ako ng midwife, Kapitan, kung saan hinawakan ko sana ang bata at hinawakan rin niya ang aking kamay at sinabi sa aking, "Bakit ka narito?" Habang sinasabi niya ang bagay na iyong Kapitan, ay pinapasok niya ang bata sa loob ng kwarto. Nagalit ito sa akin at sinabihan akong bakit ka narito. Sa tagal ng panahon na hindi ka nagpakita at sa panahon na narito ka, binuhay namin ang bata. Nung iniwan mo sa amin ang bata, kami ang nagpakahirap para mabuhay ang batang ito. Respetuhin mo naman ang ating kasunduan. Sinabi ko sa midwife na ito, Kapitan, na hindi naman ako narito para kunin ang bata. Narito ako para tingnan ko lang. Narito ako para makita ko man lang ang batang ito. Nakikiusap ako, Kapitan, habang umiiyak. Gustong-gusto ko lang mayakap ang batang ito. Gustong-gusto ko lang, Kapitan, mahawakan ang kamay ng batang ito. Hindi naman ipinagdamot sa akin, Kapitan, sa kasunduan na hindi ako magpapakilalang ako ang tunay na ina ng bata. Sa unang pagkakataong, Kapitan, ay parang nabunutan ako ng tinig sa aking dibdib nung mayakap ko ang bata.

Napatanong ang batang ito, kapitan, kung sino ako. Dahil nung mga sa pagkakataong yung habang nakayakap ako sa kanya ay umiiyak na ako, kapitan. Nanginginig rin ang aking mga kamay. Nanginginig rin ang buo kong katawan. Hindi ko na rin mapigil pang paghagulhol sa aking pag-iyak sa pagkakataong yun. Matagal, nabitbit ko ang lahat ng pananabik ko sa batang ito. Hindi ako masamang ina. Inisip ko lamang ang kapakanan ng batang ito kaya iniwan ko, kapitan, sa kung sino ang nagpaanak sa akin. Sinabi lamang ng midwife nung magtanong ang batang, sino ako? Sinabi lamang nito na isang kaibigan. Para sa akin, kapitan, nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso. Masaya na ako. Maligaya na ang aking puso, kapitan, nung mayakap ko ang bata. Kontento na ako nang makita ko siyang maayos o nasa maayos na kalagayan. Hanggang sa kasalukuyan, kapitan, wala pa rin nakakaalam sa sekretong ito. Kahit sino man sa mga kapatid ko ay walang nakakaalam sa tunay na nangyari. Kung meron mang nakakaalam, ay yun lamang yung mga naging kaibigan ko sa boarding house. Kung saan silang nagdala sa akin, silang umalalay sa akin, silang gumastos at tumulong sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. At maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking kwento. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang Ronaline.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nang gas Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Love, sex, marriage and career.
4: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalo.

0: sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
1: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Doc Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Good morning, Mang.
3: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
2: Pumunta ng...
3: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
2: Pumunta sa aroma ni Uy.
3: Ay, syempre.
2: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
3: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
2: Magnum C Herbal Coffee?
3: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kaya ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
2: Kung maumang, ako sabihan niya rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
3: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
4: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
5: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
6: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Ikaw na pala.
8: Love.
9: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
10: Sigurado ka?
11: Sex.
10: Yosa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
9: Sus na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kag pambabae.
9: Yes, tanawon. Tagal ko sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Cap.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Oh, wow. Nindot kayong story ka na lawa, but before, natsa tayong mga basahon ng greetings sa si Dayang, namina sa programa karon. Si Marisa Puliran, marami salamat ang Bislig City. Si Koma Okama Makoy, nakaantabay sa programa na din. And si Ann Rose Mendoza, Cheryl Iosores, marami salamat po sa inyo. Anyway, sa lahat po naman nakaantabay, pwede nyo kaming tawagan sa
2: 0933-812-5818. 0933-812-5818. Pwede mo mag-text din ha sa ito ang text line kung for example wala ba mo load para makapaminaw sa ato ang programa sa on air.
1: Yan si Cheryl Yosores ng Sultan Kudarat, naminas ang programa. Si Larry Banhaw, thank you po sa pagminaw. Si Mekta, nakantabay sa programa natin, thank you po sa inyong pakikinig. Kadali lang eh, yung mga naipasing na yung mga messages dari ba nga wala mo matagad ba no parehani o naba ko ikuan na Takurong City ni Kapitan. Asa man ta makapalit og Magnum Sinay discount ang senior citizen? Naamang gud siguro nanay kung mapalit ka sa mga butika.
2: Oh, naagi na sila yung mga senior citizen discount. Si Ma'am Elena Andoy, ang mga taga Maramag, Bukidnon, Captain Jake. Salamat po sa inyong pagpaminaw, nag-message sila sa itong Facebook. Si Roslyn Rosa Alba Mortala, salamat po sa inyong pagpaminaw, namino sila sa tuwa karon. Sa May Bislig, salamat po si Baroy Bislig.
1: Ayan, si Baroy, mga taga si Baroy.
2: Asa man ang dapita?
1: Sa Bislig, si Baroy. Si Baroy Bislig. And namino sa itong programa si Teddy Caramonte. Uy, si Tatay Teddy Caramonte, maraming salamat po diha sa kuan, Kabadbaran. Kainom-dom kang Tatay Teddy.
2: Ay, Tatay
1: Teddy. Oo, diha sa kanon, Kabadbaran City ni sila. Salamat po.
2: Si Roveline Gabriel Flogoso, salamat sa mga taga Upper Sariwa, Laginding, Esperanza, South ka Sultan Kudarat, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namino po karon Captain Jake. Si Jovan Sumalo, ayan, salamat po. Si Nanay Rosa. Yo, kasi Nanay Rosa og Facebook account. Okay, pinaana gyud ang iyang now. Oh, nagpicture.
1: Aba.
2: Si Jenny Pamplona, salamat po sa pagpaminaw.
1: Nakahibi man kami, di ba upod si George kag Umar? Sabot pa sabot ay mami Lucky.
2: Nakahibi, ibig sabihin nakahilak siya.
1: Nakahilak sila si Gerberg Ferrarin, namina sa programa. Mga Lucky pero nakahibi ha.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. Si Edgar,
2: nindot kayong story.
1: Namina po si Edgardo Abugada, Abugada. Salamat bro. Neil Calmerin, namina sa programa ng Mako. Taga Mako na sila. Mga taga Tamia, Compostela, Davao de Oro. Si Idol Macbert Vlog, kumusta naman di abosing? Thank you sa pagpaminaw. Okay, balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pwede nyo kaming tawagan para sa inyong mga, sa inyong ibibigay na payo. Kay just in case meron kayong ibibigay na payo, may mataas na yung oras ngayon, pwede kayong tumawag sa
2: 0933-812-5818.
1: Ayan, 0933-812-5818. Yan po ang text line mga kaibigan at call line. Hotline pala, hotline.
2: Call line. Or pwede po mo actually kuan. Pwede po mo sa
1: messenger?
2: Sa messenger manawag.
1: Ayun, no? Pwede.
2: Pwede na ito ni pang kuan na ito nila ang mga panawag.
1: Kay para madungog na mo inyong tingog, para madungog sab na mo inyong a piece of advice. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento ito ni Ronaline. Ang kwento niya sa iyong pagkadalaga mamilaki, kuyo kayang gibuhat. Kanang nakaya niya itago ang duration sa iyang pagkuan ba?
2: Pagbuntis.
1: Kay di mga 9 months ba yan nimo nga itago-tago?
2: Mm-hmm.
1: Natago na niya sa iyang ginikanan, wa gyud kay bawo yang papa ug mama kay sa kahadlok po daw nga makadungag siya sa problema sa iyang papa kay iyang papa magud na
2: stroke
1: ba. So sa kahadlok niya nga mahibal-an sa ginikanan, iya kining gitago hangtod siya makapanganak kay abi gyud niya mamatay na daw siya kay musugot naman lang sa mami Lucky nga dito na lang siya bahala kung siya may tabo siya sa kwarto.
2: Mm-hmm.
1: But sige sa gihilak sa imagine gahilak siya niya human na may na lang kay iyang ka-boardmate na luoy siya, gitanaw, gidala siya sa
2: lying in.
1: Saan ang lying in gani? Kanang wellness?
2: Kanang lying in. Kanang, kalimut ko na yung lying term.
1: Kanang sa midwife nga kuan.
2: Midwife, oo. Midwife. Dili sa hospital. Pero, clinic gihapon na siya.
1: Clinic. Ayun, oo. Yun
2: sa yung, clinic nga. Kanang,
1: pinaka-termino niya, clinic.
2: Clinic.
1: Ayan. So, yun, di na lang siya doon. Tapos, gibili niya ang bata para maalaga ng bata dito. Para, tama man po. Sama ko, nasa point po ba? Monica ron na ito ang istoryahan mga kaibigan sa lahat pa naman nakaantabay.
2: Okay. Ayan, pwede mag-text sa 09, tumawag ha sa 09 0938125818.
1: Ayan. 0938125818. Ayan. Ihatag na lang na sa mo ang anak, Captain Jake, and Mami Lucky ang iyang anak kay gitaguan man. Man na, naghihatag naman ganin niya sa layan.
2: Nahatag na gani.
1: Kanadri si Jasmine Rabia, Mami Lucky.
2: Ayan, Jasmine Rabia, Anacho, good afternoon, Captain Jake and Mami Lucky. Advice ko lang, always remember, don't let your heart take over without thinking things thoroughly. Things through first. I learned this the hard way. Loving someone without truly knowing them left me struggle with deep emotional pain. The hardest part is that my own child never got to recognize me as their own mother, and that regret still weighs on me sometimes. Even though reality hurts, I'm pushing forward and focusing on what matters na. Uy, naita po ba ni sa imo?
1: Naita mo ni sa imo, Jasmine?
2: We never know how much we have together, or time we have together, and there's no greater gift than making sure they feel loved every single day. Don't wait until it's too late to show them how much they mean to you. You're dear to me, and I just want you to avoid the pain I've been through. Uy!
1: Si Jasmine Rabia, naapos sa inaling experience. Imagine, small world yung gayo. I mean, dili lang din isa sa kataon na itabo. Naapos na inaling experience. Mm-hmm. Anyway, di ba, daghang kayo inaling mga panghitabo sa itong programa nga usahay na imamina, makaingon siya nga, murag ako ang manang story. Murag ana, mga pinagin.
2: Na yung mga inaling nga story, Captain Jake, na pare-pareha o ganang dagan sa story.
1: Dinood na.
2: Pare-pareha o dagan sa story. O, napagani dali, Captain Jake, ingon pa dali si, ano, si Nanay Fleur Flores. Ay, na koronelin. Bakit ganyan o gali mo? Hindi ka nag-aral lang mabuti, tapos binigay mo tapos hinanap mo ang anak. Sana ay magbago ka kasi hindi pahuli ang lahat. Huwag kang magpasaway sana. Sana narinig ngayon sa Sugilanon, mapulutan ng mga kabataan-unan nga ang gipangtungha sa mga ginikanan or ginapatudlo sa ginikanan kagahapon. Lahi nga story ang storya kay gusto mo skwela, pero kay kaulahi ng pagbuntis na hinoon. So Ronaline, baguho ang imuhang kinabuhi kay bata pa ka.
1: Kasi nanay yun yung taas nanay Flor Flores.
2: Bisliganon man ata ni nga pagka ano kap. Nay pagkabisliganon ni tabang.
1: Nanay Flor Flores yun. Nanay yun ang termino yun. Mga ikaw gitudlo ang kag kanang guan o kanang paskwila, wa ka magskwila tarong.
2: Ayan ang good copy. Sa lahat pa naman gusto tumawag, pwedeng magtawag po sa 0933-812-5818 or pwede po sa ito ang Facebook account, Captain Jake. Pwede po sila manawag sa ito ang Facebook account, si Captain Jake and Mommy Lucky nga Facebook page.
1: Ayan, okay. Sa lahat po ng mga si Emma Rancho, sabi niya, luya po na nang sitwasyon. Mas mayo gitong namoy ka ng inyong piece of advice kay Paralindo at Pasahon ba? Asa naman to si Tatay Carlito nga tighatag sa to.
2: No.
1: Si Tatay Carlito mga gito'y tighatag sa to. Aga na nindot kay nga mga
2: Pamulong
1: ba nga kuan? Mga wisdom sa kuan ba? Kanang mga pang 80 years old na bito or 70 years old kay mga katoon yun da? Anyway, si Jenny Pamplona, nakaantabay sa programa natin. Salamat po. And lecture lang yan, dahil nangyari yan sa kapatid ko. Sinampal ko lang ng katotohanan kasi ang mali, hindi na magiging tama. Mananatiling mali. Okay, nangyari sa kapatid daw niya, Mami.
2: Sa kapatid niya.
1: Kaya nakaka-relate siya. So, lecture lang daw na niya. Ayan, okay. Salamat po. Okay, Mami Lucky.
2: Para sa kwa, Captain Jake, medyo complicated yun ang kinabuhi aning Ronaline. Kana bitawong...
1: Dili ni Ronaline dias bislig, ha?
2: Ay, tama, ano? Si Ronaline, naman ay mi Ronaline nila sa bislig.
1: Basigin siya nga, ha? Ako na, ha?
2: Dili, tama na yun, no? Muli ko, familia, magkista mo na Ronaline. Naman ito yung Ronaline sa bislig. Dili ni siya, ha? Pahimangno lang, dili ni si Ronaline na mo, ha? Ito kay dalaga pa kayo to, nangita pa ganito og kuan.
1: Anyway, gusto na ako na makadungog og kuan, matambagikan sa ato ang kuan sa caller. But anyway, Mami Lucky, sa may mong masulti ani.
2: Actually kap no, sa naminaw ko sa storya kap. Murag ang iyahang story kay kana bitaw. Usahay sa tong kinabuhi, nagit ay mga desisyon nga kanang hadlok ta ato bangon.
1: Yes.
2: Na kanbaga mauna ang atong kahadlok. Una eventually kapag kini nga mga problema na sa gubang nato or na face nato, makaingon kag kanang what if ba, dagang tag mga what if sa kinabuhi nga, what if ako nitong gisulayan, di ba? Nauna magunang hadlok. So, kani siya kapin, hindi na naman guna to ma-undo, hindi na to ma-redo, undo, ang mga panghitabo. Kumbaga, hindi na to mabalik pa ang tanan.
1: Mm.
2: So, for now, siguro, nindot po, para sa ko akapin, Jika, isip kong, kung sa ba, mas magulang ba ko sa imo ha? Mas nindot siguro kung, imo po ni siyang, kumbaga, istorya ni mo ni ba sa imuhang inahan po, ginikanan. Pero at least makakuha po ka o ganabitaw, kuan ka advice o knowledge dito pod sa kanang inahan na mismo.
1: Yeah.
2: Kasi kapag first time nga mangod ka nga inahan or ginatawag na to nga first time mom, di ni mangod, wala mag-ready.
1: Yes, yes.
2: Diba, especially pag first time mom, mag bitaw
1: gingod na. Depende, kung ang pagkasinabing ready, readiness, asa bagi ka ng readiness?
2: Okay, pwede mag, naghan mangod ka ang aspect sa pag-readiness, or emotional, imuha bang status sa imuhang
1: financial,
2: financial, parihaan na karon ka nang wala kay ka nang wala kay kanang help nga makuha gikan sa imuhang partner. So appeal na tanan sa imuhang kumga imong preparedness ba nga mosulod ana nga mga mutang.
1: Mm-hmm.
2: Pero kasi nahitabo na magunang nahitabo, it is what is it, it is what it is.
1: Ayan.
2: Oh, ito siya dapat. Oh, so kanang ano kap, I think para sa kuha mas maganda na imuhang still i-open up ni sa imuhang mama.
1: Mm.
2: Pero syempre kung pwede pud nga paabot sa panahon, pwede ka manghangi siguro sa kanang nakakuha sa imong na imuhang na bilinan sa imuhang anak.
1: Mm.
2: Iba nga baka pwedeng makita nimo ang bata kasi pwede naman siguro masolusyonan na ng mga problema lahat, Captain Jake, or pwede naman masturyahan eh. Mo na ginaingon, Captain Jake, sa mga naminaw ko ng mga bataon, you have to be prepared. You have to be prepared sa future para dili pud ka magkaroon og ingon aning nga klase nga problema pag abot sa panahon.
1: Diba? Dili isa alang-alang inyo hang kuan ba? Dili isa alang-alang ba? Ayaw ibutang, I mean, mao gina ko mentality kanunay. Ayaw ibutang inyong sarili sa usa ka sitwasyon nga mabutang ka sa alanganin.
2: Mm-hmm.
1: Do not make ever make decision ba nga kanang mabutang ka sa alanganin ba? Ayaw nga nung, ganun gusto mag-inim mo ialang-alang imong kaugalingon. Nga, pwede man unta na, maka-choice.
2: Yes, kaya exactly. Pero kasi syempre, siguro, kasi nga lack of experience. Again, dili man tanan nga mga first time nga mga inahan. Kanang first time gani, bag-o gani sa ilahan. So, listen po kayo, Captain Jake, nga kanabitaw mo. Ingon ka nga, dapat kuhaon dyan mo ang bata dito. Kasi syempre, napong kayo feelings nga masakitan. Diba? Na-attached, emotionally attached na po itong katong mga parents nga nagkuha, nga imong gibinlan. Diba? Kanayon siya nga, wala man ako gipanghatag.
1: Wala gipanghatag.
2: Pero sa ngalan, sa situation, mga good Captain Jake,
1: Naipit lang sa
2: naipit sa sitwasyon. Ana, dili man po, na mabuti yung mga dapat nga ipang-consider. Kana ka.
1: Okay, salamat Mami Lucky. Thank you very much. Thank you.
2: Hoy, ni tawag diha ka?
1: Wala na nawag lagi. Gusto lang
2: manawag ng tagbarangay.
1: Gusto din ako na manawag ba nga medyo may edad kay para nindot magudog maminaw po mig lecture gikan sa
2: yes.
1: Gikan og lecture sa mga medyo may edad na mga labi na og mga 60 years old na 70 mm-hmm. years old na ganahan gi guminaw na. Sa ganahan ka mo tawag na ay tawagin mi na kay para magyaw-yaw ta diri.
2: Pero ang kanila ako ang pang last part lang dai Captain Jake no. Importante bisan unsa kabugat ang ato ang kanang
1: problema
2: na buhat sa una. Ayan, pwede gihapon ta magsugod og usab because every day is another day.
1: Ayan, okay. Si Reina sabi na every regret holds a lesson. Let it shape you into someone wiser and always pray for guidance in the choices you make. Pa-shoutout po kay Mama Shoni from Mabini, Davao de Oro. Salamat
2: po. Thank you.
1: Thank you po. Tama. Bawat decision, muna, ingon ako sa inyo, and every decision doon ay consequence, and every consequence doon ay gina siya lessons, sana ginakanunay. But anyway, na mag-iina na nga panghitabo sa itong kinabuhi ng sahay, di na mabalik pa. And the only way nga pwede na itong buhaton is that we have to move forward, we have to move on, at tubangon ang unsa may nasa, hinaharap. Humana na nakalipas na tanan and ang mga nakalipas pwede na lang siyang mahimong lessons and pwede na lang siyang mahimong kuhaan na to og kanang mga
2: pattern
1: yan mga
2: panalaminan
1: no? Ayan. And let this story mga kaibigan mahimo siyang salamin and mga mahimo siyang lesson karon dito sa mga dalaga nga ayaw intawon mo padalos-dalos sa inyohang mga desisyon. Kaya ang in control gida ni kanunay ang dalaga man gyud, ang babae man gyud mami lucky. Kay ang lucky di man gyud nakapugos gawas naglugoson ka. Pero ang lucky igor gyud na sa mga mugamit og mga lami kay nga mga storya nga dali kay makapahumok sa kasing-kasing sa babae. Pero the end of the day, mga kaibigan, ang babae pa rin ang gagawa ng desisyon. And yan ang sabi ko kanina, huwag kayong mag-decide na nalalagay sa alanganin ang inyong sarili, ang inyong mga sarili. Ano yung alanganin? Di ba, nag-aaral ka pa, tas papasok ka sa ganang bagay, ibig sabihin, nalalagay ka na sa alanganin. Di man pwedeng magbuhat ka nga, wala gi consequence. Yes. Doon na gina consequence ka noon.
2: There is always consequence.
1: Bisan pag may kang mag-amping ka, nagi consequence ka noon. Bisan man sa lahing aspeto, nagi na consequence ka noon. So, bago ka maabot na ng matang, pareho sa ito ang share of the day karon, hunaw-hunas makadaghan bago ka musulod ng mga butanga. Kaya di man guna magsilbi ng mga promises sa mga lalaki nga, dili lagi. Tapsing-tapsing lang.
2: Unsa man ang klase nga tapsing.
1: Ay. Ano, Ravina, kasagaran?
2: Wala ko kahibawa na kapcha. Lagi.
1: Ay, madlok ko kayo, basing mabuntis ko. Dili lagi.
2: Kamalong mo ba, mga
1: guys? Bayo mo ka kayo, mangilad ang laki yan.
2: Tinood gina. Kamalong ka, Kap. Mga babae. Kung uncomfortable ka sa situation, ayaw buhata. Maulagin ako masulti, Kap.
1: Pero kayo sa imang bod, gusto maguna, naglalaban kasi yan. Naglalaban kasi ang isip niyan. Ang isa, part of your brain, nag-aingon mga, gusto po na ako.
2: Gusto na ako. Pero
1: gusto
2: kung,
1: na ako, pero kung girls, na ako'y kahadlok.
2: Kung mga babae, kung naanangani ka sa sitwasyon nga, kabalo kang mali, nakulbaan ka, pero gusto ka, ayaw buhata. Yeah. Ayaw dyan na buhata.
1: Di bottom line.
2: Buha na, kay kulba.
1: Bottom
2: kubalo,
1: line.
2: Kulba o kahibaw ka nga dili tama.
1: Bottom line, mami Lucky. Ang question niya, kung buhaton ako ni tama ba ni? Ayan, makamaayo ba ni sa ako? Dili, manggit makamaayo. Pwede mo na ako ingon na, do not ever make decision, mga kaibigan, na malalagay ka sa alanganin. Mm-hmm. Especially when you are not ready and mabutang ka sa alanganin. Maabot ka ani nga matang or posibleng inani ang pwedeng mahitabo. Sama sa iya, nahadlog sa sige ni kanan, kaya syempre, nagsakit-sakit pa yung papa, mudungag pa siya. But anyway, nahuman naman, it is what it is. Sabi nga ni Mami Lucky ganina, it is what it is, nangyari na ang lahat. And the only way is that we have to move forward, we have to move on. Ano bang kasunod sa pangyayaring ito, mga kaibigan? Ano bang meron sa hinaharap? If, kung gusto ni mong magkaroon ka ng total kapayapaan, ang sabi nga, may saying tayo, the truth will set you free. Kung ganun pala, let's face the truth, mga kaibigan. Atubangon. Nay word, anang appropriate kayo. Kanang, kung sa Bisaya pa, atubangon. Simple as atubangon. But, na yung pinakanindot ang tanga word nga appropriate para anong ganyan.
2: Nakalimot tao, lang. Pinakasyllables. Five syllables.
1: Hayop ba ni?
2: Asa ni siya? Pakitan sa balay? Sa kasilyas?
1: Gamit ba ni? Pagkaon ni?
2: So, asa man ni siya?
1: Diligoan na yung Mami Lucky. Ang ako lang ginamin is that wala ilain pwedeng buhaton, but we have to face the truth. Unsa may truth, ma'am, mga kaibigan, morning, hitabusin mo, then you have to admit to your parents. Maybe, atong mga panahon, okay, rapod nga waka musulti. Pero dili tanan higayon pwede nimo itago. Naagi panahon para isulti nimo kamaturan so that magkaroon ka ng total kapayapaan, peace at your heart. Peace in your heart nga kanang peace in your mind, peace in your heart. Kay for sure kanang imong gidala-dala karon nga usahay matamatahong ka, usahay na kay mahuna-hunaan nga dili bugat sa imong paminaw because ginahabol yung sa multo nga imong gibuhat sa unang panahon nga kahibaw ka nga dili maoto o dili maayo to. Multo ba nga ikaw ra nahibaw? Yes, so, sige na mong tago, ana, mo gina mag-hinder sa imam or ka ng bugat na sa imong kasing-kasing, bugat na sa imong huna-huna. Nga, dili ka magkaroon o kanang ingayin lang, ha, kanabitang tinod-anay nga kalinaw sa huna-huna. And kung gusto ka magkaroon kag tinod-anay nga kalinaw, yung totoong kapayapaan sa puso't isipan, ang pinakamaganda ay, ang pinakamaganda, syempre, lumapit sa magulang at sabihin sa kanila.
2: Yes.
1: Kung ano talaga ang totoong nangyari.
2: No, mga kita ngayon ganina, diba? Dapat istorya ng once and for all.
1: And find the right time. Find the right moment para mag-share ana sa imong parents po. Okay? I do believe everything is timing. I mean, kailangan yun na...
2: Everything has its own timing.
1: Ayan. Yan pinakatamang word o kanang phrase nga. Mungimod yun ang one. Musulti yun ka sa tama nga panahon. Dili po ka ng inappropriate po gaya nga panahon. O, timely ba? Nga musulti ka sa iha kung ikaw nakahibawa na Mami Lucky. And once imo na sisulti si Maginikanan, regardless kung ano magiging reaksyon ng nanay mo, for sure, Diha magsugod ang pagtutuwid sa pagkakamali.
2: Yes.
1: Diha magsugod ang pagtatama sa mali kaniadto. And kung ang imong question, pwede bang makuha ang bata? Wa ko kahibaw sa inyong kasunduan, wa ko kahibaw sa inyong pinirmahan. And you can consult the
2: attorney
1: or legal kwan, legal
2: counsel.
1: O legal people nga kahibaw gina nang mga balaod niya na so that magabayan ka, matudloan ka. And maybe kung matudloan ka na matagang guide, maybe what a kahibaw sa unahan matambag ang kaon sa mga tamang buhaton na na. Kaya katong panahon, for sure, masabdan man yun nga, you are not really, kuan ba, kana bang emotionally and mentally, kuan, capable ba, nga mag-alaga og bata atong panahon na. Kaya for sure, kung atong panahon na, wala ni mo gibilin po ng bata, posibleng mapahamak lang din.
2: Hmm.
1: Posibleng ikaw po, mapahamak. Nga, wa po kay pa, tama to, wa kay pa kaon. Depende na lang na sa umaabot niya panahon, kung paano ba, wa takahibaw magod kung, sa legal nga aspeto, napagyo kay katungod sa bata. And I'm for sure, Mami Lucky, nadyo kay akong katungod sa bata, kay ikaw man ang inahan.
2: Yeah, biological mother.
1: And naghan mag-witness po, nga ikaw ang yun ang magkapamatood ng mga witness, nga ikaw ginang tinood nga inahan. I mean, I don't know kung paano na sa unahan. Wa ko kahibaw kung saan na sa unahan. Pero ang makasulti ra ginanal, mga legal expert, kanang mga kahibaw sa balaod, yun ba? Kung sa'yo balaod para ana Mami Lucky. But still, ang pinakagwapong buhatong karon is that as we move forward, itatama natin kung ano man yung
2: pagkakamali.
1: So ang pagtatama, sabi nga sa saying, the truth will set you free. Dako gyud ang kamaturan, Mami Lucky. So ang tinuod ang kamaturan, mo gyud itong atubangon. So atong i-face, i-conquer na to atong fear, kay basinon niya og gikinahanglan na po nimo ang pagtambag sa imong ginikanan. And once makahibaw imong ginikanan, what if ang imong ginikanan dili tong maong multo sa imong unahuna dahil mahadlo ka ba? Musulti sila kay nahadaghan kay ka fierce. Pero malay na to nga katong mabot ang panahon ngayon mong isulti sa imong ginikanan, malay na to, dili dahil tumao ang nasa imong unahuna nga kahadlo. And sila pa mismo ang mutabang sa imong pagsasayos, tabangang katambag, alalayang ka emotionally, mentally, so that manumbali ka, I mean, maging payapa ka, maging maayos ka sa unahan. I think that would be the right thing to do and the best thing to do nga pagsasayos. Wala man goy makamove forward nga tao kung wala ni mo giayos. Dili siya pwede. Kailangan yun na siya i-fix. Kailangan yun na siya
2: ayuson.
1: Ayuson. Ayun. I mean, mga pagkakamaling dapat inaayos. Dili siya pwedeng mag-move forward ka lang nga wala na ayos. Walang pag-move forward ganun, Mami Lucky. Lahat na nag-move forward talagang nag-aayos. Yan, inaayos. Pinifix kasi later on, pagka hindi siya naayos, babalik at babalik lang din. Hindi ka rin makakausad. Pondo ka pa rin. Kung anong sitwasyon mo, ganun pa rin. And kung pagsasayos ang istoryahan, na-fix ni mga sa kabutang, makaabanti ka sa unahan. Anyway, I think that would be the right thing to do, the proper way to do. Anyway, maraming salamat. Thank you.
2: I hope ang
1: story ngayong araw, mga kaibigan, ay nakatulong doon sa mga dalagang nakikinig. Na next time, be careful. Next time, be mindful with your actions and with your decisions. Kay dili tanang higayon, you are safe. Ayaw ibutang imong kaugalingon sa usa ka alanganing sitwasyon. Amping gyud kanunay, Mami Lucky, kay dipinsa ba na unsa. Ingon palagi sa uban nga tilaw-tilaw lang sagod.
2: Madahan.
1: Ha?
2: Madahan.
1: Tilaw-tilaw si Mami Lucky kay kuan man ni amo sa una na hitabo mapud mi ni Mami Lucky, pero swerte lang si Mami Lucky kay wa man sige biag lucky. Siya kinabiyaan man siya na. Igo ra man sa gilad. May gani kaya wat nakagiilad sa unang panahon. But we've learned a lot.
2: Kaswerte ba ni mo? Kaswerte na ni mo.
1: We've learned a lot from those kwan. Katong panghitabo kay.
2: Yes.
1: Mawalag na ingon ako. Again, we've learned our mistakes from our mistakes. And I hope nga ka ng kwan. I hope nga panaminan sa mga dalaga ulitaw nga. Ayaw ibutangin yung kaugalingon so sa kaalanganin. Pag di pa good andam, ayaw. Ay, nonsa. Di man na pwede ni mo may magka ng may magandang dulaan ra ba nga pwede ra i-rewind, Mami Lucky, ba?
2: Pwede makahanakas baggage counter, gibili na rin mo, pwede rin mo balikan. Di,
1: pwede oh, pwede may magandang kanding na, kay pwede rin mo itugwes gawas. May magandang kanding na, kay pasabsabon rin mo sagbot noon sa... Buhion magin na nimo.
2: Kanahin na po nga story sa mga susunod nga kabanata na po na.
1: Okay, kasi Jay Miller, maybe pwede niya mabawi but it would be very unfair ng, sa nag-alaga sa bata. May kasunduan yan. Hindi naman kailangan. Pagka binawi mo, dili man po na mahitabo nga, dili na sila magkita sa bata. May mga kasunduan yan. Pwede yang gawan niya ng arrangement ba? Gawan niya ng mga pamamaraan.
2: Sige lang, matubag na to na inyong mga pangutan na pag mahimo na kong lawyer.
1: Para both parties, dili po din yun nga kanang, well, I mean, pwede ba, pagkalimbawa, magkasundo sila, mamilaki, pwede bisitahon sa aning adlaw, say mo sa ang bata, for 1 week, pwede magunay anak, kay bisan ang mga legal, karami daw mag-legal separation na magaling na yung mga arrangement kung paano bisitahon ang bata.
2: Oh, ikaw ka, punsa ka man yung pagbisita sa itong mga anak. Legal separation.
1: Di, magsasaayos kasi yan. Mag-arrangement nga buhaton na sige, Lunes, imo ang bata. The whole 3 days imo na, then the following 4 days ako ning bata diri ni sa amo. So dunay mga arrangement na dili man kailangan nga kuhaon nga di na makita dili man ana. So dunay mga sitwasyon o nay mga arrangement nga mahitabo ana eventually. Depende na sa agreement sa bawat panig. Yes. Kay kato nga sitwasyon considerable man gud kay Mami Lucky kay naipit man gud pod, di man to tinuyuan. Di man to intentional. Talagang nabutang lang yun sa langanin. Ayan. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan si Sir Brendo Masing may pagpaminaw. Sa lahat po naman nakantabay mula South Cotabato, Sultan Cotarat, North Cotabato, may pagpaminaw si Natanan, Davao del Sur, maraming salamat po. And mga taga Claver, Surigao del Sur, mga taga Claver, Surigao del Sur, ang Magnum Sina na sa inyong mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Butuan, may mga stocks na tayo sa Magnum Sina dyan sa inyong mga butika. Kabadbaran, andyan na rin po sa inyong mga lugar. And Hingog City, nandyan na rin po sa inyong mga butika. Ang Magnum Sina Herbal Capsule, Magnum Sina Herbal Coffee. And ang winners na ito, ipopost ni Mami Lucky.
2: Yes, actually parang na po, 3 p.m. po.
1: Ayan, ipopost na ang 5 kabuok na makadawat o
2: Magnum Sina Barley Coffee.
1: Magnum Sina Barley Coffee. Ruby Racho Hiltura, I love Magnum Sina. Gusto sa'yo ni Makadaog ay kinag-I love man. Nanay Emma Rancho Salvador, maraming salamat. Nanay Flor Flores, maraming salamat. Nanay Lani Plaza, Nanay Teresita Biit, kumusta naman Nanay Teresita? And Nanay Milagros Rituta de Escabacan, maraming salamat Nay. And Nanay Lolita Go, and Nanay Lani Plaza, kumusta naman mong tanan diha? Hinaut mo na amo sa maing panglawas. Nanay Valentina Alvarez sa San Francisco Agusan, and Nanay Nelly, Nanay Nora, maraming salamat po sa inyo. Nanay Carmen Poras, maraming salamat po. Nanay Milagros Gonzales de Sanabunturan, salamat po sa laging pakikinig. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Bukas po muli mga kaibigan sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mami Lucky.
1: Huwag niyo kakalimutan ang lagi naming bilin sa inyo nang magtanim ng mabuti ay mag-aani ng mabuti. Ang magtanim ng marami ay mag-aani ng marami. Magtanim ng maraming kabutihan para siguradong marami din ang aaling kabutihan. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw po sa inyo lahat.
0: Love, Sex, Marriage and Career.
3: Ni anak yung kong balay. Malipay ko niya kong asawa. Karoon siya kong regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako'y giandam ng regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kay ni oh.
4: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na? Kape nga Magnum si?
3: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuligi pulit na ko ni mo. Tilawin eh.
4: Unsa? Hindi na Magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum Sina jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
5: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Si. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Si. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sina.
6: Atelio, ison sa lawagan, pisan bukid nun. Luya, nakaroon na dami ito Magnum Sina capsule o Magnum Sina coffee. Laksik na ko, sir. Mone nga nagpasalamat ko nga nakakuhan ko ning Magnum Sina coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum Sina.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sina. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil ug Magnum C Organic Rub mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy ug Bufarco Pharmacy.
1: Good morning, Mang.
2: Oy, good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali, dali, mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, oy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Ah, lamias imong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
2: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi niya rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Bisitasyon Kalo, taga Cagayao, Bisling City. Nagamit ako sa Magnum C kay nakita na ko manay alibyo ang akong hibati. Kapoy akong lawas, mainam ko Magnum C kopi. Mabas ko ang akong paminaw. Kung nagtumar po ko ng Magnum C nga kapsul. Uban sa akong bana, kaming duha ang nagamit. Efektibo, barato.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ay si Sarit Labor, taga Barangay Lunaw. So kaya na nagamit ko sa Magnum C na nag-healthy akong lawas, lami, garado akong paminaw, garadlaw. Samatang makainom ko vitamin sa Magnum C capsule. Garado, lami kay tarbaw, adlaw-adlaw. Laski kay lawas, da, la, garado, basta garado, lami tarbaw, lami basketball. So ba, samatang makakapi ka sa buntag, lami kay iyong kuhan, imong adlaw. Kompleto imong adlaw, basta makainom ka sa Magnum C coffee. Epektibo, barato.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Beke Kinada nagpuyo sa Purok Uno, Tulosa. Ang akong gika-istorya na yung Magnum C, ganahan ako mo inom kay naayon sa akong sakit. Marag na yung ubos-ubos na. Ubos-ubos na akong sugar.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy ug RTR Pharmacy ug sa Kabadbaran City mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
12: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
13: 3 o'clock.
14: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Okay, may ngapon sa Tran. May ngapon din sa kinatibukang probinsya sa Davao de Oro. Kini si Kuya Tulit sa pagkikuban kaninyo. Hangtod ta alas 5 sa hapon mga ka-vibes. Ning adlong Domingo Pizza 21. Adlong Domingo Pizza 21 ni bulan sa Hunyo. Pagkikuban kaninyo na ito ang programa karong FMR Favorite Mix of Rock. May nga po ni kaninyong tanan sa tanan ng mga tigbaminaw ka na ito karun. Libin na diha sa Barangay Ugo. May nga po ni kaninyong hurot ha. Ay nga po di kaninyong tanan diri sa Nabunduran. Di sa may Monte Vista, Compostela, Agnubataan. Di sa Maragusan, o Pantugan, Mabini. O giingon mo sa may Mako. Di sa Laak, o sa Mawab. Uguban pang mga probinsya nga ito ang maabot. Maabot niya ito pagbanabana sa kahapunan karon. Ay nga po na kaninyo, makikuban ko kaninyo. Makikuban ko. Makikuban ka rin ha. Ginanta mo, makikuban ka Ubanta karon hantod alas 5 sa hapon mga ka-vibes ha. Ninadlong Domingo. Inatunta ka nata sa mayong panglawas kanunay mga ka-vibes ha. Ang pinaka-importante gid mga ka-vibes ang mayong panglawas yun. Saon man ang daghang tagwarta pero ato ang lawas murag abiki kayo. Mas mayo po siguro nga dili kay tadaghang kwarta pero mayo tao panglawas. Pero di po mayo nga basko kakaitan niya. Wa po tayo kwarta no? Nindot kita ito mag-uban. No? Pero pagpapiliun ka mga ka-vibes ha. Kung papiliun ka, asa may mayo ni mo? Asa may mga piliun ka ng mayo ang lawas? Nya, wala kay kwarta? O daghan ka kwarta, unya, mayo imong lawas. Unsa kay mayo, no? Mayo o lawas, unya, walay kwarta. Nya, kanang walay kwarta, mayo pug lawas. Parehas, alam mo na? Oras na ito mga ka-vibes. 15 minutos na human milabay. Human mitikangkang ay alas 3 sa hapon. Dinis sa FMR. Dinis ito ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Kauban ninyo si Kuya Tulits ning adlong Domingo. Ngayon mo na, tingala ba si Kuya Tulits kung makalitra magkanang kuhan? Makalitra magdingong ning adlong Domingo. Nani ni siya mga ka-vibes ha. Kung sikit sa katoy kung sikit sa katong naadre gin sa katong duty anang adlong ng Domingo nagitay mix of rock. Muna nga kung si Buddy Pats ang inyong makauban na tumiyagi ng Domingo sa Kuya Tulit sa Bud ang inyong makauban karong adlawang Domingo pizza kinsi ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa kung gikaingon, ang ato ang oras, aduna kita ay 15 minutos human, mibikang kang ay alas 3 sa hapon. Dinis ato ang programang FMR Mix of Rock. Dini lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Hangtod ta alas 5 mga kabibs, muna nga padayon mo sa pagpaminaw, dinis ato ang istasyon.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati dyan sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, bili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig.

0: salig sa katawan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
1: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
2: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
4: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
6: Tara na!
5: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
6: More than good pizza.
7: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Pakapalit o prepaid load. Magkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
11: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
10: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
11: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
10: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
12: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
13: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
14: Calling all gadget lovers!
15: Gadget lovers!
14: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
16: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by
20: Governor Engineer Raul Mabanglo.
21: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
22: ACS.
21: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
22: ACS.
23: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
22: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
5: I love it, EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga, pagpunan ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makamaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga, padayon ang inyong successful ang paningkamot ng no, mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
23: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances, gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines, ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan, ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
0: Buksan mo, papasuk.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
27: ACS.

Okay, mga hapon, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FM Radio, 52 minutos na human milabay ang ikalas 3 sa hapon. Dini sa to ang pagbanag-uban. Ang FMR Mix of Rock. Sa Adlong Domingo, may hapon na kaninyong tanan. Happy Father's Day ni mo diha. Ah, happy Father's Day po ninyong tanan diha. Gika ni. Kapitan Milagros Nistal. Shout out mga amahan. Happy Father's Day. O ingon masab ni Toy Toy. Ah, Toy Toy Underground. Happy Father's Day ni mo diha. Boss, Budoy. Badoy. Badoy. Badoy Pats. Dili ni si Badoy Pats. Si Tulets eh. Mga hapon ni mo diha. Toy Toy. Toy Toy Underground. Teka sa mga Toy Toy. May hapon diha kanimo. Mayong pagbaminaw ni mo diha. Paglibin na sa to ang barangay Captain Milagros Nistal. Des may barangay ugaw may hapon diha kanimo. Kap ma. Sa to ang sub ng mga barangay council. Ingon mo sub. Sa to ang mga Purok Chairman. May hapon diha kaninyong tran. May hapon diha sa to ang mga Purok Chairman. Mga CBOs. Mga CBOs, mga ang sa itawag ganing mga kuan ha. Ang sa itawag ganing ha. Ganyan lang ay hinumduman na niya tamo ha. Hinumduman na sa tamo ha. Ay. Okay, hinumduman. May nga po diha kay Kang Christian Kyle Sirad. Sirinyo. Brasa, listening to your program, gigan din hi sa Davao City. Pwede maka-request, balik sa ako ang paboritong kanta nga. Mao nga ang may, may Sharona by the next. By the next, salamat and God bless. May problema na. Christian Kyle Sirinyo, Brasa. Kasama ka... Brad, may hapon din kanimo. Salamat sa imo pagtanaw diri ha. Sa imo pagtanaw sa tawag programang FMR The Max of Rock. Adlong Domingo karon mga ka-vibes ha. Adlong Domingo karon mga ka-vibes ha. Pizza 21 sa bulan sa Hunyo. May hapon din kaninyong tanan sa tanaw mga suki na tundig paminaw diri sa probinsya sa Davao de Oro. Inautunta sa kong gikaingunan na nata sa mayong panglawas. Importante yung kayo ang maayong panglawas mga ka-vibes. Tungod kayo mo kani gitaptan sa to ang armas. Ito, maing hapon na kaninyong tanan ha. Kayo gid pabayain inyo ang kalawasan mga ka-vibes ha. Importante rin mo kaon tag saktong pagkaon. Matulog ta sa saktong pagdulog. Exercise po dun ta parang sa no. Pero kani exercise yun mga ka-vibes. Murag kanang tagaanan kayo og panahon. Labi na kailangan magdali-dali bito ta. Tungod kayo natin trabaho no, ang kuan ang pag-exercise murag dibindi na lang. Dibindi na lang kung natay ka ng panahon. Oy, pare, Dudong or Buda, may hapon diya sa may barangay Pangutusan, Nabunduran, Davao de Oro. May hapon diya, pre, salamat kayo sa imuha pagtanaw. Salamat kayo sa imuhang makanunay yung suporta dari sa FMR sa ito ang programa, ha? Sa tanang programa sa FMR, dagang kay salamat Fari Dudung, Urbuda sa mga Urbuda family o Kamads Minda. Diyas sa may barangay pagutusan, may hapon diya kaninyong tran. Salamat kayo nga sa inyo ha, makanulayon nga suportas pagbamina o diristran programa sa FMR. Diyas sa may barangay Uga, may hapon diya kaninyong tanan diyas sa may Purok Tres. Kang Nanay Maria Tungko sa mga Tungko family, may hapon diya kaninyong tran. May hapon diha kaninyo o kang Nanay Carmen. Yes, ha? Sa mga Yes family, may hapon diha kaninyong hurot. Ha? Salamat kayo sa inyo ang mga kanunayong suporta diri sa tuwang programa. O kang sa mga Gulayan family, labi na kang Manang Naiding. Ha? Nang Naiding, may hapon diha kanimo. O kang Nung Pablo. Nung Pablo Runtal sa mga Runtal family, may hapon diha kanimo. Kaninyo, kang MJ. Kang MJ, ha? O kang sa ihang asawa. Ayang asawa, hindi nun pangalan sa'yo, tinood pangalan, hindi ko kayo nundum na. Limtanon yung kayo mga ka-vibes ha. Muna problema na ko kay kanang, hindi ko kayo nundum ha. Sa'yo, makalimut ganyan ikos pangalan sa kong asawa. Sa'yo, makalimut po kung asyari ako ang asawa. Dumay nga po na kanyang harat. Diyan sa Prok Sais, Santa Cruz, Barangay Ugao. May nga po na kanyang tanan. Diyan sa Prok 5. May nga po sa mga Aiko family. Diyan.
Katong prok chairman dia si Nong Amilio Aiko, mengapun dia kanyo. Ha. Kang Arnisel, sinong duman dia. Arnisel, yes dia. Ha. So nga Diaz family o Kang Nilas, yung mama, mengapun dia kaninyong tanan. Sa mga Diaz family, mengapun dia kaninyong hurot. Ha. Kang Istong o Kang Purisa. Perminti kayo na minos to. Ha. Mayong pag dugal-dugal sa inyo ang biliran dia. Sa may mga nagdula dia sa biliran. Ha. Mengapun dia kaninyong hurot. Sa mga agang family, mengapun dia kaninyo. Oh, dia sa Kang Ma'am Aileen. Kang Ma'am Aileen o Kang Arbin. Sa mga Sirpo family, may ngapon dia kaninyong tanan. Sa mga Soldia family, may ngapon dia kanong Tilano o Kang Nangping, Kang Bubong o Guban pa, Kang sa iyang mga pagumangkon. Sa mga Soldia family, may gabi, may gabi eh. Kung saan naabot, mga gabi eh. Naanad mong kumakabayb si ako programa gabi eh. Muna sa matag istorya na ko marag nakapunbok ha. Nakapunbok. Nas dila na ko kanon na ibaga musulti ko may gabi eh. May ngapon dia kaninyong tanan dia ha. Salamat kay sinyo makanunayon nga pagbaminaw diri sa tuang programa ha? Sa tanang programa diri sa FM Radio 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao Oro. May ngapon dia kaninyong hurot dia sa may lungsod sa Mungkayo. Dia sa may tubo-tubo. May ngapon dia kaninyong hurot ha. Dia sa may Barangay Union. May ngapon dia kaninyong tanan sa tuang mga listeners dia. Salamat kay sinyo magpaminaw. Dia sa Compostela sa may Barangay San Jose. Sa may New Alegria. Sa mga Kiamco family dia, may hapon na kaninyong tanan. Dia kay boss Rico Kiamco. May hapon ni mo ni ba, boss? Yeah. Sige ko ganada sa inyo, agit ka na ba? Asa may kanunay naglaroy-laroy de, de boss? Sa mga Arangkon family dia sa may Barangay San Jose, may hapon na kay Dingkoy Arangkon. O kagkagawad, Regen Arangkon. Sa mga Arangkon family, dia sa Barangay Ugaw sa may hapon na kaninyong tanan. O dia sa may barang, dia sa may pantukan. Dagan mga Arangkon dia. Ito mga suki, ng mga tig, baminaw. O hilamina kay kagawad, Raymond Arangkon. May hapon na kanin mo. Sa tanan mga suki na tig, baminaw. Shout out, ginato ni tanan. Kay muingon na ba dahil sila yung kita na ito nga. Di, may maminaw siya mo. Kaya di man minimoy apel. Ayaw! Pindi ragu ragut, pindi ragu ragut. Salamat kay sinyo makanunay pagpaminaw sa ato ang mga suking tigpaminaw dyan sa may Purukuno, Barangay Ugaw. May ngapon dyan kaninyong tanan. Kay Virginia Bunhayag. Yes, Virginia, ikaw ginilits ba? Kay Ate Virgie Bunhayag. May ngapon dyan kaninyong tanan. Dyan sa may Purukuno, Barangay Ugaw nga. Nag-meeting daw sila karon. Walang tungod og sa kalambuan. Kagawad Marjon Nistal. Pinanguluhan ni Gigi. Gulayan Kanonigo. Moya to ang chairman dia sa Purukuno, Barangay Ugaw. Dayang district councilor kagawad Marjon Nistal. May hapon na kaninyo. Og hilabina sa to ang mga one-fourth boys. Sa mga one-fourth boys dia sa may Purukuno, Barangay Ugaw. May hapon na kaninyong tran. Dia sa may planta ni Bubong. Des planta ni Bubong Bandala. Ila silin, may hapon na kaninyong hurot. Salamat sa inyo ang makanunayan yung pag-suporta at pagbaminaw dire. Sa mga Horkasitas family, kang Gugoy. Gugoy. Ay, Gugoy. Pagumang ko ni Robin Padilla. Kang Kati, o sa iyang mga anak, mga apo, ay isa pa rin kabuk apo, no? Sa tanan ng mga naminaw karon, may hapon niya kaninyong tanaan. Salamat sa inyo makanunayon nga suportag pagpaminaw. Dinis ito ang programa FMR Mix of Rock. Dinis sa adlaw, karon nga adlong Domingo. Dinhi lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao di Oro. May hapon niya kaninyong tanaan.

0: Okay, may hapon pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FM Radio. This is 6 minutos na human. Mibikang kang ang ika alas 4 sa hapon. Mibikang kang yan ha. Alangan, ma'am. May nga po sa ito mga suking tigpaminaw. Diyan sa may parang kayo go. Dagang kitang naminaw karon ha. Shout out to Dra si Kwan ba? Idi pala koy! Idi pala koy gulayan! May nga po ni mo da, Idi boy! Idi boy gulayan! May nga po da kanimo! Nakakaroon des panimay ni Jusip Maluluyon! May nga po niya, may pagtagay-tagay ninyo di ha! Paming hapon usap ka ang titing, Juning. Ako ang utol ha, kung igsuon. May nga po na kang Juning. Kang Juning Rosales. Sa iyang pamilya usap, kang Ate Gina, kang Julina, kang Juna, kang April. Yapil na pa ito, subak na pa ito si Jimar o si GR. May nga po na kanin yung horot, may pagtagay-tagay. May nga po na ka Jusip Maluloyon, kang Papa Babing Maluloyon sa mga Maluloyon family. Iapil na to dia si Kwan, iapil na to dia si Idi Gulayan, si Marilyn, si Marlin. O ingon mo siya kambiyang ka may hapon dia kanimo. Hanapoy i-greet ang ato ang Kwan, Station Manager Jason da. Jason the rapper, go ahead.
1: May hapon kuya Tolits. Ha? Nakoy pangutara sa mga kuya.
0: Sumara.
1: Mugret sa ko happy Father's Day dia sa tanang
0: happy Father's Day
1: sa tanang amahan.
0: Sa tarang amahan.
1: Bilo na itong mga wala nagpakaamahan.
0: Nade, wala nagpakaamahan mo.
1: Kanang kuan ba? Kanang runner. Mga runner na siya.
0: Runner? Nade, runner na? Inana?
1: Oh, mo na yung mga amahan nga wala nagpakaamahan lagi kay tungod gidaganan ang mga responsibilidad. Siyempre, isip tatay magyapun to siya ko ito ulit. Ang great kayapun to itong appeal. Bahalag mga...
0: Mo na yung kitawag ko. Runner.
1: Kamalo ka ang anong... Father's Day tawag ka na.
0: Oh, ganun man.
1: Unsa English sa mga amahan?
0: Father.
1: Oh, mo na.

0: sugod og magpapiriso.
1: Sagit ako. Ay, ikaw niya sa tanong. Gusto mong magpapiriso, ha? Okay na magpapiriso, ha?
0: Ako ni na ma... Kuha po na ito karoon nga, dilita ng runner about na sa pagkamahan. Appeal po din sa pagpanarbaho, pagkinabuhi.
1: Oo, kinabuhi.
0: Muna siya, ang pinakadako nga kwandra.
1: Responsibilidad.
0: Oo.
1: Ang pagkamahan yun, no?
0: Pagkamahan. Dililalim ang mahimong amahan. Busa ka itong mga ka-vibes na ito nga wala pa namahan. Nagbuya-buya pa lang karoon na nag... sa panitawag ka ng Catholics,
1: Iring-iring.
0: Iring-iring.
1: Mara nag-iro-iro.
0: Sa tingog sa iring igat.
1: Kanang kuhan. Meow! Meow, Jack! Meow, Jack! CD. Yung na CD. Hindi, namin yung CD rin.
0: May pagkabila ko na.
1: Hindi ko lang yan.
0: Hindi ko lang yan. Top Catholics, no? Katong mga... Naguyabuya pala karon nga plano na sila nga sulod sa kanang mga pagkamahan. Ila sa gigon na undaan kay Tolits kay
1: dili basta-basta.
0: Dili gid basta-basta.
1: Dili basta-basta.
0: Dili tula ang pagkamahan mo.
1: Tinuod yun na.
0: Kung sa mga ka-vibes sa to nga amahan na karon na kung usbon nga Happy Father's Day sa
1: atong
0: tanan mga ka-vibes.
1: Malipayong pag-antos ninyong tanan.
0: No, morto kay mo uli sa kuya Tolits. Amahan lang ta. Bantayan sana ko tutong lima ka anak.
1: Dali. Ay, sige lang ko. Ato sa tagaano ka nang gibugato ni pagkaamahan jud. Sa imo sakwa lang ha, sakwa. Ang pagkaamahan jud dili basta-basta. Kana bang giingon nga kanang ang pagkainahan ko no, ang mahimo kang inahan kanang pag-anak daw sa bata. Kanang gitawag sa mga katigulangan sa una nga naglukas, naglatay sa usa ka lugas lanot daw ang ilahang kinabuhi. Nakasabot baga na kana nakasabot baga na
0: kauban na sa katuloy sa katong gilubong ang pikas tiil.
1: Oh, kana ba? Nalubong na ang pikas tiil, ang pikas wala pa. Yeah, dili basta-basta ang pagkainahan. So kung dili basta-basta ang pagkainahan, mas dili labaw pa nga dili basta-basta ang pagkamahan. Kaya naman, kung unsa ang responsibilidad sa inahan, mas labaw pa ang amahan. Kay kung kana bang usahay magkining inahan, kaning inahan
0: na kuan sa kuya tulit
1: parehas mo guta kanang nai
0: inahan manggod kay sa balay.
1: No.
0: Sa mga bata. Tanaw sa uban pero wala na siya dautan nga pasasabot kay tulit sa. Ang inahan murag matanaw nila mas kapoy
1: daw ang inahan.
0: Pero wala, dili mo guna. Kita mga amahan, dili mo guna nagatanaw sa atong trabaho, sa atong mga sakripisyo. Ato ara ng ginahilom, masugot ra
1: gani tanaw, kanang mahilom-hilom ra tanaw.
0: Hilom.
1: Pero para sa imo ha, unsay mas kapoy, ang inahan o ang amahan?
0: Para sa kuha, siguro, parehas lang siguro kay... Para sa kuha lang.
1: Para sa muha.
0: Parehas lang.
1: Parehas ra?
0: Parehas lang naglihok.
1: Parehas lang naglihok?
0: Parehas lang naglihok. Pero para sa muha.
1: Para sa kuha?
0: Mas kap? Palindi na kuha niya. Oh. At least, ikaw may una sa duyan.
1: Oh, dili mo ko basta-basta. Namang ikaw yung kanangkuhan. Namang ikaw yung mga... taas namang ikaw mga panglantaw.
0: Ikaw may sakto practice.
1: Para sa kuha, kuhan. Mas kapoy ang amahan yun. Kapoy ang amahan ay kay... Ang inahan, maghulat raman na. Magulat raman na kay mahigda raman ang inahan.
0: Ah, bitaw
1: na. Ang lisod kayo ang amahan. Kay mo magyay mo pa ibabaw. Mo pa ibabaw sa tanang mga panginahanglan.
0: Lihok tanan.
1: Oh, lihok tanan. Pero na yung mga panahon nga ang inahan po, mo pa ibabaw sad. Mo pa ibabaw po. Mo pa ibabaw po sa mga panginahanglan sa ato ang panimay. Kanabang, di ba, kabantay ka nga na yung mga inahan nga mo po yung manarbaho. Muna sila ay kanangkuhan, inahan nga mo po yung maningkamot. Pag uli mo po yung muluto, mo po na sila yung mga inahan nga mahilig mo pa ibabaw.
0: Napo iba na. Napo iba na. Mugiling-giling.
1: Mugiling-giling saan?
0: Mugiling-giling.
1: Napo na. O, nasa na.
0: Mugiling-giling sa mga problema.
1: Oo, ganun. Na yung mga inahan. Na yung mga inahan ngayon nga nasad ka. Hilig kayo mo ka ng giling-giling, no? Hilig kayo mo giling-giling sa mga pagsulay sa kinabuhi.
0: Shoutout sa mga inahan. Sa mga inahan. Okay mo giling-giling.
1: Giling-giling, no? Mahilig mo pa ibabaw.

0: nya mo giling-giling sa tanang problema sa pamilya, ha? Nya hilabi na pod asa to ang kay ang topic nato karon kay amahan mi gino. Sa mga amahan nga dili pod basta-basta na mo pa ibabaw, mo pa ilawom sad bisag unsa may tabo. Bisag unsa may tabo sa pamilya, mao gay mo pa ilawom ug mo pa ibabaw. Kanang giling-giling nga kaya kay sinahan.
1: Kaya
0: mas kaya pod sa amahan.
1: Kaya sa bakit pagari.
0: Sa tanang problema. Bisag usa ka bukat.
1: Musid problema ba?
0: No, musid bakit kina? Bisag asa mo sugot ta nagkanang last ball sad bakit kanang mga amahan nga. Nagi mga amahan nga kuyo mo tinanda gis pangina bawe.
1: Napoy kay ila si Kwetulits nga dili pa siya amahan pero pwede na siya mahimong amahan kung sa ibang experience pod niya.
0: Kisa kisa man ato
1: ni mo. Ayo mo side bakit si dala sa Purok size barangay Ugaw.
0: Kala kala kala.
1: Shout out kang Eric James Muga. Abot ko na ginaw po siya
0: Eric sa James Muga.
1: Muna na siya, mga dili pa siya amahan, pero ay ambot lang po kung katundig to pa may sarabaw. Kasi ito yung mga masin, amahan to siya ba? Mga siya kabalo.
0: si Eric James Muga na.
1: Siyo, magpuminaw niyo mo siyo.
0: Magpuminaw. Sa tanang taga-progress, magpuminaw na. Sa tanang mga amahan, nga may pagiling-giling, mo pa ilalo, mo pa ibabaw, sa tanang problema sa pamilya. Shout out, Happy Father's Day! Happy Father's Day. Yan ay nag-comment. Nay nag-comment rin. Ah, ito masawa na. Happy Father's Day sa tanan. Gika ni Nurabik, Floraldi Tababa. Oh, nya. Joseph, i-appeal pod ko bay. Reunions, oy! Reunions day na de, kada bay. Reunions day sa mga Unyos family may hapon na kanyang tanan. Na karos pa ni May ni Joseph. Happy Father's Day bay. Reunions. I-appeal to Reunions day. Huwag maka mag-sulte, ano bay nga. Na de, kada ila Joseph day. Ayan, na
1: ipinaka. Butan, biya ganyan ka si Reunions.
0: Ah, di, basta-basta na eh. Mayo kayong taon na eh.
1: Kuwan mo na sila sa kumulo sa una si...
0: Kaedad sila?
1: Adili, adili po kaedad siguro. Ha? Kauban silang trabaho.
0: Kaya... Wah, ngamit.
1: Kauban silang trabaho sa una.
0: Kauban silang trabaho.
1: Kaya kung nasa kakita sa una niya. Kuwan ka na mag-chat-chat sila. Sa kuwan.
0: Okay, kainom doon na Ray. Kainom doon na si Ray ba? Ito, chik-chik. Kamay pa kaya
1: niya. Nagagi ko niya kuwan na. 100 sa una.
0: 100?
1: 100
0: tagalog. Yes, sultay bitaw ni sa skuwa ni si Ray Unyes bitaw ni siya. Sa tanan daw mga bata daw sa unang ginitagaan doon na 100. Tungod kay dagko noon daw karong panahon na tagaan doon niya o kanin kuan? Tagaan doon niya o 1,000 na daw karon? Ya, mo yun ka na, tagaan ni kan, tagaan ka 1,000 ni Ray Unyes dia sa barangay ko. Barangay ko.
1: Pwede sakto ra po da kay 100 sa una, 1,000 na po na niya. Balik po na sa iya. Kay kinasing-kasing, mga gina siya mga tag.
0: Abi ni mo, kay buhatag og ka og ganang gamay kay nga butang sa imuhang kanang isig ka tao. Kapilang piluun as Ginoo.
1: Kung kinasing-kasing.
0: Kung kinasing-kasing. Si Dudong Urbuda, ha? Di mo mahuman anang inyong kalaki pre. Di na ito mahuman ang trabaho. Ay, oras na to sa FM Radio. 28 minutos na human, bibigang kang alas 4 sa hapon, ha? Diri sa to ang programang FMR. Favorite Mish, yeah, Mix of Rock. May nga po na kaninyong tanan. Alang kang kuan, alang kang, kasi nagkuan na na request, ha? Alang kang Christian Kyle, si Rinyo, aniya na ay mong request. Bantay, bitawag di ka mamina, ha? Basigin mo na palungon ay mong radio, ha? My Jarrona!

0: Okay, may hapon pagbalik mga kabayes. Oras sa FM Radio. 46 minutos na. Human mi bikang kang ikalas 4 sa hapon ha. May hapon na ganyang tran. Ay, komentary nga, grabe po kakabayes. Bikang kang, may jini mo ang gigamit nga term. Sumingalan niya na de. Ano yung pong niti kongkong? Ako'y guest dari mga kabibes ha. Akong pa-istorya ako niya. May nga hapon niya. Kanin mo dong say ka-istorya niya mo sa to ang programa karon.
1: Just my black team or Buddha.
0: Ano sa'y pangalan niya mo? Sa'y pangalan?
1: Just my black team or Buddha.
0: Ya, karon kisay kisay i-greet mo dito sa barangay ugaw.
1: Tuan, mama ay utsi tatay uyoy utsi ug maurana.
0: Ya, kanang kisay pangalan kini sa buhang kanang sa imuhang kwan? Kisay pangalan sa imuhang lula?
1: Lula, Mama M.
0: Mama M, sa imuhang ato?
1: Ato.
0: Ato.
1: Atura.
0: Lito.
1: Lito.
0: Lito.
1: Ato. Lito.
0: Urbuta. Urbuda.
1: Urbuta.
0: Imong lolo. Lolo.
1: Lolo.
0: Oh.
1: Si Ato.
0: Di ba itong lolo ni mo si Lolo Uyoy?
1: Tatay Uyoy.
0: Tatay. Ah, tatay. Si tatay. I-greet si tatay.
1: Shout out po ni Tatay Uyoy at ni Ato. Tuwan, Mama M.
0: Tatay Uyoy Urbuda.
1: Tatay Uyoy Urbuda.
0: Ang nag-greet si... Ano yung pangalan mo?
1: Just Maverick M. or Buddha.
0: Wow! Looping swap pa rin. Teka, salamat muna. Ito ang kaning kwan. Guest ka rin mga hapuna mga kabibs, ha? Basta-basta rin. Looping yun. Looping swap pa rin. Looping swap pa rin. Looping daddy. Looping daddy. Ato! Si Ato. Si Ato Lito or Buddha. Maing hapon niya karin mo. Kagang Ato Tulits or Buddha. Kagang iha daw ka ng Mami. Mamila Ima or Buddha. Soldia. Diyas may barangay ugo. Maing hapon niya karin yung taran. Gika ni Jas Mabrek or Buddha. Sa tanang mga Urbuda family, may hapon niya karin yung hurot. Diyas may barangay ugo. Okay, salamat sa inyo makanunayan nga suporta ug pagpaminaw diri sa programa sa FM Radio. Hilabina dias may pro 4 barangay ugaw. Dia kang Joseph. Joseph Maluloyon ya, naminaw karon ha. Joseph Maluloyon kang Juning Rosales sa Brad. May hapon dia sa tanang mga Rosales family ni kang Budoy. Kang Budoy. Muntilde. Muntilde. Ang Budoy o kang Ima. May hapon dia kanimo sa mga ay apelido ni mo man ako kalimot may hinuon ko sa imong apelido hinuon. May hapon dia kan Marlin sa mga Daarol family. May hapon dia kanyong hurot kang Idi Gulayan. Sa tanan nga mga sugi na itong bitig, Baminaw de Asmay Pro 4, Barangay Ugo, may hapon de kaninyong hurot. Yeah, sa may kanang kuan, yeah, sa may flowing ha. Sa mga Rosales family, may hapon de kati Gina. Isa pa inaades inyo ha. Munterde. Kasi si kuan, si Budoy Dalungher, Munterde ni siya, Munterde. Dili siya Muntilde ha. Para duda ko ani nga spelling ray difference ani. Yeah, murag igagaw gini sila ni kwan. Nung kande. Ara og el may difference ani. Ngapon dia sa mga Monterde og Muntilde family. Labi na dia kang sa mga Urbuda family kang Parilunglong. Parilunglong Urbuda. Sa mga Urbuda family may hapon dia ganyong tanan. Matud ba ni kwan ha? Ingon ba ni kwan? Ingon ba ni Paridudong Urbuda nga? Di mo mahuman anang inyuhang kalaki pre? Di mo mahuman. Diba, salamat kayo sa inyo makanunayon nga pag-suporta at pagpabinaw sa tanang programa dari sa FM Radio mga kabibes ha? Okay. Sa ato mga suking tigpaminaw dira sa may barangay Banglasan, Monte Vista. Nga po niya kanin Jong Horot. Diyan sa may north of norte, Bangkir Juan Sur o norte. May hapon na ganin yung urot. Sa mga Handayan family, may hapon na ganin yung tanan. Kagawad Nestor Handayan, may hapon na ganin yung tanan. Bus Rico Kemco, Barangay New Alegria, Compostela. May hapon sa to mga makanunayon, yung kayong kanang abin listener, kaya na to mga kabibs. Salamat guys yung makanunayon nga suporta. Dili mahimong magmalambuson ang tanang programa sa radyo kung wala mo, ha? Salamat kayo sa inyo, makaroon na yung suporta.

Ako ang bugtong asawa niya sa Proc 3 Barangay Ugaw. Ang mo na kay Juliet. Ha? Juliet Rosales. O kang Erica Rosales. May hapon niya kanin mo. Ugma na lang tanaw ko. Virginia. Ate Virginia, bunhayag niya sa Proc 1 Barangay Ugaw. May hapon niya. Meeting man sa Purpis. Dili man sa Purok. Karon pa ko uli. Ay, dili dito. Kuhan dahil. Abi, man akong meeting sa Purok. Nag-react si Ate Bergie. Si Ate Virginia Bunhayag nagtuo magugunga ang meeting nila sa ilahang Purok. Meeting dahil sa Purpis. Hoy, sa tara mga membro sa Purpis dahil sa Barangay Ugaw nga nag-meeting karon may hapon dahil kaninyong tanahan. Labi na sa itong Barangay Ugaw. Sa ito ang Barangay Captain Milagros Nistal. Bapita buutan ang malagaron kaya na itong kapitan. May hapon din kang sa mga Nistal family. O may hapon usap sa mga Punti Bidra family. Boss Felix! Boss Felix, Punti Bidra, may hapon din kanimo. Ura sa FM Radio. Adun na kita ay 54 minutos na human mi bikang kang ikalas 4 sa hapon. Gamay lang itong oras pag panag-uban mga kabibes ha. Dinis ito ang programang FMR. Favorite mix of God. So tao tayo kanyang tanan. Parayon sa pagpaminaw. Bisan sa kagamay ng minuto. Dini lamang sa 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao di Oro.

Okay, may hapon, pagbalik mga kabibes. So, 1 minuto na lang ang nagpabilin sa ito ang programang FMR Mix of Rock with Guya Rolets. Dito sa 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao de Oro. May hapon din ang kaninyong tanan. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Ba't naman tayo oras mga kabibes ha? Pero padulong. Ah, padayon, hapon na ito ang mga tugtog mga kabibes ha? Ang ito lang pagsaba-saba dito. Og ang pag-asa to sa to ang live dili sa Facebook more gyud mo putol gud dili gud na man wala gud line bagay mo palom sa to. Oh, yeah. Padayon gyapon ang ato ang tugtugan sa hapon. Ah mga rock. Dili to iganahan dia sa mga tugdog ng mga rock na mga kabibes ha. Padayon ta hangtod ta. Alas 10 ah dili kuan dia. Ito dala sa ato ang mga rocks. Ato mga rock, mga music, mga kabibes ha. Daghan kayong salamat, Juicy Manoloyon. Og ingon na subscribe, kumpare na ko nga, Dudong or Buda. Kayong salamat sa kwan, si Happy Father's Day, Norabic Loraldi Tababa. Happy Father's Day sa tanan nga mga amahan daw. Daghan kayong salamat, ma'am, ha, sa imong pagpaminaw. Sa inyo mo hang makanayon nga pag-suporta sa tanang programa. Ingon man sab kang Christian Kyle Sirinio Brasa. Kapitan Milagros Nistal, daghang salamat kap sa imong pagtanaw. O kang Tultol Underground. Sa tanan nga to nga mga listener nga naminaw ka na to sa FM Radio sa inyong mga radio. Ngapon diha, salamat sa imo hang pagpaminaw. Nanay Maria Tungko. Og ingon mo sab kang Nanay Carmen Jess. Sa mga Diaz family usab may hapon di kaninyo kang Istong og kang Purisa sa tanan nga mga sukit atong digpaminaw. Sa mga Pukita family may hapon di kaninyo tanan daghang salamat sa mga Agang family sa mga Soldia family. Ginina lamang si Kuya Tulets. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod. Hey gayon ako magaingon nga kung as nagid kay ang inyuhang blood pressure nga gibawalan mo sa inyuhang doktor nga mukaon og mga lechon baboy og uban pa humba diha tungod sa kataasan inyong pressure sa inyuhang dugo kay high blood mo akong ikatambag sa inyo mga kabibes likayin na gyud ninyo mura gyud nay importante likayin na gyud ninyo ang Doktor, daghang salamat, may hapon kaninyong tanan.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

0: Akala ko bukas pero yun pala sarado. Akala ko mansanas, yun pala banana. Akala ko meron pa, yun pala wala na.
1: Akala ko foreign, yun pala Pinoy. Akala ko blackjack, yun pala pusoy. Akala ko talo, yun pala panalo. Akala ko si Chito.

0: Here time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney.

0: ni Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bayad sa check-up ug bayad sa doktor. Wala. Zero balance kami lahat.
4: Abot sa langit. Alam ko pa salamat.
5: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
8: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.
14: FM Radio.
13: Favorite mix of

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Mahimong sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Mahimong sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Mahimong sa sinugdan
0: karon ug sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.
6: Ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
7: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Boseres nga Estrera Garciano, lahi yun. Ako testing din po ane, pero ako na pinag-testingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan, kanang kapo yun po. Inom ko kapsol, mawala akong kakapoy. Kapi po na ako, maraming gamit. Salamat po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka. Nakung tabang, epektibo, barato pag yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, o ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Zero niya hostog. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulit ako sa balay, may akong imintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat dito sa Magnum C. Kapsul. Kaya na ko akong balatian. Epektido, barato.
4: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
17: one station, all the hits.
18: FM Radio, favorite music radio.
19: FM

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Maaari bang makita kitang muli bago matapos ang lahat ng ito? Saglit

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namo yung mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot na siya. Proven at tested na quality product, good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarakawot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Brato Kajon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian ayo. Ubag mani, atlete. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes!
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter. Some

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsa

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM.

0: ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Zero niya ako. Nasakit mangod ko, zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
14: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabi?
16: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: All right, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment po ng ating mga kamakabuhay po na kung saan ang mga katanungan sa kalusugan nila at sa mga gusto pang magpahabol ng kanilang mga katanungan na huwag po kayong mahiyang magtawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Handang-handa na po tayo magpatuloy kaya huwag na po natin ito papatagalin na. Simulan na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan.
5: What's up, Doc?
4: Alright, makabuhay Doc Glenn, palagi akong nakakaranas ng pamumulikat sa binti at braso. Kahit minsan, hindi naman ako pagod. Ano po ba ang sanhi at paano po ito maiiwasan? Rona from Tagbilaran, Bohol. Alright, Miss Rona, ang paulit-ulit na pamumulikat or cramps sa legs and even sa kamay niyo po ay pwede magdudulot po ng mga ilang factors. No? Pwede po dahil po sa electrolyte imbalance, o kakulangan sa magnesium, potassium o calcium, poor circulation o hindi sapat po nadaloy po ng dugo sa muscles. Pwede rin, posibleng dahil sa dehydration or nerve issue. Lalong-lalo na kung may sakit kang diabetes or even itong tinatawag nating nerve inflammation. Vitamin deficiency, lalong-lalo na sa B-complex o B-vitamins for nerve health and muscle coordination. When it comes to the wellness strategies, uminom po kayo ng sapat na tubig. Kumain po ng potassium at magnesium na mga pagkain katulad po ng saging, abokado, malunggay. Iwasan po ang sobrang alat o caffeine. Mag-stretching bago po matulog. Importante po talaga yan sa pang-araw-araw natin. Ang EXL Makabuhay products ay may malaking tulong para po dito. You know what? Ang EXL Makabuhay capsule ay may mga herbs na kung saan ay mataas ito sa anti-inflammatory at muscle relaxant properties tulad po ng turmeric, serpentina, cinnamon at B vitamins na nakakatulong para maiayos po ang nerve function at mabawasan po ang inflammation sa muscle and joints. Dagdagan mo rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito po ay mayroong ATP peak, spirulina, malunggay at HMB na tumutulong sa energy productions ng cells. Ang spirulina at malunggay ay may magnesium at amino acids na tumutulong na mag-relax po sa muscles at maiiwasan po ang cramps. Recommended intake for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule before breakfast and another 2 capsule before dinner. 2 times a day po na gagawin po natin. And of course, dagdag mo rin po sa iyong jet ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every day. Alright, we have another texter po mga makabuhay, Doc Glenn, na diagnose po ako sa brain aneurysm. Takot na takot po ako nung na-diagnose po ako. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay para sa condition ko? Lando from Ipil, Sibugay. Nako Sir Lando, no, ang brain aneurysm ay weak or bulging area sa pader po mismo ng blood vessels sa utak po natin. Delikado po ito, no, kapag once na pumutok or rupturing aneurysm ang tawag po nun. Kaya kinakailangan po talaga natin bantayan at alagaan po ito. Which is common causes po ng high blood pressure, smoking, chronic inflammation, mahinang vessels sa wall due to oxidative stress. Now when it comes to the wellness recommendation, importante i-monitor po ang BP regularly. Iwasan po ang alak at panindigarilyo. Kumain po ng mga heart healthy diet na mayaman sa omega-3 at mababa sa asin. Iwasan po ang matinding stress at puyat. Magsimula pong gamitin po ang EXL Makabuhay products dahil ang EXL Makabuhay capsule has a lot of ingredients as like turmeric, garlic, cinnamon, vitamin C at B vitamins na kilalang kilala as vascular protective, antioxidant, anti-inflammatory properties na tumutulong upang maiwasan po ang pagkasira po ng ugat at makontrol po ang pressure. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginseng, spirulina, guava at native purple corn na may epekto sa blood vessel elasticity at brain oxygenization. Ang spirulina ay neuroprotective din. May research nga na tumutulong ito na protektahan mismo ang utak laban sa oxidative damage. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, recommended intake ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet 2 times a day. Reminder, hindi po ito gamot sa aneurysm pero makakatulong po ito sa maintenance ng blood vessels, pag-iwas ng rupturing, and of course, immune support. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 501.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
4: Madungog ang TV Patrol dito sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
5: Ito ang TV Patrol!
6: Kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balita. Karumal-dumal ang sinapit ng 6 na taong gulang na batang babae na hinihinalang ginahasa bago natagpo ang patay sa isang gubat sa Victoria, Tarlac. Arestado ang sospek na isa ring menor de edad at tagahatid sundo ng bata sa eskwelahan. Live mula Victoria, Tarlac, nagpapatrol si Dennis Dato. Dennis, anong ebidensya na magdidiin sa suspect na siya nga talaga ang gumawa ng krimen?
7: Sen, sa kuha kasi ng CCTV nung Biyernes ng hapon ay siyang nakitang sumundo sa bata sa eskwelahan sakay ng tricycle ilang oras bago ito mawala. At sa isa pang kuha ng CCTV na tumangging ibigay muna sa atin ang kopya ay makikita umano ang suspect na nagmamaneho ng tricycle sakay ang biktima na dumaan sa isang kalsada patungo kung saan natagpuan o kung saan nangyari ang krimen. At makalipas ang ilang oras ay nakita ang pagbalik ng tricycle na wala na ang batang biktima at nagbago na rin ang suot na damit nitong tricycle driver na siyang suspect ngayon.
8: Hindi kayang sukatin ang sakit na nararamdaman ng pamilya ng 6 na taong gulang na batang babae na brutal na pinatay sa Victoria, Tarlac. Hindi nila matanggap ng taong pinagkatiwalaan bilang tagasundo sa eskwelahan ng kanilang anak ang siya palang magpapahamak at gagawa ng kahalayan sa bata.
9: Sana po yung ginawa niya. Sana po. Nandun po yung gagawin sa kanya.
10: Kamasayan pa rin po. Gusto ko. Para sa suspect. Kamasayan niya po. Kulang po yung buhay niya. Para sa akin po. Mas maano pong pangarap ang akin po.
8: Biyernes ng hapon nang mag-alala na ang pamilya dahil 10 oras na at hindi pa nakakauwi ng bahay mula sa eskwelahan ng bata. Agad naghanap ang pamilya, katuwang ang mga barangay officials ng Barangay San Agustin, at umasa rin sila sa hula.
11: Sabi ng manghuhula, parang may umiiyak daw na bata, pero sa manggahan. Tama yung hula niya, yung hula na nasa manggahan.
8: Hanggang sa natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang taniman ng mangga sa Barangay San Nicolas nitong Biyernes ng gabi, wala nang saplot at halos hindi na makilala.
9: Sinakal daw po, tapos may pinasok daw pong matigas na sinuntok-suntok.
8: Abala sa pagtitinda sa palengke ang ina ng bata, kaya kinuha nila ang 15-anyos na suspect bilang tagahatid sundo ng grade 2 na biktima sa eskwelahan. Sa CCTV footage, makikita na bago mag-alas 4 ng hapon ng June 19, sakay ng tricycle ang biktima na minamaneho ng suspect matapos sunduin sa eskwelahan. Nung una, tumulong pa umano ang suspect sa paghahanap sa biktima, pero noon pa man ay pinagdududahan na nilang may kinalaman ito sa pagkawala ng bata.
9: Sabi ko, hanggang maaga pa, sabihin mo na kung saan mo itinapon o saan mo pinatay. Wala daw alam. Wala akong alam, nanay. Wala po akong alam, sabi naman niya. Tumulong sa amin, hinanap namin sa gilid-gilid.
12: Yung pala siya na?
9: Siya naman palang may sala.
8: Katarungan ang sigaw ng pamilya ng batang walang awang pinaslang.
7: Tumangging magbigay ng detalye ang Victoria Police sa nangyaring insidente dahil may utos daw sa kanila na huwag magbibigay ng impormasyon sa mga nagtatanong na media. Pero sa inilabas na pahayag ng Public Information Office ng Tarlac Provincial Police Office ay kanilang kinumpirma na nasa kustudiya ng social welfare o tinu-over nila sa pangalaga ng social welfare office ang isang minor de edad na may kinalaman sa nangyaring kaso. Sen.
6: So Dennis, isang katanungan lamang, anong magiging proseso? So hawak ngayon ng DSWD, eh syempre minor de edad ito, paano gugulong yung proseso kung may legal process involved?
7: Sen, basis sa Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang minor de edad na suspect ay nasa kanilang pangalaga ngayon. Sa ilalim ito sa evaluation at titingnan nila kung ano ang maaaring maging pananagutan nito batay sa umiiral na batas sa Sen.
6: Isa na lang, Dennis, confirm ba yung sinabing panghahalay sa biktima?
7: Sen, isa sa ilalim pa ng Tarlac Forensic Unit ang biktima sa medico-legal examination para matukoy kung ito ba talaga ay kumpirmadong nagahasa at kung ano yung paraan ng kanyang ng pagpatay sa kanya. Sen.
6: Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, sugatan ang isang grade 11 student matapos pagsasaksakin ng kapwa grade 11 student sa Cavite City. Ayon sa PNP, nangyari ang insidente Biyernes ng hapon sa loob ng eskwelahan. Lumalabas na matagal na umanong may alitan ang suspect at ang biktima. Pero bago ang pananaksak, nakairingan din umano ng suspect ang isang kaibigan ng biktima na nauwi sa hamunan ng suntukan. Lumaki umano ang komprontasyon nang magkita ang mga estudyante sa loob ng paaralan. At habang nag-aaway, bumunot umano ng kutsilyo ang suspect matapos siyang pagtulungan kung saan nasaksak at nagtamo ng sugat sa kamay at likuran ang biktima na agad isinugod sa ospital. Naaresto ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Nababahala naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., lalo't kamakailan lamang ay may naitala ring insidente ng pananaksak ng estudyante sa General Trias, Cavite. Itinuturing nilang isolated cases ang dalawang insidente ng pananaksak habang gumugulong pa ang imbestigasyon. Paiigtingin nila ang police visibility at preventive patrols sa mga school zone. Patay naman ang rider at kanyang angkas matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa gutter sa Batasan Hills, Quezon City. Lumalabas sa investigasyon na nakainom ang dalawang nasawi. Exclusive, nagpapatrol, Jesse Cruzat.
12: Nakatayo sa gilid ng San Mateo Road sa Batasan Hills, Quezon City ang mga lalaking ito. Linggo ng madaling araw. Ilang sandali pa, isang humaharurot na motorsiklo ang dumire-diretso sa kanila. Sumalpok ang motorsiklo sa gutter at tumama sa mga lalaki. Sa lakas ng impact, nagsitilapon ang rider at angkas niya, pati na ang mga lalaki.
13: Nakita ko pero malapit na, hindi ako nakaiwas. Kaya nasapol pa rin kami.
14: Ay, mabilis talaga ko.
13: Mabilis talaga ko. Medyo sumakit lang yung balakang ko, pero okay naman.
12: Dead on the spot ang rider at ang kanyang angkas. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na nakainom ang dalawa.
15: According dun sa relatives ng mga biktima, ang galing po sila sa konting katuwaan kasi yan, medyo nakainom po sila. Tapos nagkayaan po silang kumain. It so happened na yung batasan po na yon na pakurbada at pababa, medyo nag-overshoot po sila, medyo mabilis yung takbo nila.
12: Kapwa wala ring suot na helmet ang mga sakay ng motorsiklo.
15: According dun sa team leader ng rescue dumating, talagang napuruan po yung ulo nila.
12: Nagtungo sa pinangyarihan ng insidente ang mga kaanak ng dalawang nasawi para magtirik ng kandila, pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, huwag magmaneho ng nakainom at ugaliing sumunod sa mga batas trapiko para maiwasan ang disgrasya sa daan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
16: Closed door pa rin ang pagpapatuloy ng pre-trial conference o PTC sa Lunes para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang markahan ang mga ebidensya sa dalawang huling articles of impeachment kaugnay ng confidential funds at hindi umano may paliwanag na yaman ni Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
17: Sarado pa din sa publiko ang pagpapatuloy ng pre-trial conference ng House Prosecutors at Defense Panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial ngayong Lunes, June 22. Malalaman lamang ng publiko ang mangyayari sa loob sa pamamagitan ng mga panayam kay Lead House Prosecutor Jervy Luistro at sa ibang nasa loob nito. Ayon kay Akbayan Partylist Representative at House Prosecutor Chel Jocno, dadalo ang lahat ng House at Private Prosecutor. Posible aniyang matapos na sila ngayong linggo. Iginit ni Jocno na maayos ang unang pre-trial session noong isang linggo at normal namang hindi magkakasundo ang magkabilang panig sa ilang issue.
18: Sa anumang pre-trial, magkakaroon ng magkakaibang pananaw ang abogado ng magkabilang panig.
19: Mm-hmm.
18: Yan ay expected naman natin. At yan din ang ina-expect namin pagdating ng paglilitis. We can expect there will be differences of opinion between the two sides.
17: Tapos na ang marking ng ebidensya sa dalawang articles of impeachment kaugnay ng bribery at pagbabanta sa Pangulo. Sa Lunes, pagtutuunan na ang dalawa pang articles kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman at ang confidential funds. Umaasa ang prosecution team na magpapakita si Duterte sa mismong paglilitis.
18: She will have every opportunity to appear and to give her side. At yun din naman ang iniintay ng taong bayan na yung magkabilang panig ay mailabas na, mailatag na yung kanilang ebidensya.
20: Prat, kung sinasabi dyan kung kinakailangan, no? But sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan yun, kung mangyayari yun, kung kailan yun. But really, ang communication natin kay VP is constant naman.
17: Nauna ng sinabi ng kampo ng bise na plano nilang magharap ng nasa 25 hanggang 30 testigo. Inaasahan ding maiaanunsyo na ngayong linggo ang panibagong batch ng mga private prosecutor sa impeachment trial. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
16: Bigong umusad sa finals ng Berlin Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Dinaig siya ni Linda Noskova ng Czech Republic sa semifinal round linggo ng umaga sa Pilipinas. Natapos ang kapanapanabik na kampanya ni Ayala sa WTA 500 Grass Court Tournament.
21: Ooh,
16: sa score na 2-6, 4-6, pabor sa world number 13 na si Noskova. Naging mabilis ang dominasyon ni Noskova sa unang set 3-1 hanggang sa maiuwi ito sa 6-2. Sa ikalawang set, lumaban si Ayala at umabot pa ng 4-3 ang score. Pero nabawi ng Czech player ang kanyang momentum at tuluyang winakasan ang laban. Bagamat lumasap ng pagkatalo si Ayala, makasaysayan pa rin ang kanyang naging laban sa tournament. Binansagan siyang giant killers matapos sunod-sunod na pinatumba ang world-class tennis players na sina Donna Vekic, Elena Rybakina at Elina Svitolina. Papihira ang panalo ng magkapatid na Carlos at Eldru Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships sa Zunyi, China. Nasungkit ni Carlos Yulo ang gintong medalya sa floor exercise sa score na 14.7. Habang bronze naman si Eldru na may 14.3 na score. May tuturing na milestone ito ng magkapatid dahil nagsama sila sa podium sa kauna-unahang pagkakataon para sa isang senior level competition. Kinilala naman ang natatanging ambag sa sports ng tinaguriang Magnificent Seven na iniluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. Kabilang dito sina Olympic silver medalist Onyok Velasco, Paralympic bronze medalist Adeline Dumapong Ancheta, basketball legend Mon Fernandez, tennis icon Cecil Mamiit, multisport athlete Bea Lucero Luwilye, athletics great Isidro Del Prado at ang namayapang Eduardo Pacheco ng basketball at football. Ayon sa Philippine Olympic Committee, ang pito ay waran sa palakasan at patunay ng galing, lakas at Pinoy sportsmanship.
6: Susunod, notorious na jumper boy na paulit-ulit ng nagnanakaw sa mga dumaraang sasakyan sa Maynila, Timbog. At si Gabo Cass dinumog sa Palawan bago ang inaabangan nilang world premiere sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
19: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
24: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center. Nabunturan Branch. Located at LYR.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, gaalang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Calling all gadget lovers. Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
8: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
11: Video ang nagnakaw ng kalso ng truck sa Road Denton do Maynila. Ayon sa pulisya, ilang beses na ang nasangkot sa kaparehong insidente ang suspect mula pa noong menor de edad pa lang ito. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
12: Walang takot na tumalon mula sa umaandar na truck sa Road 10 o Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila ang 18-anyos na lalaking ito, Miyerkules ng hapon. Bit-bit niya ang ninakaw na kalso ng truck na yari sa Bakal. Kinabukasan, agad na aresto ang lalaki at kasamahan dahil sa illegal na pagsusugal. Nakuha rin mula sa sospek ang isang pen gun. Ayon sa pulisya, ang lalaki ay isa sa mga notorious na jumper boys na umaatake at nagnanakaw sa mga motoristang napapadaan sa Road 10.
13: Before kasi, involved na siya sa mga series of jumper incident dyan sa R10. Kasi that time, he is a minor. That's why nagiging paulit-ulit yung incident eh, kasi hindi siya natutuloyan, hindi nakukulong. Pinadala siya sa DSWD and later on, nadidismiss pa yung case doon sa DSW pa lang, napapakawalan.
12: Aminado ang suspek sa nagawa. Naibenta na rin niya ang ninakaw na kalso ng truck sa halagang 160 pesos.
14: Natutulan po ako sa mga barkada ko eh. Sana pa mapatawad niyo po ako kaya di na po ako magnanakawalit.
12: Ayon sa pulisya, kadalasang hindi na nababawi ang mga nakaw na gamit dahil sa pag-aalangan ng mga nabibiktimang motorista.
13: Takot din yung ating mga driver and pahinante na habulin sila or labanan dahil at risk yung kanilang life.
12: Kaya ang ibang driver nilagyan na ng turnilyo ang toolbox ng minamanehong truck.
15: Siguro sa akin, mga tatlong beses nangyari sa akin.
13: Hindi na
15: kami maghahabol ng mga gano'n. Mapasa. Diba? Sakit talaga sa ano. Permisyo eh. Minsan, pagka nagpapalitan na lang kami ng helper, magbantay ng truck.
12: Ayon sa Rahabago Police, paiigtingin pa nila ang pagroronda sa lugar. Pero nakiusap sa mga magulang na bantayan at disiplinahin ang mga anak. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
16: Hindi kinumpirma ng Philippine National Police ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na may inilabas ng arrest warrant laban sa kanya sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay nang hindi umano niya pagdedeklara ng mga tinanggap na campaign funds. Ayon sa PNP, ang pag-issue ng warrant ay nasa jurisdiksyon ng hukuman at wala sa poder nilang magbahagi ng impormasyon tungkol dito. Pero tiniyak ng PNP na isisilbi ito ng naaayon sa tamang proseso. Sinabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na kailangan munang may isang pangkaso laban kay Marcoleta sa korte bago magkaroon ng warrant. At sa ngayon, wala siyang alam na kaso sa Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ng senador na hindi niya tatakasan ang pag-aresto. Giniit din niyang pagpapatahimik lamang sa kanya ang naturang reklamo.
17: I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Alam po naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin.
18: Opo.
17: Eh talagang ganyan eh.
11: Patuloy ang retrieval operation sa mga lugar na nasa lanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Isang bangkay ang natagpuan mula sa gumuhong lupa sa Barangay Conggan, Glan Sarangani noong Huwebes. Sa tulong ng mga working dog ng Philippine Coast Guard, nahanap ng mga asong sina Talia at Siri ang labi na agad namang kinuha ng rescuers para matukoy ang pagkakakilanlan. Sa huling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong linggo, nasa 77 na ang nasawi mula sa malakas na lindol. 31 pa ang naitalang nawawala.

0: Anim na OFW, bandang alas 12 Linggo ng hating gabi. Habang dumating naman bandang alas 4 ng madaling araw, ang ikalawang batch ng 18 Pinoy workers. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers. Matatanda ang umapela mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin na mapauwi ang mga OFW sa kanilang bilateral meeting sa Kazan, Russia noong isang linggo.
1: Break muna sa maghapong pagpedal ang mga pajak driver ng Tabaco City ngayong Father's Day para sumabak sa kakaibang hamon ng lokal na pamahalaan. Ang ilan namang pamilya piniling mag-nature trip sa ilang pasyalan sa Albay para ma-relax si tatay. Nagpapatrol, Irene Perol.
2: Hindi lang tibay sa pagpedal kundi maging talas ng isip at diskarte ang nasubok sa 11 koponang lumahok sa relay race sa mga pajak driver ng Tabaco City para sa selebrasyon ng kanilang Tabak Festival. Nagsimula ang karera sa Barangay Cobo na kilala sa paggawa ng tabak o itak. Pero bago makarating sa finish line sa harap ng City Hall, daraan muna mga kalahok sa 5 estasyon na puno ng kakaibang challenges. Gaya ng paggawa ng sigid o walis tingting. Nagbunot din sila ng nyug, nagsibak ng kawayan at kahoy, sumabak din sila sa pili cracking gamit ang tabak. At humarap din sila sa Q&A para makilatis ang kaalaman nila sa mga ordinansa ng lungsod, partikular sa mga batas trapiko. Nag-uwi ng 20,000 piso ang winning team, pero higit sa premium pera, layunin ng aktibidad na kilalanin ang papel at ambag ng mga pajak driver sa komunidad. Sa Tabaco City pa rin, patok na pasyalan ngayong Father's Day ang MPV campsite sa Barangay Suwaigot kung saan patok ang off-road race track para sa remote-controlled o RC cars. Bonus pa rito ang magandang background na Bulkang Mayon.
3: Ilapit mo sa atin. Kasi off-road.
2: And?
3: At mabilis.
2: Kung pagod na, pwedeng mag-relax sa kanilang swimming pool o kaya'y mag-set up ng tent sa mga nais mag-overnight.
4: First time namin dito, ang ganda, na-preserve talaga nila yung nature vibes. Maganda yung experience dito kung hindi ka talaga camper. And for campers as well, so meron silang mga area talaga. At kinikater nila lahat ng guest type.
2: Sa bayan naman ng Kamalig, swak din ngayong araw ng mga tatay ang Sulong Eco Park, lalo na sa mga mahilig magkape. Meron kasing cafe sa tuktok ng Burol. Challenging man ang pag-akyat, nakakawala naman ang pagod ang ganda ng view gaya ng mga lunti ang Burol na tinaguri ang Chocolate Hills version ng Albay.
5: Pag umaakyat ka dito, di ba? Ano mafe-feel mo? Nauhaw ka, napagod ka. So at least may pambawi po sa mga napapagod at nauuhaw. Siyempre, o-order ka na ng kape. Yan. Pwede kang mainit. Pwede yung malamig.
6: Na-miss ko po yung view po ng Mayon since matagal po ako hindi naka-uwi sa Bicol. Relaxing din po yung ambience and masarap naman din po yung mga cafes nila.
2: Isa rin sa inaabangan sa Eco Park ang unti-unting paglubog ng araw. Irene Perol, ABS-CBN News, Albay.
0: Ama ni Rene Paterbonia, lubos ang pangungunila sa pumanaw na anak lalo ngayong araw ng mga tatay. At sub-units ng Bini may kanya-kanyang paandar na performance sa kanilang Signals World Tour kick-off sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Sipsyon, Piralta, ay nagkalipang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na ako, ani, nawala, kaloy si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer, di na mo itong karper. Capsule niya akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuan, haplas. Ang galing Magnum, say, efektibo, gini kayo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
16: TV Patrol sa FM Radio.
17: Mula sa pagkain, negosyo hanggang sa teknolohiya, bida ang mga Pinoy at gawa ng ating mga kababayan sa Australia. Sa Patrol ng Pilipino, kumustahin natin ang ating mga kababayan doon at paano sila nagre-represent para sa ating lahi down under. Nagpapatrol, Annie Perez.
18: Welcome sa Land Down Under ang Australia. Ang tahanan din ng mahigit 400,000 Pilipino. Hindi lang kangaroo at koala ang sikat dito, pati na ang ating mga kababayan. Panglima ang mga Pinoy sa pinakamalaking migrant community sa bansang ito. Patuloy na dumami ang mga Pinoy noong 1940s na mapirmahan ang bilateral agreement ng dalawang bansa. At para mapalago pa ang kalakalan ng dalawang bansa, nagtayo ang mga negosyanteng Pinoy ng Business Council.
19: All that really comes back to the escalation of relationships.
18: Di lang sa negosyo, bida rin ang mga pagkaing Pinoy sa Australia, mula sa mga paboritong tapa at kare-kare, hanggang sa big hit sa buong mundo ngayon, ang ube, na gamit mula sa kape hanggang sa mga cake.
20: Sa una, they don't try, but once they have tried, nagugustuhan, tapos nire-recommend nila sa

0: Pinoy.
1: Kauna-unahan itong fully automated facility para sa mga container van na isasakay sa mga barko para sa import at export. At syempre, di mawawala ang damayan para mapalago ang kulturang kinagisnan.
2: We need each other. We need to lean on each other, build on each other's success.
3: To the Filipinos, I want to salute you for being an important part of the Australian society, for contributing to its cultural diversity and vibrancy.
1: Malalim, maganda at di matatawaran ang relasyon ng Australia at Pilipinas. Patunay dito ang maraming oportunidad at matagumpay na negosyo ng maraming Pinoy. Ani Perez, ABS-CBN News, Melbourne, Australia.
4: Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Bagyong Francisco na lumakas pa at isa na ngayong typhoon. Batay sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,090 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hahanging aabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo ito sa kalupaan at hindi inaasahang tatama sa bansa. Pero ang trough o buntot ng bagyo ay nagdudulot ng maulap na kalangitan at kalatapag ulan at thunderstorms sa Bicol Region. Apektado naman ng southwest monsoon o habagat ang malaking bahagi ng bansa, partikular ang Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan na may paminsang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dahil naman sa localized thunderstorms.
5: Tuloy ang pag-aatid saya ng Nations Girl Group sa Day 2 ng kanilang Signals World Tour Kickoff. At live mula Pasay City, nagpapatrol, Ana Cereso. Ana, share mo naman ang highlights ng Beanie Concert.
6: Zen, sabi ng Blooms, isang gabi puno ng di malilimutang alaala ang Day 1. Sunod-sunod kasi ang pasabog ng Beanie mula simula hanggang dulo.
7: Maswerte ang Blooms na dumagsa sa Day 1 ng Signals World Tour Kickoff ng Beanie. Ito'y dahil napakinggan na nila ang teaser. Napanood pa nila ng live ang signature dance moves ng awit na A Parallel World na bahagi ng official soundtrack ng Forgotten Island.
8: I've been there for many songs. Dito kami pita na kailangan. Natandaan niyo yung choreo na yan dahil makikita niyo yan everywhere very soon.
7: Opening production pa lang, bigay todo na ang girls sa unang kilig. Level up din sila sa paghiling at pagpapamalas ng vocal range. Ibinahagi rin ng girls ang iconic set nila sa kanilang historic Coachella milestone, kung saan kasama syempre ang hits nila na pantropiko. Salamin Salamin, Blink Twice, Cherry on Top, Zero Pressure at iba pa. Isa sa highlights at patok na number ang special subunit productions, kung saan nag-perform sina Joanna, Colette, Sheena at Aya ng duyan ni Sara Jeronimo. Habang may rendition naman si Mika, Gwen Maloy at Stacy ng Kakaibabe. Surprise treat naman sa Blooms nang lumapit ang walo sa audience para sa mas masayang concert experience.
6: Then, hindi kailangan ma-FOMO o fear of missing out dahil tuloy-tuloy ang kasiyahan mamayang 7 p.m. para sa Day 2. May live streaming rin para sa mga team bahay. Then,
5: enjoy! Maraming salamat, Ana Cereso.
4: Lakas

0: Tamang buki, patok na regalo kay tatay sa pagdiriwang ng Father's Day sa pagpapalik ng TV Patrol Weekend.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
10: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, Nabunturan Branch, located at LYR Building.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
1: TV Patrol sa FM Radio.
2: Wala pa rin patid ang mga nakikiramay sa burol ng namayapang basketbolistang si Rene Baterbonia sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur. Ayon sa ama, marami siyang namimiss sa kanyang anak, lalo na ngayong araw ng mga ama. Samantala, nagpa siya ang apat na basketball player ng Ateneo de Davao na maglaro para sa De La Salle Zobel. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
3: Mahabang pila ng mga nakikiramay sa pamilya ng pumanaw na basketbolistang si Rene Clert Baterbonia sa Talacogon Municipal Gym sa Agusan del Sur kung saan siya nakaburol. Halos 2 linggo na mula nang mangyari ang trahedya sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
4: Mga ewa ko mag-expect gani nga yung anak kadaghan ng mga supporters lead ni Rene.
3: Ayon sa ama ni Rene Clert, hindi niya inasahan ang dami ng mga nakikiramay at sumusuporta sa kanyang anak. Anya, damaan niya ang kanilang pagmamahal dahil sa kabaitan ni Rene Clert. Kung idol ng marami si Rene Clert, idol naman ng yumaong basketbolista ang kanyang ama sa naturang sport. Ngayong Father's Day, maraming namimiss si Rene Senior sa kanyang pangalawang anak, kabilang na ang pagtawag nito sa kanya ng papa.
4: Ano mang yun nanay, takot naman. Padayon lang sa iyang panglakaw.
3: Sabi niya, masakit man, nangyari na ang nangyari at hindi na ito mababago. Dasal niyang mapanatag na ang anak at gabayan sila habang patuloy nilang pinapatnubayan nilang mag-asawa ang mga kapatid ni Rene Clert. Labis ding namimiss ni Jocelyn Noha ang kanyang apo. Lagi niya itong naaalala tuwing nakikita ang mga litrato, mga damit at sapatos na naiwan ng basketbolista.
5: Dugay pa niya ako akong kuan, batik, tungkol sa akong kamingaw.
3: Matatagalan anya bago tuluyang mawala ang sakit ng pagpanaw ng apo. Samantala, inihanda na ang bagong municipal cemetery na paglilibingan ni Rene Clert. Inanunsyo naman ni Ateneo de Davao Basketball Head Coach Jess Evangelio na hindi na tutuloy sa paglalaro para sa Ateneo de Manila ang apat na kanilang players na sina Maki Pellegrino, JM Sanoria, Rhesus Bahinting at Matt Cayetano. Anya, pinili nilang maglaro para sa De La Salle Zobel. Samantala, mapapanood naman ang kwento ni Rene Clert Baterbonia mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya sa dokumentaryong Si Bobet at Ako, ngayong Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
6: Naaresto ng Bureau of Immigration ang puganteng Amerikano na wanted kaugnay ng $2 billion healthcare fraud scheme. Isinagawa ang entrapment operation sa Ortigas, Pasig City, kung saan natiklo si Herbert Leon Kimball. Ang operasyon ay bunsod ng mission at summary deportation order na inissue laban kay Kimball ng U.S. authorities. Ayon kay Fugitive Search Unit Chief ng BI na si Rendell C., inabisuhan sila ng U.S. Federal Bureau of Investigation o FBI. Noong August 2025, kaugnay sa kaso ni Kimball. Naharap si Kimball sa patong-patong na kaso, kabilang na ang conspiracy to commit healthcare fraud, wire fraud at pagbabayad ng illegal kickbacks. Nagsama-sama sa entablado ang naglalakihang pangalan sa drag scene para ipagdiwang ang Pride Month. Pasabog ang mga performance ng mga drag queens sa QueenCon event sa isang mall sa North EDSA, Quezon City nitong Sabado. Ibinandera nila ang pagkamalikhain at itinampok ang inclusivity sa Pinoy queer culture.
2: Bumiyahe pa Hong Kong sina Donnie Pangilinan at Belle Mariano para sa premiere ng kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Dumating sina Donnie at Belle sa NAIA Terminal 3 kaninang alas 3 ng madaling araw, pero all smiles ang dalawa at very excited na makamusta rin ang mga kababayan sa Hong Kong. Laking pasasalamat din nilang naabot ng Tayo sa Wakas ang 110 million peso mark sa total gross revenues as of June 19.
7: And now we're finally bringing the sobrang excited kami na mabit kayong lahat. And we can't wait for you to see the film. And to everyone who supported, tayo sa wakas, maraming salamat po. Mahal na mahal namin kayo more and more and more and more.
2: Bago ang world premiere ng Sigabo sa Lunes at ang pagbabalik primetime ni Coco Martin at Julia Montes, nag-ikot muna ang power couple sa Puerto Princesa City sa Palawan kasama ang ilan sa kanilang co-stars. At gaya sa ibang lugar na kanilang pinuntahan, mainit silang sinalubong ng mga Palawenyo. Nagpapatrol MJ Felipe.
8: Saan mang sulok ng bansa, ramdam ang pagkasabi sa pagbabalik aksyon ni Coco Martin. Matapos ang Maynila, Cavite at Cebu, nitong Sabado, umarangkada naman ang motorcade ng Sigabo sa Puerto Princesa City proper. Umalingaw-ngaw sa kalsada ang sigawan ng mga pamilyang Palawenyos nang makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin kasama ang crime actress na si Julia Montes at ilan sa kanilang co-star sa serye. Nagsilabasan sa kani-kanilang mga tahanan, mga tindahan, opisina at mga establishmento ang lahat at masayang kinawayan ang mga kapamilya stars.
9: Salamat po sa lahat ng aming kapamilya at lalo-lalo na po sa lahat ng Palawenyo. Magkita-kita po tayo sa Lunes na po, Sigabo, 8 p.m. Magkita-kita po tayo sa lahat ng inyong mga tahanan.
8: Pangatlong pagbisita na ito ni Coco sa Palawan, kaya feeling at home siya rito. Samantalang si Julia naman, sa Palawan nag-shoot ng ilang eksena sa katatapos lang niya na critically acclaimed series na Saving Grace. Pero bukas, reunited sina Coco at Julia sa primetime. Matapos ang ilang taong paghihintay ng Coco Jules fans.
9: Nervyos pero excited dahil sobrang kami proud na proud sa project na to. Dahil talaga pinaghandaan namin to para sa lahat ng mga Pilipino.
8: Sabay-sabay abangan sa June 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol, ang world premiere ng Sigabo na mapapanood sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook at sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: May Father's Day gift na ba ang lahat? Alam nyo bang sa Dangwa sa Maynila, pwedeng magpa-customize ng bouquet para kay tatay, daddy, papa at airpads. Samantala, maraming pamilya naman ang namasyal sa mga parke para ipagdiwang ang araw ng mga haligi ng tahanan. Nagpapatrol, Francis Orsio.
10: Father's Day theme bouquet na hindi bulaklak, kundi inuming alak ang dekorasyon. Pati na balloon setup na may Father's Day greeting. Yan ang ilan sa mga patok ngayong Father's Day sa Dangwa sa Maynila. Dalawang set ng balloon bouquet ang binili ni Rica para sa kanyang mister at ama. Anya, dapat ipinapakita sa mga haligi ng tahanan ang pagpapahalaga sa kanila.
11: Usually po kasi yung father natin or yung mga man sa family, they don't have plans for themselves. No matter how strong they look, no matter how masculine they are, no, I think it's important na maramdaman nila na mahal natin sila.
10: Naglalaro ang presyo ng kakaibang Father's Day bouquet mula 50 pesos para sa simpleng lobo hanggang 500 to 1,200 pesos sa mga may balloon arrangement na may kasamang alak.
12: Kaya po kami naglagay ng mga alak na may balloon. Patok sa mga tatay.
10: Pero para sa magkapatid na sina Angeline at Trixie, tunay na bulaklak ang kanilang hanap para sa yumaong ama. Kwento ni Angeline, bilang pag-alala, suot niya ang lumang damit ng kanyang tatay Henry. Habang sinuot ni Trixie ang tribute o memorial shirt noong pinaglalamayan pa ang kanilang ama. Pupunta sila ngayon sa Manila North Cemetery para ialay ang nabiling bulaklak sa puntod ng ama. Ang unang Father's Day na hindi na nila kasama ang kanilang padre de pamilya.
11: Actually, kakamatay lang po niya nung December. So medyo fresh pa sa amin. Yung time na sana mas makakabawi kami sa kanya ngayon, eh yun naman yung time na nawala siya. Kaya po, kahit na sa mga ganitong pamamaraan, hindi namin siya kinakalimutan.
10: Marami namang pamilya ang nagdiwang ng Father's Day sa mga parke at pasyalan. Sa Quezon Memorial Circle, nagsasalo-salo ang mga pamilya para sa selebrasyon. Dumayo pa mula sa Ngandaan sa Caloocan City ang magkakaibigang ito na pare-pareho ng pamilyado. Tila mini potluck party ang kanilang pagdiriwang.
13: Masaya naman ito. Magkakasama kami mga magkakaibigan ng college. Ito, pamilyado na kami lahat. Nakayayaan dahil Father's Day.
10: Kasama naman ni Rolando ang asawa at tatlong anak. Kwento niya, imbis na sa mall, mas pinili nilang mamasyal sa Quezon Memorial Circle para sa mas preskong hangin. Hirit niya, tatagay siya pag-uwi sa kanilang bahay.
14: Bumili lang sila ng ano, pitsa saka ng lechon, ano yung manok. Lechon manok ba yun? Saka kanin, ganun. Para maano lang yung Father's Day pa. Ma-celebrate.
10: Sa pagdiriwang ng Father's Day, binibigyang pugay ang mga nagsisilbing haligi, gabay at sandigan ng bawat pamilya. Isang paalala rin ito ng pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo at pagmamahal. Francis Orsio, ABS-CBN News.
15: Ano, gusto mo ba yung may alak yung pugay?
2: Para huwag na natin konsentihin si tatay muna ngayon. Ano?
15: Ang taba ng utak nung nakaisip noon.
2: Happy Father's Day po sa lahat ng ama. Pati yung mga solo parent, kahit na nanay yan, di ba? Kasi sila rin yung tatay ng tahanan.
15: Mga natay, nanay na tatay.
2: Sino pa? Mga lahat lolo na nag-aalaga ng kanilang apo, di ba?
15: Mga single dad, mga lahat ng klase.
2: At lahat
15: na...
2: ng ating mga kalalakihan dito
15: yun,
2: sa
15: happy
2: studio.
15: Happy Father's Day!
2: Mga ama rin to. Happy Father's Day sa inyong lahat.
15: Okay,
2: pero hinay-hinay daw sa ano, sa alak.
15: Drink moderately. Kung isang bote lang yung nilagay dun sa bouquet,
2: na
15: yun lang. Huwag na kayong bibili uli ng ano pa.
2: At syempre, para sa mga tatay na kahit nasa langit na, katulad ng sa akin, aba, Happy Father's Day.
15: Happy Father's Day pa rin sa kanila.
2: At syempre, yung magugustuhan ni tatay, bukas, Lunes, yung hari ng aksyon ng ating henerasyon, Coco Martin ay nagbabalik po sa prime time.
15: Ayan, at kasama si Julia Montes.
2: With si Gabo, abangan nyo po yan dahil ang pangako nila, talagang kompletos recados kumbaga, di ba? Hindi lang aksyon, sabi niya kasi may comedy, may romance, may pampakilig, di ba?
15: Kabang-abanga eh.
2: May drama, lahat na.
15: Naabangan ko kasi yung kontrabida, kasi syempre marami yan. Tsaka yung mga taong bayan, usually
2: actually,
15: yung mga nakakatuwa eh, di ba?
2: Yung mga series
15: ganito
2: ni Coco, yung mga kontrabida tumatatak din. Ayan. Ang gagaling nilang lahat, di ba?
15: Yun.
2: So we expect no less.
15: Bukas po yan.
2: May ganun. Syempre, bibigay yan ni Coco.
15: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
2: Napapanood ng live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo. At sa mga kapamilya platform, syempre pa ang ASAP XP.

maapektuhan pod mayon tag cognitive function ang imuhang pangisip, decision making, maapektuhan imong behavior, maapektuhan ang imong mga plano, maapektuhan imong memory, maapektuhan ang imong performance sa trabaho o sa bisan unsa pa man. Indigestion. Now, overeating. Timana nato nga once nga nagkauna ka pamahaw sa agad naman tayo mga high protein diha. So maning mga high protein gikan magyuna sa mga sudan sama sa itlog, isda, karne. Mao ni mga high protein. Diri puta sa mga gulayon nga high protein, munggos, beans, batong, bagyo beans, kining gitawag mga mushroom, pwede pod ang mga nuts i-mix o bang gulay, nagkaon ka gulay o niya nagkaon bugag nuts, makatabang pod na siya nga as high protein. Humani ana kani mga high protein mga tag-as ni sila fats, okay? Ni kaampo kag kanon mao na siya ang more on high carbohydrates, vitamins, minerals nga naa sa humay, especially kung unpolished rice or whole grain ang imong gikaon sama sa brown rice, red rice, katong whole grain nga red rice, daghan na sila mga vitamin ug mga minerals, especially fiber. Diri pod sa prutas, tag-as kay sila mga phytonutrients, tag-as kay sila mga vitamins, minerals nga mutabang para nga makabaton og maayong pagdigest sa itong pagkaon. Timanaan na ito nga pag masabay ning tanan, protein, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, dugay ka gutumon. Kanabitang after 2 hours gutumon ka, daghan ka ang mga dapat imong tunan. Basig kulang kag minerales. So asa man nato ni makuha minerales? Number 1 sa gulay, mga green leafy o sa ubang mga gulay. Minerales, daghan po na sa mga prutas, pero ang prutas more on vitamins na sila. So kung gigutom ka, basig kulang ka og fats og protein ang imong nakaon sa buntag. Mao na nga, how ang daimtiyan, walay kusog, wala kay umoy kaayo, unya katulugon ka, kay kulang ragkaon. So ang imong buhaton, dapat imog yung matunaan asay mga high protein, high fats, high vitamins, minerals, high carbohydrates, especially high fiber. Dapat masabta na to nga we need fiber kasi pag wala kay fiber, dali pag kagutumon. Okay? So, ang nahitabo, pag dali kagutumon, i-check ni mo dayon. So, kung holistic ang imong gikaon, insakto imong gikaon, muabot pa na siya og 4 ka oras hantod 6 ka oras ayha pa kagutumon. Mao gyud ni sagad. So, sa ato pa, sagad ang itong mga pasudan karong itlog. Unya, pag itlog o kanon lang imong gikaon, mao na kadali kagutumon. Itlog kanon parisig saging or parisig ubang mga prutas para dugay ka gutumon. Kasi more fiber. O ang fiber mo po na siya hinungdan nga dugay kagutumon. Mao na nga, magtuntag kaon o brown rice. Ay, way lami dok, wala ni mo natarog luto. Ikaduha po, i-educate imong self nga kinahanglan kag muusap gyud. Actually ang insakto nga pagaluto sa brown rice is more siya bubble gum. Pag medyo gahi siya, kulang pa nagtubig, kulang po na siya pagluto. Okay, inyuha na siyang piningtunaan pag-ayo. Sa ato pa, kung insakto imong kaon sa pamahaw, paghikap sa muntiyan, medyo gahi pa. Pero kutoy man, lami man ikaon. Kay naibog ka at tong gisuroy ni silingan or naigi-offer siyang pagkaon. Wapog ka nagkaton nga moingon nga, ay busog pa ko, salamat kaayo. Imuhapod, ah, respeto lang. Pero wani mo girespeto ang imuang kaugalingon, wani mo girespeto ang tagiyasimuhang lawas nga maong Ginoo. Ha? Pili ta, asa ta mo respeto, no? Unas tanan. So, ang naitabo, kaunpog ka, nag-overload ang imong system. While napagitrabaho ang imuhang tiyan, itagaan na po ni mog another nga load. Unsay may tabo. Hinumduman na to ha, ang ato ang panggaling atong tiyan, nagkinahang na nag-energy. So, sa ato pa, nagkinahanglan lang sirkulasyon po sa dugo. So kung gitagaan ni mag load, unsay mahitabo? Ang energy, ang sirkulasyon sa dugo nga unta, nga na well distribute sa ubang organ, especially sa imong utok, ang mahitabo makunhuran, magkalesen. O dito na po, nag-demand dito sa imuhang tiyan. Mamukbantay human ninyo o kaon, pag magbasa mo, so kinanglag utok, trabaho. Pero nga nung mula ba din yung ulo? Nga nung kapuyan o katulgon mo? Oh, kurag energy yung utok, ang atong utok, tungod kay ang energy sa tong brain, nagkalesen tungod kay gihulman sa energy sa imong tiyan. Labi na ka nang humagkaon, mulingkod. Oh, yun na pwede. Pwede yun ka ma-overeat, ma-indigest tungod kay nilingkod ka dayon human o kaon. So ang pinaka-the best ni mong buhaton, ayaw pag sima-sima. Kung how ang nakaimong tiyan o gigutom ka, imnisag tubig, ma di pa oras ting kaon. Pag imna na ni mong tubig, kutoy gihapon ang tiyan, imong i-check basig ang tubig na imong giinom, purified water. Wala to'y energy, wala to'y minerales. Mas maayo nga tubig na wasa or spring. O niya inyohang tungod kinaaman ng nawasa na sagad karon mga chlorine, inyohang pabukalan.

0: Nya, magpavokal mog tubig, pabugnawon, mao na inyong baunon. So, mas soft water siya. Pag once pabukalan mang good, nato ang tubig. Kining mga high minerals sa tong tubig, mahimo siyang soft. But pasabot dili siya bugat sa tong kidney, dili siya bugat sa tong system. So, mas holistic ang pinabukalan nga tubig gikan sa tawasa para nga mas mahimong dili kadali maghawang ang imong tiyan. Susulayan ni mog inom og tubig kung kutoy ang imong tiyan, unya dili pa oras sa tingkaon. Unya usapod sa makapakutoy sa tiyan tungod kay nag-acid lang ang imong tiyan. Mauna nga imong buhaton, imnilag tubig. Pero depende po lagi sa insakto nga tubig. So mauna nga kinahanglan makabalutan ni ini kay daghan king mga balatian. Tungod lang ni ini nga wala gyud matagaig pagpakabana. Gikan pas pagabata, hanto na senior na lang. Wa gyud kabalo ni ini. Mauna nga ang uban, ang ato ang lifespan diri sa nasod sa Pilipinas, 71 ra gyud binangga sagad average, ang average tong edad. Mao ang problema ni ini pag dili ka kaayo maka ma-indigest ka kay na overeating ka, mao po ni hinungdan nga di ka katulog. Ma-overeat pug ka kung magpabusog ka sa rice. Labi na ang kanon or ang rice gikaon nimo is humay nga puti or polished rice. But pasabot, ang humay nga puti, no, pilit kaayo, humo kaayo, alipay jud kay ta kay lami kaayo kaunon. Pero wala na to gihuna-huna, unsay connection sa fiber, katong iyang brand, nga katumurag kaunon nimo nga murag tipasi. Mautoy mo control sa imuang tiyan, nga mubukad to siya pag maigo to sa imong acid o enzymes imong tiyan, mubukad to siya, mo hinungdan, dali ka mabusog. So pag once nga ang imong gikaon, humay, puti, mo na nga naik, dako kang chances nga ma-overeat ka. Kay walay tig-control sa imong kagana sa kaon. Ang tig-control sa kagana sa tong kaon is ang fiber. Hinunduman yun nato na connected o nagkig-work ang fiber sa atong hormone sa atong endocrine system. Nga panahon nga naakay fiber gikaon, ang imong sistema, ang utok o ang imong tiyan magka-function insakto. Nga moingon imong utok, tama na, kay busog na. Iyapong sugur ang dila, okay, tama na. Mawapod ang imuhang tuod, ang imuhang kagana, busog na pugka. Whereas kung gana ang kaon, nabubusog ka sa humay nga puti, iglami kasudan. Ang nahitabo pinangga, nabusog ka sa pagka-overeat, mo na nga punga, humani mo kaon. Kung punga ang pagkaon, mo na nga labar ang ulo, grabe ang imong calorie nga na-intake, unya taas mo spike ang imong sugar. Pag spike si imong sugar, unsay nahitabo? After 2 hours, mababaog galit ang imong sugar kay matingala man tong imong pancreas o taas sa kong sugar, oy. So mahitabo, mo pagawas pag taas nga insulin si pancreas. So mo na nga ni pagawas pag insulin, mo na nga maglipong-lipong ka kay mo hypo na mabuga, mo bus mo po ang imong sugar. Mo na nga magtuon tag brown rice. Walay lami dok, kapoy kay usap dok o tapulan. Unya kapoy usap tungkol kay wa kay insakto pong laway. Kaya nga naman, di mabuga kahinginom og tubig, mao na hinungdan nga nung di kaganahan aning mga medyo usapunon. So, diha palang daan, kitraining na ta sa Ginoo sa ato ang universal principle nga kinahanglan magkugi. Tapulan man kita kayo, no? Sakay na lang ta dito, gusto na to dali. So, nawala na ang basic principle nga mao ang pag-ehersisyo, no? Ang pag-ehersisyo, gikan sa kaon, ehersisyo na na. Kana mausap ka pinangga, ehersisyo na na. So, luto alang yung pag-ayo ang brown rice, ha? Nga kanang humok siya nga pagkaluto, dili sa katunggahi. Okay, ay pumukalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ta ma-overeat. Mailhaman ninyo nga ma-overeat, ma-overeating mo pinangga. Kaya punga og di mo makatulog pag-ayo. Mao na nga gidesign na to ang Makabuhay Plus Herbal Capsule Tatak EXL. Aron nga lami ang tulog, kay puhunan rin tao na to ang pagkatulog insakto. Kaya kung wala po tayo tulog insakto, dili po tayo makafunction pagkaugmang insakto. Labad ang ulo, malimtanon, basag kulag tulog, malimtanon. Daghan kayong ati manunon. Inom yun mo, bisag wak mo yung ipambati. Ayaw na maghulat nga pang diabetison mo, pang hiblaron mo, magsakit, magarthritison mo. Ayha pa mo manginog makabuhay, inom na mo daan. Katong na nga ayaw po sa Makabuhay Plus. Gikan sa pneumonia, arthritis, huot sa dughan, hypertension, nalaipadayon. Yahapon ninyo pag inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, bisan human o panihapon lang. Kung stress kaayo, medyo kapoy ang lawas, sa laimnig, buntag pod, humagpamahaw, or sa di pamamahaw, para nga mukusgan pod ang ato ang digestive system. Mukusgan pod ang atong ubang organo. Basta stress, daghang bation. Kanabitong walay gana, mukaon, matagpamahaw, mga indigested na overeat, Ngayon nga no, nanihapon, unya alas city, alas otso nanihapon, unya heavy kang kikaon. So ang nahitabo, wa matunawi, mauna nga way gani kaon. Kana baya, malito mo mubanat na kaon sa otso, labi na sa gabi, mupadako na sa ato ang mga tiyan, mas mupa overweight na, unya mas dali ka ma-depress kung dili di ay ta nagapamahaw. Usani makahinungdan nga nerbiyoso ta, sa putun ta, unstable ang ato ang mga emotion, mauna nga dapat every morning, nagyutay breakfast. Kaya morning diha gyud ang high energy nga kinahanglan kaayo. So what happened sa buntag palang daan, wala nay gana ikaon, mo na nga mapiktahan inyong trabaho. Ang may tabo ana, ang inyong mga cognitive apektado, ang inyong pong damgos kinabuhi apektado. Kaya naman maasa man mag-agad ang atong damgos kinabuhi, mga goal in life diri man ta sa insaktong pagplano. Unya ang kaning pagplano nagkinahanglan man cognitive function. So mo na kinahanglan nga inumog makabuhay, kung tanaw ninyo wag gana ikaon, pag mata ninyo butod ang tiyan, inumog isa ka kapsul nga makabuhay plus herbal kapsul, unya imnig init-init na tubig, taw-taw na pinangga, magutom na mo dayon, o gana na dayon inyong kaon. Kay sustansyado ang makabuhay plus herbal kapsul, alas pagpahimsog sa panggaling sa tuwang kinaon.
1: Basta healthy, happy!
2: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og gipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wag ko gimo, ako lagi buhat, ikuha ko cotton buds. Unya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Unya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa gipon sa akong anak. Dihadihadain pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipa, hidhid sa iyang gipon, nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Calm, clear brain, and steady nerves are dependent upon a well-balanced circulation of the blood. Ang kalmado o ang tinaw nga utok or pangutok o ligon nga mga kaugatan. Nagdepende kana siya sa usak ka balanse kaayo nga sirkulasyon sa ato ang dugo. Dili di ay makabatunta og himsog nga pangutok, himsog og kalmado nga utok og himsog nga makaugatan kung wala tay insakto nga balanse sa sirkulasyon sa ato mga dugo. Usa ni ana ang nutrisyon, ang usa ni ana ang ehersisyo, ang usa ni ana ang tubig. Nagagad niini ang insaktong sirkulasyon. Wala ka insaktong tubig, wala ka insaktong sirkulasyon. Wala ka insaktong ehersisyo kada adlaw, wala po kay insaktong sirkulasyon sa dugo, and therefore dili kalmado ang imong utok, dili kalmado kay kun ang utok mapiktahan. Ang imong emosyon, batasan, kinaiya, mapiktahan usab. Matingala ka nga dali ka saputon, dali ka mahiubos, dali ka maglagot tungod kay dili di ay balanse ang sirkulasyon sa imong dugo. Hinumduman nato nga pag once dili ka matunawan pag-ayo, ang imong dugo ana acidic kaayo. Pag acidic ang imong dugo, wala insaktong sirkulasyon, less ang oxygen og mga daot, mga gas-gas, magka blood clotting, magka bagtok ang imong kaugatan. And therefore, mapiktahan ang sirkulasyon paingon sa imong ulo og maginahinay ang simptoma sa stroke. Daghan ang wala ma-stroke gyud physically, pero dito silang brain dako na kay damage nga to the point malimtanon na kaayo. Hala, kini din pagka malimtanon, laging kang utok, i-check ang inyohang proper circulation. Ang word of God nagsulti mga pinangga. Ang Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Makabatuntag pagtuo diha sa Ginoo, kon makadungog ta pinaagi sa pulong sa Dios. Importante kaayo nga naatay enough nga time nga magtuon, magpakapuno ta sa pulong sa Dios kada adlaw, sa dipata mo trabaho, sa dipata musikay-sikay matag adlaw. Aron nga kita dasig, inspired, may purpose, driven in life ug mahimo tang hapsay ug masanag ang atoang kaugmaon. Ang atoang pamilya mapuno sa kalipay, mapuno sa kalinaw. Ang ato dayon unya nga komunidad magmalinawon ug ang atoang panggobyerno magkales ang korupsyon. Ang solusyon sa kalisod sa tibuok kalibutan mao ang pagbaton ug mahapsay ug malinawon ug malipayon nga matag pamilya. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon kaninyo, Dios mag-aayo sa inyong mga balatian ug magahatag og katagbawan sa inyong kinabuhi.
6: This is Dr. Bray, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw sa tanan.
1: Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
8: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's Elma Kumail.

0: ang KXL Makabuhay Plus. Kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's EXL Makabuhay.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: 701.

0: 5 minutos na mga rengada humana galagubo ang tekna sa La City sa bundang. May buntag na sab sa mga gagalaan sa Tibuok, Mindanao, particular sa Davao Region, magagalag yung din himutang itong mga radio stations. Nasa Dagbayan sa Dago, may buntag rin yung danaan ng Naminaw Garon. Nagbamati sa 89.5 FMR Dabnor. Good morning! Kaya sa pagkagala sa Tumagasuking Digbaminaw, sa 96.7 FMR Dabao di Uro na imutang din na sa lungsod sa Nabunduran. Good morning! At magkabanan din na magigala niya si Tolit, si Pats, ug si Jason. Good morning! Buntag ka na nila, mga dudoy. Iabot sa Dagbayan sa Tago, magigala si Harrison, si Rilio. Good morning! At ang mga technical staff, mga Ikson, production staff. Adlaw, garoon nga, Bernas, magigala. It's 22 sa bulan, Sonyo, tuig 2026. Kumusta itong mga sukig, mga binating lunod patay ng mga tigbaminaw din sa Dagbayan sa Davao? Nga nagpalanog-lanog mga karanggada sa 101.9 FMR Davao City. Good morning, ganyong danan. Ako ang inyong mag-auban mga karanggada, si karanggada Elmer Dudes Romantico Tandok. Sa gawras na mag-uban-uban para gisgot sa magabutan kung diin ikaw gago adunay kalambigitan. Pagatod sa mga nag-unanga mga balita. At ang mga galang ito ang aranggada balita sa buntag unyang taon-taon. May mo minyong subaybayan sa mga Facebook page ang 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Tagong, og FMR 96.7 Davao di Oro. Ayat na mag-isgot mga ranggadan sa tuwang mga nagunang mga balita. At doonang sayro ng kahimtang sa tuwang panahon, garon, kumusta na si Bagyong Francisco?
1: Aranggada Balita Weather Update.
0: Pit na nang misangka sa kategorya isip usa ka kusog nga typhoon ang Bagyong Francisco, mga granggada, samtang naa sa gilay-ong 725 kilometers sa sidlakan nga bahin sa Tugigaraw City, Cagayan. Aganiha nga alas 3 sa kadlawon, Hunyo 22. Subay sa taon sa pag-asa, nagdala ang bagyo o gikusgon sa hangin nga maabot sa 140 kilometers per hour o paghaguros nga maabot sa 170 kilometers per hour, samtang paspas gininga galihok pa west northwestward sa gikusgon nga 30 kilometers per hour. Bisan layo sa Luzon ang sentro niini, gipagkusog gihapon sa bagyo ang southwest monsoon o hanging habagatan nga mao hinungdan sa mapanganuron nga galangitan o katagatag nga pag-ulan sa tibuok Mindanao, lagip ang Davao Region, Visayas ug Palawan. Gipahimagnuan garon sa pag-asa ang publiko sa maong mga lugar nga mag-amping sa posibleng flash flood o landslides tungod sa kasarangan ngadto sa usahay kusog nga pag-ulan. Dugang pa mga granggada lauman usab nga budula ang temperatura karong adlaw sa 24 ngadto na sa 33 degrees Celsius. Kung asa midan-ag ang adlaw kaniya nga alas 5:27 sa buntag ug ginimusaw pun niya nga alas 5:59 sa hapon.
1: Aranggada.
0: Oras mga granggada alas 7:10 na sa buntag. Naway paglangan na niya na ang uluhang tudling sa atong mga balita.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Balitang lokal, batang masusoh, gilambo sa inahan, patay.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Most wanted drug suspect sa Makati City, patay sa pulis.
1: Agada! Agada!
0: Vice President Sara miduaw sa mag-evacuate sa Davao Occidental.
1: Agada! Agada!
0: Og balay ni Bobet Batermunia gidagsa gihapon sa mga tao.
1: Agada! Agada!
0: Balitang regional kapin 9,000 ka aftershocks natala human sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
1: Agada! Agada!
0: Upat ka mga silingan na tabunan sa landslide sa Balut Island.
1: Agada! Agada!
0: Balidang international, duha ka mag-uuma patay sa pag kun PNP. Nanganti sa paghinlo bantok mga iskalawag.
1: Agada! Agada!
0: Mga Pinoy gikan sa Russia o Netherlands luwas nga nakauli sa nasod.
1: Agada! Agada!
0: Og sa atong international news, Russia naglunsad og dakong pag-atake batok sa mga target sa Ukraine.
1: Agada! Agada!
0: Balitang sports, Iman Pacquiao, katulo na hagba, silang away. Sa natad sa boxing, pildi sa PBF Lightweight Title 5.
1: Agada! Agada!
0: Og sa atong entertainment news, mga garanggada, Alex Gonzaga, naghatag og special nga mensahe kang Mikey Murada sa Father's Day.
1: Agada! Agada!
0: Ani-ana ang ulang tudling, ani-ana ang tuang banga balita.
1: Agada! Balita! Local!
0: Una sa detalye sa balitang lugar, mukabat sa 1.462 million ka pesos ng kandidat sa Cebu ang nasakmit sa tagom City Police Office gikan sa usag high value individual. Sa gilusan ng bike bus operation na gaginihang alauna 12 kadlaon. O ni Antong alauna 12 kadlaon, Hunyo 20 dito sa barangay Mangilam, siyudad sa Tagum. Ilang suspek ng usag alias June, 30 anyos, taga Visayan Village sa siyudad. Narigabirgikan sa posisyon sa dinagpahan ang dulaan 215 grams sa gituho ang Cebu. Cellphone, lagip nang gigamit ni ining usag ka Toyota Vias. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 ang giandam batok sa dinakpan.
1: Agada! Agada!
0: Anagaron sa kustodya sa Digo City Police Station ang usag ka inahan human gipasingin lang mipatay sa iyang usag ka one-month-old baby dito sa Digo City, Davao del Sur kagahapon. Nahitabo ang insidente dito sa Purok Adelfa, Barangay 3 de Mayo, alas 11:45 sa buntag. Subala sa kapulisan, nakita sa silingan ang suspitsado nga gipasakitan ang bata. Human magadungog og kusog og dili normal nga paghilak gikan sa ilang balay. Gisulayan pa sa testigo nga tabangan ng biktima apan siya ang gikontra sa suspitsado. Bisan sa pagtabang sa ubang mga residente, wala na maluwas ang bata o gideklarang patay. Ingon sa mga duridan nga dunay giatubang nga kahimtang sa pagpangisip ang suspetsado.
1: Agada! Agada!
0: Sus, kung ginoo mga karangkada, one month old, kabata, ay di prinsa sa pangisip ang inahan. Saan man, ang kainahan masag ingon anak.
1: Agada! Agada!
0: Sa laing nga bahin, sikop sa kapulisan ang giilang usag ka kung malaumon ang buhatan ni Davao del Norte First District Congressman de Carlo Uyuoy sa hadod nga gilambuan alang sa mga komunidad nga mahimong hapsay ang pag-agi sa Kambanugoy, New Bantayan Road sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte. Gibihigayon ang groundbreaking ceremony sa pag-sintro sa maong kutay sa dalan nga gitambungan sa mga lugar nga bisyales ug mga residente dito ni adtong Sabado, Hunyo 20. Mala ni Congressman Uyuoy, mas mahimong paspas ang pagbiyahe sa mga produkto ug abot sa kaumahan sa duha ka baryo sa Higayon nga mahumana ang pag-sintro sa pagsiminto sa krasada. Dugang pa sa kongresista nga mas mupaspas pagayod ang pagdala sa mga batakang serbisyo sa lugar nga kagamahanan ngadto sa malupyo sa duha ka barangay. Nakip sa mga bisyales nga mitambong sa mga galihugan sila si First District Board Member Jean Ang, Mayor Chari Dayaday, Vice Mayor Eufacio Dayaday, o mga bisyales sa lungsod sa duha ka barangay. Mapasalamaton kayo si Congressman Uy ngadto sa National Government tungod sa nadawad nining dugang suporta alang sa barayong galambuan sa iyang distrito.

0: May daghan pa ang mga lugar nga gamhan na nagbisalis nga may padayag sa lahang suporta o pagkasubo sa kamatayon at tinayo student athlete nga si Rene Clark Batermonia. Nagkip sa mga lugar nga may hatag sa suporta ang mga probinsya sa Davao de Oro o sa North Cotabato. May pasar o resolusyon ang sangguniang panalawigan sa Davao de Oro niya itong miaging simana nga nag-ilag ang Batermonia isip inspirasyon sa kabataan tungod sa iyang abilidad sa basketball. Iila sa sangguniang panalawigan resolution number 0891-2026 ang natampong na dungog ni Batermonia sa Davao Region humana na gipangunahan ang rehiyon sa unang gold medal nini sa palarong pambansa niya itong 2025.
1: Arangada!
0: Oras Arangada, 18 minutes humana galabang and tagna sa La City sa buntag padayon sa itong balitang lokal patay. Ang usag ka drug suspect human madun pa misukol si kapulisan dihang akto siyang arestuhon dito sa Mati City, Davao Oriental, nito na Kalabayang Adlaw. Samalan sa Davao Oriental Police Office, nahitabo ang insidente atol sa pagdakop unta. Sa agusado nga si alias Bubong Hamtong, residente sa Purok Maganda, Barangay Matiaw, sa Maong Siyudad, alas 8:20 sa gabi. Alias Bubong, kinsa nagatubang o gasong may galambigitan sa illegal nga droga, ilang number one most wanted person sa siyudad sa Mate o ikapito sa most wanted list sa tibuok Davao Oriental. Matod sa kabilisan, dalit lang milanit o pistulang agusado na yung pabuto ngadto sa mga otoridad at dihang gisulayan na siya sa pagsiko pinagi o sa ka-arrest warrant nga gikan sa korte.
1: Arangada.
0: Kihimakak sa kabuligsan sa Tagum City, Davao del Norte nga gikulada ang usag lalaki nga gidagop at ulo sa usag illegal nga lumbaanay dito kagahapon. Sumala ni Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, Tagum City PNP OIC, misukol sa mga pulis ang lalaki nga gidagop dito sa Orchard Road, Barangay La Filipina, pasado alas 4 sa hapon. Matod ni Sini Bahan, ginagop ang lalaki human gini wala mi patuo dihang gipapahawa sa mga pulis kinsa niya itong higayon ha. Mi puhag sa mga nagapahigayon o drag racing sa maong lugar. Luyo sa kapipilag mga pahimagno nang magahis pagsunod sa mga pulis ang duwang lalaki o mibuhi pagdili maayong mga pulong batok sa mga otoridad. Nakuhaan og video ang tipik sa komisyon diin labihang lugnot sa lalaki samtang gisulay pagdagop sa pipila ka mga pulis og nag-viral dihang gipost sa usa ka social media page. Gipangulipas anibahan ang pasrangil nga gikulata sa mga pulis ang lalaki og gipasabot nga hugot nga gitamod sa PNP Tagum o ang tawhanong gatungod sa bisan si Kinsa.
1: Arangada.
0: May hatag ang mensahe o sa pasalamat si Vice President Sara Duterte nga doon sa mga frontliners, personnel sa Office of the Vice President o Security Teams at all sa pagsaulog sa Father's Day kagahapong adlaw, Hunyo 21. Gila niya ang ilang mga sakripisyo o dedikasyon sa pagpaservisyo sa katawhan, bisan pa sa kalayo sila ang mga pamilya o sa mga responsibilidad sa ilang giatubang matag-adlaw. Daing usap sa Vice Presidente ang profesionalismo o padayong pagbaningkamo na siyang kauban sa serbisyo publiko taliwala sa nagkadayang hangit.
1: Arangada!
0: Katapos ang detalye sa balitang lokal na ningkamot karon ang DSWD Field Office 11 na magkakuha og dugang portable toilets o portalet alang sa mga residente nga nagpabilin sa mga evacuation center sa Davao Occidental. Matod ni Regional Director Roelo Aradanas, usa sa ilahang prioridad karon na mao ang pagmintinar sa maayong sanitation o kahimsog sa mga evacuees aron maligayan ang posibleng pagsaka sa mga sakit.
1: Arangada.
0: Alas 7:22 na magkada magkito naglangkob sa itong balitang lokal.
1: Arangada Balita Regional.
0: Detalye sa balitang regional. Padayon nga nagkasinati sa nagkadayang bahin sa Mindanao ang mga aftershocks human sa kusog na magnitude 7.8 nga linog na miigo sa rehiyon ni adtong nagkalabang semana. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIBOLGS, mikabat na sa 9,133 aftershocks ang ilang natala hangtod alas 7 sa buntang niyatong Hunyo 21. Sa maong gidaghanon, 97 ang gagibati sa mga residente samtang 2,313 ang opisyal nga naplat o natala sa monitoring system sa ahensya. Padayon ang pagmonitor sa FIBOLGS sa sitwasyon o gihangyo ang publiko na magpabiling alerto o musunod sa mga pahimagno sa mga awtoridad tungod sa posibilidad sa dugang pang mga aftershocks sa umaabot nga mga adlaw.
1: Arangkada!
0: Padayon ang pagdagsa sa mga tao gikan sa nagkalain-laing lugar sa balay ni Rene Clert Bobit Batermonia sa Barangay San Nicolas sa Talakugon, Agusan del Sur. Inoon, hugot na nga gididaan ang publiko nga musulod humana gibutangan og police line ang palibot ang og gigwardyahan na kini sa mga awtoridad. Sa gawas na lang gitugutan nga magpa-picture o mukuha og hulagway ang o gididaan silang musangka sa balay. Gawas sa balay gidagsa usab sa mga tao ang gym din gihaya si Bobet.
1: Arangkada!
0: Ang uban po nagkadaghan ani no? Kadtong mga vloggers nga buot pod no? Mo kuha bagay gala. Ay, dugang man pod na. Silahang gining viewers. Madugangan po ng ilahang mga followers.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa laing bahin, lakip karon sa mga namatay sa nitabong linog niya itong Hunyo 8. Ang gaduha ka maglula o ilang mga apo na nahitabo ng pagdahili sa yuta sa sityo Pangpang, Barangay Patuko, Sarangani, Davao Occidental. Kun Sarangani Province, matod ni Harley Sauro, ang MDRRMO officer sa Sarangani sa maong probinsya, tungod sa kadako sa landslide, napugos ang pamilya sa duha ka maglula og ang ilang tagsa ka apo nga nag-edad og 2 og 6 anyos nga dito na lamang magpabilin samtang naghulad sa pag-abot sa mga responder. Dugang pa niya, wala na makuha ang upat ka biktima tungod sa kadako og kabugat sa yuta nga midahili sa maong nga lugar. Nasairan nga mugamad sa 12 ka mga residente sa Balut Island sa may Sarangani Province ang namatay tungod sa kakusog sa maong linog.
1: Arangkada!
0: Katapos ang detalye sa balitang regional, voluntaryong misurinder sa militar ang unong gaganing membro sa komunistang grupo sa Tulunan, North Cotabato ni atong Hunyo 18. Naman silang pagsurinder. Nakadawat sila o naggadayang ayuda gikan sa lugar ng pagamhanan o sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD isip suporta sila hag bagong kinabuhi. Lagip silang nadawat ang bugas, food packs, mga binhi o uban pang assistance aron magkatabang sila hang paginabuhi o reintegration sa lugar. Panayon usab ang panawagan sa militar nga doon sa nahibiling mga rebuilding nga musunod sa mga programa sa gobyerno alang sa kalinaw, kalambuan o malinaw nga kaugmaon.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! National!
0: Alas 7:26 na itong oras, mga karangkada. O garon sa detalye sa balitang nasyonal, di sa ulog sa mag-graduate sa Rosita Leong School of Social Sciences sa Ateneo de Manila University ang ilang commencement ride sa Blue Eagle Gym ni atong Hunyo 21. Atol sa seremonya, nagsulubog itong wristband ang mag-graduate isip simbolo ilang panawagan alang sa hustisya, accountability o transparency may kalabutan sa pagkamatay sa duha ka student athletes sa universidad. Niagi usap og gapasaylo si Ateneo President Father Bobby Yap ngadto sa komunidad sa eskwelahan tungod sa kamatayon nila ni Rene Clark Batrimonio og Chokwe Mika Divine Adile. Ang maong lakang sa mga migraduar, nagpakita sila ang suporta sa panawagan alang sa hingpit nga pagpatinaw o hustisya sa nitabong insidente nga nakakurat sa komunidad sa Ateneo de Manila.
1: Aragada!
0: Ipasalig ni Philippine National Police Chief Jose Melinso Nartaris Jr. nga pahugdan ang pagpanghinlo sa kapulisan batok sa mga kurakot o iskalawag sa serbisyo. Ilawatan ni Nartaris ang maong pangandi o manadakpan sa mga otoridad ang duha ng mga nakaduty nga pulis nga dunay gipang atubang nga kaso. Sumala ni Nartaris nga ang pagdakop sa usa ka pulis sa Metro Manila o sa Mindanao kinsa nagatubang o mga kasong pagpanglugos o domestic violence. Timailhan sa sinseridad sa PNP na ibalik ang pagsalig sa katawhan ngadto sa organisasyon. Luwas nang nagkaabot sa Pilipinas ang 24 ka mga Pilipino nga na-detain sulod sa siyam kabulan sa Russia. Sumala sa Department of Foreign Affairs kon DFA. Matod sa hinsa na hitabo ang ilang pagpagawa suman sa diplomatikong pakigpulong ni President Ferdinand Marcos Jr. kang Russian President Vladimir Putin atol sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Dito ang mga Pilipino posibleng na biktima sa illegal recruitment. Galambigit sa mga kaso may kalabutan sa immigration laws sa Russia. Samtang ikumpirma usab ni migrant workers sa Secretary Hans Leo Kakdak nga nagkauli na sa nasud ang 38 ka Filipino seafarers nga sakay sa MV Hondius gikan sa Netherlands.
1: Aragada!
0: Alas 7:29 na magkaranggada ng itong oras karon. Makatunag langkob sa balitang lokal, regional o balitang national. Sa atong pagbalik ng itong balitang international, balitang sports, balitang showbiz o sa tuwang arangkada live report. O ninyong tautawad sa itong pagbalik, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom, gikan sa sales department.
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Pag-check up o bayad sa doktor, wala, zero balance kami lahat.
3: Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
4: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: balik na mga karanggana samtang atong oras ngaroon na doon na nagiday 34 minutes sumandag kalabay ang dagna sa alas 7 sa buntag.
1: Arangkada Balita International.
0: Balitang international, gihibalo sa Russia nga nagpatuman gini og usa ka dako nga dinadong pag-atake batok sa nagkalainlaing military target sa Ukraine. Sumala sa Russian authorities, lagip silang gitarget ang mga pasilidad militar, infrastruktura sa transportasyon o mga lugar nga may kalabutan sa paghimo o mga drone. Giingong gabahin kini sa nagpadayong operasyon militar sa Russia batok sa Ukraine nga nagsugod pa niya itong 2022. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal kapahayag gikan sa Ukraine galamod sa mga aligasyon o report nga gipagawa sa Russian mahitungod sa maong pagpangatake.

ang atuang balitang sports ug showbiz. Adunag palutson adunang arangkada live report. Pulis sa Santo Tomas, Davao del Norte na dakpan. Atong kumpletong detalye pinagi sa atong kauban si Efren Armilla. Karangkadang Efren Almeria Armilla. Man si Bren, katulog ba siguro ni?

0: atong balikan siyempre nun niya mga karangkada.
1: Arangkada Barangita Sports.
0: Dito sa itong balitang sport na Pacquiao si Iman Bakusa Pacquiao sa pag-sumkit sa Philippine Boxing Federation Lightweight Champion Sir Oman mapildi ni Rodelyn Perez silang didulong panagbangga. Na-desisyonan ang maong away pinagi sa majority decision human sa bugat o gom pititibong panagsangka sa duha ka mga boksingero. Samtang padayon na iyang pagpalig-on sa iyang kagalingon ngalan sa kalibutan sa boksing isip usa ka bag-ong talento nga gilauman sa maong adula. Base sa report nga katulo na knockdown si Iman Pacquiao sa ilahang away. Og naglisod gini pagdipinsa ngadto sa nagpungasi nga mga kumo sa iyahang kalaban.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Atong balikan ang tuwang kauban na nukat si Gawas alang sa tuwang Arangkada Live Report Police sa lungsod sa Santo Tomas. Dagpan, Karangkada ng Ipren, magbuntag!
2: Yes, maayo gabuntag Karangkada ng Elmer, Osaka Police ang gisikopa sa iyahang mga kabaro tungod sa kasong paglapas sa Republic Act 9262 kon violence against women under children sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte, sa lungsod sa buntag. Subay sa report sa PNP, ang police kinadakpan adunay ranggo nga patrolman nga na destino sa Police Regional Office 11. Nadakpan ang abaw ka police sa hiniusag ang pwersa sa IMIG Team 11 CIDG RIU units o mga personay sa Santo Tomas sa PNP. Pinagi sa warat o pares kagipagawa sa korte sa 11 Judicial Region may kalabutan sa pagkasupak sa Republic Act 9262. Ang abaw ka police dihaga i-serve sa iyahang warat o pares, wala na nagdumili o malinawon, ganagat padakok sa iyahang mga kabaro na polis. Preso karoon sa selda sa Santo Tomas Municipal Police Station, aga baog polis. O gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station.
0: Arangkadang Ipren.
2: Yes, Karangkadang Ilmer.
0: Wala ba gibutang kung unsang violation ang iyahang nalapas sa 9262?
2: Asubay sa warat o pares, wala na kayo detalye kung mag-iunsa po niya pag kinikat pagdagmal ang asawa pa o ang iyahang mag-anak apag general lang ang Republic Act 9262.
0: Yes, ang Republic Act 9262 manggodili man lang pagdagmal or sa bata o sa kininiyang asawa niya kaya na psychologically, financially, emotionally, daghan. No? Doon na ba say karelasyon sa gawas nga direklamo ang iyang asawa?
2: Sige.
0: Yeah, maigo sa Republic Act 9262. Sige, daghang salamat ka, Arangkadang Ipren.
2: Kanag report gikan sa Municipal Police Station Santo Tomas, kini si Ipren Armilla sa FMR Network sa Arangkada sa Puntag.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Kinagang salamat, Arangkadang Ipren Armilla, nanukad gikan sa gawas magala sa mga Arangkada Live Report.
1: Arangkada! Showbiz!
3: Wow! I feel good. I knew that I wouldn't.
0: Og sa tuwang showbiz balita, nagpaabot og espesyal nga mensahe ang aktres og TV host Alex Gonzaga alang sa iyang bana nga si Mikey Murrada isip pagsaulog sa Father's Day kagahapong adlawa Hunyo 21. Sa iyang social media post gipadayag ni Alex ang iyang pagbati pinagi sa mensaheng nagpasalamat o nagpasidingog sa iyang bana isip umaabot nga amahan sa ilahang anak.
3: Sana!
0: Buntis na si Alex mga.
3: Sana!

Puwersas FMR Network News Center. Kauban sa technical side, Tulits Jason og Pads o Harrison Cirilla. Ang among news writer Troy Moreno, news editor Frenston Lim, Billy Danrel Dulatring mo ang general manager. Ako si Elmer Dudes Romantico Tando, katangi ko sa pagbalik sa pagbarayan sa programang Aranggada sa Buntag. O niyang Dodd, Mayong Buntag, Mabuhay, Pilipinas.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibe!
0: FM Radio 96.7 Davao de Oro.
2: Balikta magaragada sa ikaduhang hugna sa itong panag-uban-uban sa itong program Magaragada Sumundang. Nagulang gihapon ang inag-ubos ng alagad sa kanginan, ang kanunay nagpaubos kayong lami na sa ubos. Elwer Dudes Romantico Tandok. Dili guwapo, dili tisoy, romantiko lang. Di man taguwapo, di man taliwat ni Kidlibo na mga galang guwapong tao. Bueno, ito oras, 17 minutos na lang ag nahibilin magigala una mo lagubo ang dagna sa alas 8 sa bundang. Bundang, ginandanan. Musta ang itong baulan nga gabi eh? No, tugnaw kayo. Musta, basa-basa pa ba ang dalan? Mga sugi pagka driver, sinihinay sa pagbiyahe. No, slippery. No, it's slippery when wet.
1: Pinawa!
2: Diba? Tanglog na mga galag, basa-basa. Ay, congratulations sa Tagum City din. No, nindot ilahang programa magigala para sa mga kiniang children with special needs. Diba? Ang Tagum City, no, doon ay mikabot sa 31 ka mga estudyante ubos sa special needs education, no, kung SNAID program nga mitambong magigsoon sa artworks activity for children with special needs nga gipahigayon natong Hunyo 20 diya sa City Hall Atrium sa siyudad sa Tagum. Gipanguluhan sa City Social Welfare and Development Office ang gagkalihugan magigala uban sa suporta sa mga konsehal sa siyudad. No? Nagayod si Ma'am Shara Uy Salazar kung gadiin mo ay gagunit magigala sa Komitiba sa Health. No? Ngamitabang sa paghatag o pagkaon o mga kalihugan alang sa mga partisipante. May voluntaryo usap ang kapin 30 ka mga estudyante gikan sa special program in the arts sa mga nagganiyang pampublikong eskwelahan aron masiguro ang gininiang hapsay nga dagan sa maong programa mga binating mga tigpaminaw.

0: May voluntary usap ang Kapin 30 ka mga estudyante gikan sa special program in the arts sa mga nagkariyang pampublikong eskwelahan mga eksyon. No, kamahin ginis sa pag-silibrar sa 48 National Disability Rights Week o sa pagpakita sa suporta sa lokal nga pagamhanan alang sa mga taong aduna special nga paginahanglan. Ilang mga obra, mga eksyon, ipasundayag ka na sa G-Mall Tagum karong sunod nga bulan. Arangada! Arangada! At ang cellphone number, mga eksyon, 0905-047-9954. No? Itong number ha, 0905-047-9954. Nanay, mga nag-message din eh. Hello, Mr. Romantico. Taga Buhangin, Davao City, me. Ganahan me sa imo kay di ka mailhan, ugasa ka. Tinuod yun ng media. So, di mailan. Unsay masulti ni mo, gagulang ang mga ebidensya nga kulang mga ebidensya nga prosecution. Kani? Kulang ang mga ebidensya nga kulang ang mga ebidensya sa prosecution, no? Kay gani sa pre-trial tali sa prosecution og defense team ni Vice President Sara naglisod man ang prosecution team. So, yan pasabot. Kulang kuno ang gipasa ng mga evidences sa prosecution magigala. No? Sa kining impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa pagkakaroon magod, no? Wala pa yung official nga pahayag gikan gyud sa kining Senate Impeachment Court. Diba? Sila ang muingon kakulang. Dili kita. But anyway, no? Nag-pre-trial pa lang sila. No? Pre-trial pa lang. Dili pa yun ang katong inundang formal na gid ang trial. Kaya mo trial niya ang taga-sinit man. Diba? So dito magkaingon nga kulang ang ebidensya sa prosecution sa pagkakaroon. Igsoon. Ang nahitabo manggod sa pre-trial mao ang kinibang pagmarka sa mga dokumento pa lang. Pag-ila sa mga testigo o paghanay sa mga isyong pagatubagon sa trial proper. So, nagapadayon pa. No? Gani ang duha ka kampo sa ilahang pagpresentar sa ilahang mga ebidensya o mga saksi o testigo. Kung ano na yung mga nakamatikod ng murag kulang ang ebidensya sa prosecution, personal o legal, nga opinion pa lamang gana, mangigalag, so on. Ha? Kaya ang tinuod na kusog o kahuyang sa ebidensya, masuta lamang kana kung magsugod na ang presentasyon sa mga testigo. Kung magsugod na ang presentasyon sa dokumento sa impeachment trial, mga kining karangkada. Sa laing bahin, ang prosecution mismo nagingon nga dunay daghang dokumento o kapin 20 ka mga testigo nilang andamon alang sa kaso. Ha, kapin 20. So, kinahanglan gina ang testigo. Di ba? Wadto gina sa impeachment trial kid. Di ba? Kamu testigo man sila. Namagod tayo naman tayo na balitaan nga kato si Madriaga kuno mutistigo pero dili mo adto sa impeachment, pwede din agin dili na pwede testigo gani ka ha? Kinahanglan no? Na kadina sa kurte mo nagkaroon kaning mong pangunta na nakulang sa ebidensya again ang kinini ang Senate impeachment court lamang mag-ingon kung kulang o huyang ang ebidensya sa prosecution magabinating magatigbim na. Busang labing husto nga tanaw na ito karon mao nga sayo pa aron mo ingon ta nga kulang og igo na ang ebidensya. Ang desisyon ana anha na sa impeachment court human madungog ang tanang ebidensya og argumento sa prosecution og sa defense team mga binating mga tigpaminaw. Hello Don Roman Digo. Kinsang pulis ang nadakpan sa Santo Tomas sa ganito kasong 9262 so kinsa ganito yung pangalan ipinig itong report ka ganina basta kay patrolman to siya. Okay, nating kagong karon siya sa kuha, na-detain siya sa kinini ang Santo Tomas Police Station. Dili basta-basta criminal case ng 9262 magigala kung anti-violence against women and their children. No? Republic Act namugna na atong 2004. Itawag na siya Bausilo. Pag-abusar na to sa itong mga kababaihan o sa mga anak. Pero ang lalaki, kung abusaran sa asawa, walay bausi. Ang ato adiha, balsi. Balsilo. Ito, joke lang. Again? So, unsa man ang 9262, criminal case na. No? Pananglitan. Unsa may kasog mahimong mapasaka na. Ubos sa Republic Act 9262. Physical nga pagpanakit ngadto si imong asawa o si imong anak. Pagpanghulga o pagpanghadlok si imong asawa o si imong anak. No? O sa babae nga dunay karelasyon. Diba? So, pwede po psychological, emotional, yung pag-abuso. No? Kanabasigay pamalika sa mga asawa, sa mga karelasyon, pagpakaulaw, harassment, pwede na. Pasakag bausi. Dili lang sa mga asawa, dili lang sa imuhang anak. Pati usab sa imuhang karelasyon, imuhang ka-live-in partner. No? Sexual nga pag-abuso. Ang imong asawa, kid. Awa, magkiasawa. No? Si Kapitan Tiago. Kung ang inyong asawa, dili mo sugot na magpagamit, inya pugso niyo paggamit, pwede di kakasuhan na nanaag bausi. No? Pwede kakasuhan bausi. Imong gipugos. Di ba? Emotionally. Na? Natandog sila mangyagala kay lain lang lawas pero inyong gipugos sa pag gusto gin mo nga magkaipitig yung piti ng so man yung pakpak man eh. Di ba? Gano'y mga gala, kanang naagkay ikasinabot ng inuntang GRS. Na kasinabot mo sa usaka GRS nga musulod mo og lads o in. O niya, kaya nagkasinabot mo nga mag-remedyo. Hmm? Pag humag-remedyo, ang inyong sabot, tagaan mo siya og 1,000. Pero ang imong gihatag, 500 pesos lang. Pwede ka kasuhan magigala sa imuhang kasabot nga GRS og bausi. Ngano man, doon naman mo gitawag nga mutual agreement. Ah, doon na mo yung sabay relasyon nila doon. Di ba? Na sila'y relasyon. No? Kaya doon na sila'y kasabutan nga mutual agreement mga binating tigpaminaw. So pwede kakasuhan o violation against women. Ano sa manang GRS doon? Ang meaning sa GRS, saan ang GRS, Ked? Kaya kung GRO, o General Relation Officer. So ang trabaho nila, di ba? Nag-serve lang na sa imo, gahatag naman, nag-entertain. Ang GRS, General Relation services. Ah, servisyuhan ka. Ha? Ah? Kanang JRO mangingala mo, ubanin mo dito sa lodge, mo ubanin mo sa hotel, sa inn, kay doon na may buhaton nga, kinibang asad siya pagka JRO, ang tawag na din na JRO, GRS na. General Relation Services. Okay? So, mawa na siya. Oo. Oh. Mara sa pag-ibinati, pag-ibinati, pag-ibinati. Manin nyo, GRS na. Ang GRO, dahil na sa mga kuan, sa mga bar, no? Sa mga imnanan, ay mga GRO, the guest relation officer, kanang mudalit ninyo o kanang mga ilimnon, di ba? Makig-table sa inyo, o GRO ang tawag ka na. Pero kung muuba na ganyan sa lahat sa in, a GRS na ang tawag ka na.
1: Ayaw!
0: Ha? Kay kininiang mo service yun. Belated happy birthday kang Nicole Kate taga-Kadunan. Gikan kang Lula Idna ng Kadunan Mabini. Oy, mga taga Mabini, Dabaw di Uro may buntag kining tanan. Labi na sa nagsaulog karon o kagahapon sa iyang adlaw natawhan, no? Belated happy birthday once again to Nicole Kate nga taga Kadunan Mabini Dabaw del Norte. Again,
2: happy birthday!
0: Greetings from your Lula Idna ng Kadunan. Daghang salamat, no? Lula Idna. Bilib gig ko sa Tagum City Dodge sa ilahang mga programa. Labi na sa ilahang mayor din ha, nga si Mayor Rioy. Muanha kag Tagum, hapsay ang dalan, hinlo. Okay kayo, no? Nga na unta among mayor, please hide my number. Tagasa man rin ka. Okay? Awa na'y magkatupong ang nag-mayor o eh. Huwag mayor-mayor lang. Awa na'y magkalabaw ang mga hinggala. Siya pag dumala sa syudad, nga, pwede niyong ikapanghambog. Nga dito sa ubang mga lungsod o mga syudad sa tibuok Pilipinas. Ganit, daghan ang mga nag-benchmarking sa tago mga hinggala kay buot mo saksi. Mo study sa mga nahimo sa itong lokal ng pagamhanan. Din na sa syudad sa Tagum. No? Managingon nga ang serbisyo mga karangkada sa katawan, no? Sukdanan sa maayong panggamhanan. Kaya ang tinuod nga kalig-on sa usag ka panggamhanan, dili masukod sa kadaghan sa proyekto nga gipahibalo sa daghang saad nga ginabuhian sa mga lider. Ang labing importante nga sukdanan mao ang kalidad sa serbisyo nga madawat sa katawhan. Kaya ang matag opisyal mga karangkada sa gobyerno di gipili aron mahimong sulugoon sa publiko. Busang ilahang responsibilidad mao ang paghatag og epesyente matinud-anon og patas ka serbisyo ngadto sa tanan. Kung adunay mga problema sama sa kakulang sa supply sa kuryente, hinay nga serbisyo sa mga opisina o kakulang sa batakang serbisyo, ang katawhan adunay katungod nga mangayo og tubag og aksyon gikan sa mga responsable. Kaya ang serbisyo mga igsoon sa katawhan dili kinahanglan mahimong panahon lamang sa kampanya o kung adunay eleksyon. Kini kinahanglan nga padayon og makita sa adlaw-adlaw nga pagdumala ang usa ka maayong leader dili lamang maayo sa pagsulti apan mas maayo sa pagbuhat og paghatag og resulta.
3: May mga taong bulag kahit dilat ang mata.
0: Agalag son, wala tigong oras din hinanabuslot ang tabil sa itong panaguban-uban ng maong tulumanon. Atong tulumanon, inyong tulumanon, arangkada sa buntag. Hangtod na lamang, susunod ngayon gayon kita maguban-uban. Musunod ng programang Happy Morning, inubagka-uban si Kapitan Tiago from 8 all the way down to 11 o'clock in the morning. On 101.9 FMR Davao City. Nagal salamat sa inyong paglanog-lanog. Bye-bye, ganun yung dran. I love you. Billy Danrel Dulatre, among General Manager. Jason Pants and Tulits.